Gitanaw ni sa tuig ingon ni Senador Amy kay gitanaw ni atong 7-7. Pagtanaw dito, lahi may ni gawas. Para na ko ha mga katropa, respetara nato na moingon sila nga maayo daw tong kagoan kag Luis Tro kay napa na na-touch gyud niya ang tao, ang masa na-touch mo. Sige ko no, kamo ko no, at least na ay 930 katao diri mga yagala, pwede na ni pang pwede naman ni pang Pulse Asia. Na 930 katao diri sa YouTube. Na-touch mo sa mensahe ni Luis Tro because I've been hearing that eh. Nadungog naman ko na ito na magayagala. No? Okay lang unta kung nag-istorya di habitaw. Makaingon siguro ka mga yagala. Kung kanang tao ka istorya di habitaw, nga nag-ingon, may galag, naningil, accountability. No? Dili na katong tao ganiingon, kaya may AX dahil kay speaker. Oh. Kaya may AKAP dahil kay speaker. Kung dili lang unta na mo ng tawa na usara na kataw sila mga higala. Muna pa'y tsansa nga masway mga igala ang publiko. No? Muna pa'y tsansa may igalang mutuo ang tao. Pagka, right after. No? Pagkahuman nga pagkahuman mga igala sa ilahang hearing, nagpa-preskon da yun. And they've been, exploiting this word mga igson. They've been using this, abusing this. Gusto kasi ng tao malaman sinong mga tao na yan. Ano, very, ano na, vague man ko na ingana mga igalang statement ba? Gusto daw sa tao masairan. Wa man tay barometer diya mga igala para masukod niya. Gusto ko sa tao masayod anang ilang kuan. Okay, mamot sa na ilang ipanghawakan niya. Gusto ko no mga igala sa katawan nga ang impeachment. Alas 8:04 na mga higala. Nga kabalo ka nga nung ang mga tao mga higala mas muingon nga mas na-appreciate na mo si Attorney Sheila. Nga naman sa panahon sa hearing, sa committee hearing ani mga higala kalakiha, no? Nakita na namo si Luis Tro nga sigig pamanghag dito sa mga tanan nga mo attend mga kaigsuunan, sigig pangbara. Karon nga nakakitag katapat. Mamanay nakita Gustavo mga igsoon. Sige, basa daw ko dilig mensahe be. Jay Promising. Kanang Salos Populi Doctrine i-apply good unta na ni Luis Tro sa iyang kaugalingon kung kana nga principle mas dako siguro ang tulubagon ang flood control sa Salos Populi principle walay integridad. Maura good na katong paggagamit sa legal gigamit ni kuan. Gigamit ni Soto nga legal maxim gahapon. No, katong gigamit ni kuan ba Soto nga legal maxim gahapon. Tama man to. Pero irrelevant sa topic at hand or case at hand mga higala. Tama man to nga kuan. No? Sa ganito, Jay Promising iyang giingon. Pero ang problema, ang pag-apply ba? Ang pag-apply, di mao ang na-applyan. Mao po na bagay gala sa... Muna na kanindot, mga egsos balaod. No? Muna na kanindot sa balaod. Kanang ginaingon nila bagay gala nga Salos Populi est Suprema Lex esto, mga egala, kung imo nang timbang-timbangon, actually, mas mag-apply ba yung gina mga kaigsuunan dito sa mga kawatan. The welfare of the people is the supreme law. No? Ang kining kaayuhan sa katawhan mo gyud dapat mga igala kanunay nga panukaran sumbanan tan-aon mga kaigsuunan. Parera nas kurente diri sa kuan. Davao del Norte. Che, game pasiata ba ng member consumer. Wa man mabati sa tao nga member consumer siya. Puro na propaganda magyapon. Member consumer niya. Di gani, bisag konsiderasyon na lang. Alas 8:06 na, bagay galantag na sa itong pagpanagumanuban. Dugang paminsay na rin. Carl Bagay, maayong buntag diha ni mo, sir. Good morning. Si Gerlin Leones, ayaw may apila sa imong kabuang Luis.

talaga. Okay po. Oh. May point man siya for research purpose, research purposes. But kung ang iyang pasabot is we don't give effect to the intent of the framers of the Constitution is wrong. Mali siya. Na naman, mga igala, dagkag kaso decided Lambino versus Comelec, for example. Ang mga kaso, mga igala, nga na-decide, na-desisyonan, mga igala, nga adto mo balik ang Korte Suprema, no, pagtanaw niya, mga igala, nga it's not clear in the Constitution, mubalik siya dito sa framers, mubalik siya dito sa Gapanday, kung sa gilaingon nila Father Joaquin Bernas, ano ba? No, tanaw na nila mga katropa. Pero na-settled naman na, mga igala, ato ba ng diskusyonan, it would render the issue, mga igala, moot and academic. Lingkod naman si Cheese. And it's better actually, mga igala, nga si Cheese ang naadiha. Kaysa imagine, mga igala, kung si Sherwin ang nahimong presiding officer, mas dako, nagproblema hinoon. No? At least, mga igala, si Gatsalian, maklaro na to, si Escudero, klaro na to, mga igala, nga ang iyaha is kuan, kanabang objective yun, mga katropa. Hinaot unta. Oh, hinoon, ni-promise man siya mga kaigsunan. Now, balikan na to ning unang sultada sa impeachment. Kami nga, na yung mga gamayang background, mga igala, sigbasabasag balaod, lahi po ng among appreciation. Sa katawahan, mga igala, lahisad. Sa mga legal luminaries, kani mga bright kayo, mga igala, sa natan, sa balaod, mga dean, etc., mga igala, naana sila yung mga lahi sa nga pananaw, lahi sa nga perspective ang ilang gitanaw, mga kaigsunan. Pero at the end of the day, bisag unsa kakabanggiit ang legal luminaries diha, sa isgutan ng politika, isa ra kakabuto. Ayaw! Nagets ninyo akong point, mga igala? Bisag pag unsa ka diha ka, kuan pa ka diha, doctor of law pa ka diha, okay, masteral sa balaol diha, mga higala, din pa ka diha. At the end of the day, mga higala, pag-abot sa politics, pag-abot, mga higala, sa usabay lintunganay ani, because we're shaping it for 2028. At the end of the day, one vote ka, one vote sad me. No? Pariha rata. No? Di ba? Mga naman day og din ka, mga naman day kuang ka. Na abogado kag kabayinti, makabutar day kag kabayinti, di mampun. Kausara. Okay, yes, this impeachment is a legal matter. Tama na, legal process mo nang importante kay diha nga di ka magpabitin diha, mga igala, sa mga teknikalidad, proseso, aron di ka maisi-isi diha. And I think nagampanan ni Attorney Sheila, no, not I think, mga igala. Based on bawal na din ang I think diha. Based on mga gipakita o mga gisulti, mga igala, kagahapon, no? Makaingon ko, mga igsoon, I could say, nagampanan pag-ayo ni Attorney Sheila Season, ang iyan pagka-defense. Defense mode, yung ka-defense ko ka. Ngayon sila nga, dinadaan ko no sa sindak. Very shallow. No? Natural na nga sa defense na, ang iyan ginang... Apil mo gudas package ba? No? Apil na sa package, mga kaigsuunan. Ya, yeah. Napo isa ka abogado, mga igala, nga bakla. Iyon siya nga gipaagi lang daw sa isog-isog kay para mo bilib daw mga DDS. Kay kuan kuno kanang excited na kuno kayo si Attorney Sheila Season nga ato nangutana siya og kanus sa mga magkuan og inyo mga witnesses. Yeah, wa ba daw ka basic rules on evidence. Hodi pa ko anak, no? Basic rules on evidence ko, no? Comment bitaw si gi-share ni Attorney Torion. Ngo si Attorney Torion nga murag nakalimot galing si Attorney nga. Mo lagi na. No? Pagahuman og pasar sa barwa na. Nag-vlogger na. Unay nakapait. Human og pasar sa bar, wa may client, ah, mag-vlogger ta. Oh, ana kapait kay tuwa bagi dito ni uban ka BBM nga vlogger, asamot yung kaugok. Alas 8:12 na bagay galantag na sa tubag panaguban-uban. Again, no? Lain-lain mga igala.

0: appreciation na ilain o point of view. Yun sila, na mga legal luminaries, mao nilang panglantaw, no? Na ang katawhan mao sa nilang panglantaw mga higala. Ang impeachment, bisa pagbuyongon ka, yes, it is a legal procedure. Mga kaigsuunan, pero at the end of the day, no? At the end of the day mga higala, no? Dili katong kuan Jeep promising katong si Ace Del Rosario katong. Oh. Kuan gyapon to, sukla yan. Katong naasa at abo taga-asa tong Santilmoha to. No? Kini ba kay galang impeachment? Mga kaigsuunan, tinood, prosesong legal, pero di mo ikalimod, political gyud ni siya. Magmatter diri may gala ang kabug-aton sa tao. Karon, kung mingon ka nga si Luis Tro ni connect sa tao, paningkamutan yun na niya. Yan naman. Mo man isa bagay gala ka purpose nila, no? Nadungog naman nato na aron masway ang public opinion. Mausab malubag ang tao mga gala, tanawa sunod ani. Unsa sunod ani? Survey. Ang sunod ani mga igala survey nga mubuto pa baka kang Sara Duterte? Abi nimo malampasan ni Bibi Sara mga igala. She will shine like a diamond gab. Oh. She will shine like a diamond. Tinuod na eh. Grabe nga pressure ni mga igala sa gutanang politika. Pero pag malampasan niya ni mga igsoon, ninot na siya mo barog sa babaw niya, pangpikatan niya ng iyong mga... Okay, sabi niyo, gabi ba yung pagtamay ka, Sara? Gabi pagtamay kang BP Sara nga, kuno di kamao, mga igala, na ay, gikwami siya nga, na ay pagkaana daw siya, na ay pagkaluag-luag, mga igala. No? Katawaan raman na ni BP Sara. Nga kaigsuunan. Ah, basta di lang kabangag ah. So, managlain man ang inyong opinion, no? Okay, legal luminaries man ka niya, judge ba kaunsa, at the end of the day, mga igala, it all boils down to politics. Unya, mamutar tang tanan, mga igala, sa 2028, isara ka kabuto, judge, isara ka kabuto, attorney, isara ka kabuto din, pariyasad na mo, tag-isara tagbuto. So, diri ang bahina, equal puting ta, puro ta Pilipino, ane. Bisan pag, na din kagkabainti. Oh. Bisan pag, na-attorney kagkabainti. No, aning sistemahan, eh. Isara gyud tagbuto tanan. Oh, diha man ang mga igala mura na lintungan na yan ni tanan. Bullseye. Alas 8:15 na mga igala ang tag na sa buntag, maing buntag diha ni Tio. Big Madum. Di basta-basta ni akong gwapong uyuan nga naa diha sa kanto sa Domingo Village. Ay. Lagra ko nya, cho, kanang wa na ko ibasahon kay makig kuan ko nimo. Ato ning istoryan si Jerry Alvarez ug taga-asa ni si Jerry. Og si basta mga kuan dia nagayto si Isagani kay Juka Madum. Ang buntag ninyo diha mga tung mga kuan diha dilang kumululo kay ayaw. Matigulang mamugdali tiyo na lang. Alas 8:16 mga igala ang tag na sa tong pagpanagubanuban. Gab, commercial sa siguro ta o unsa ba? Commercial ta? Kaya lang, ako lang yung basahon. Michael John Libras watching from Bermudez Plain, Apokon, Tagom. Si Manners Vlog. Diretso na lang, greetings na lang ko, Mimi Boards. Si Luis Tro Lawyer na sa mga... bright ba na sila, bay? Bright na. Hindi, tanawon doon ako ba sinaputi na ni akong kilid. May galaba sina Anay Laway nagbulat. Wa mampod, no? Bright ba na, mga igsoon, no? Kaya lang, makamaot ni mo. Politika. Assistant Senate President si Chis. Sige lang, di ako nagod na siya ka ng si Windy Akaron, tao-tao sa Humayan. Mimi Board, si Masing Mikey, Maing Buntag, Jay Promising, once again, good morning. Rilin Navarro, si Roger Felicitas. Sumo naman ang naong ni Luis Troceroy. Tanggalo na to. Kuryanong Hilason, Soto Pataka Ragsawsaw, One Ball University. Di na daw kayo mag-technicality da. Di ngon Soto, ayan ang mga technicality. No? Ayan ang mga proseso-proseso na yan. Lain sad. Kung di ka magbutang og rules diha. Sugdan nimo mali, tapuson gyud nagmali. Alas 8:18 kadjud lang mo ginhawa sa gubay. Kay murag isa ka oras na ta diri mga igala ni saka na ning ato ang libido diri. Alas 8:18 na mo kalimot ha. Manginom ta mga igala Santon Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Para mga igala nga di ka ma-high blood. Mamintinar mga igala ang kanang gi required nga dugo. Ayon na pasubrahin ang dugo. Tama-tama lang kay para dili mga igala manginit ang ato mga tangkugo. Unya pag manginit ra ba mga tangkugo mga igala delikado na. No? Delikado na. Kay kanang sakita mga igala mo ingon lagi nila traidor, no? Traidor pa na sa imong presidente. O man ikasakit sa mga tao ang ato mga igalang baruganan, mabarug dai mo ginyo dai. Alam mag ipalablab niyo sa ako sa BBM mga igalang adik man jog ko. Bahala mo siyong buhay dia. Ato na lang kung Joko Widodo. Ato na lang kung Indonesia eh. Ay sa anak kong BBM. Ano di magyuga katropa ka rin? Ko lagi kay PBBM. PBBM. Pabuang-buang man. Alas 8:19. Balik ko, kadyot lang.
1: Busay. Kauban si katropan Arnel Cortez. Busay.
2: Nay mga bana. Nga bisag bag-ura lang ang nagang ilang asawa? Mga mang na. Exciting call? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy!
4: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo! Sinaong taon tingga sa bunga?
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kanya salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, anak? Bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 40% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
9: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
13: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
14: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
13: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dong.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, paring Lodi. Grabe yas damgo na ko, paring Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ilas ha.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting. Bullseye.
5: Oras may gala doon tayo, 27 minutos na pasado, alas 8 sa buntag. Kining oras atod, ganinyo mga higala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga higala, may design kini para sa mga katropa na to, nga mahadlok sa unang mo inom o vitamin C, kaya mohablo silang kutok-kutok. No, dili ka maayang nga higala, angay mabalaka, gumikan kay alkaline base kini mga higsoon. High in alkaline kini mga higala, manang lami kini. Actually, muna ginagamit na ko panahon, may galang nga murag muungot na ba? Muungot, no? Kay, buguon ba yata, mga higala? Mabito yung ngons, Jerry Alvarez nga, diri ko sa, pero abin ni mo, pagkabutang sa ako sa tagong may, bay, dili ni silot sa kuwa, para na ko. Mas mabalaka kung kuhaon ko diri sa tagong. Lagi? Pag na, muingon, may galang management niya, ibutang ka sa laing lugar. Ay, butang ka og panalitan Dabaw. Ay, kan-an ninyo ng Dabaw ninyo. Ay, ay, ay. Pero, wala yung stress. Nindot kayong tago mo. Muadto kag dagat dool. Way traffic. Muadto kag bukid. Ay, bukid nun. Muadto kag agusan. Sa nakauras o 45 minutos. Ay, magdabaw ka. Inuo ko. Unang ayaw ko ina jire nga munang gibutang ko diri kay mudawat ko nga bugo ko pero dili ni silot sa kuha. Kining pagkabutang na kustago mo eh. Gi trust and confidence ni sa among busing, no, sa among amo. Tagiya niya sa general manager dili ni silot sa kuha tingali oy. Eh. Kay og silot man ni may gala ninduta ko na ni silota.
6: Ay.
5: Ni silot. Ingon si Jerry magod nga, mao dai nang dihara kastagom gibutang kay di ka kabalo magdiskus. Oh, may paman si Kuan. O dito ka paminaw. Ayun na bunogay mong sarili Dinis. Oh, Dinis. Ya yeah, Jerry. Niya magos Dinis Ibanez diri ni tanaw ta, mao na tungnan si Dinis. Oh. Ana ra na Jer. Kay og bugo ko, unya mumino ka na ko. Na wa jud kay makatuna na ko Jer, mo labaw pa kang bugo.
6: Pinoa. Oh.
5: Muna ang hangyo na mo diri.
6: Hawa na.
5: Mo gina mo hangyo. Mo na pinakatinod.
6: Hawa.
5: Ah. Mismo si Mr. President gusto na mo hangyo sa imuha.
7: I talk to my where the
5: kamalo ka dili ni silot ay sa kuha. Tagom kanindot sa tagom. So pa kanig tagom. Gawas pa na diri akong mga parin ako mga nari akong lulo. Naminaw ron. Sa basta ni. Oh. Gagaw ni sa kong lulo nga bunguton. Muni mga di basta-basta sa una sa buringot. Nalbi tao, no? Tagom is a very familiar place. No? Kag ato ka sa unahan. Pwede rang mabaktas. No? Muni kag ato kag dagat. 30 minutos. Maabot na kag mabini. No, mako. Mako, 20 minutes, mako ka na. Ato kag kuan, mga higala, pwede ba ka mulaw sa pantukan? Pwede ka ayo, lapad kayong dalan. Wapay mga kuan ba, no? Mag-traffic lang, peak hours, pagkahapon, mingaw na. Oh. Matod kayo siya, mga igala. Sabi ni mo ni magkatigulang ta, no? Kanang syudad, mga igala, impirno na para sa ato. Mas ganahan ta ning hamugaway o hapsay nga kinabuhi. So ayaw isipa, Jiri, nga. Basi ikaw, tanaw ni mo, Jiri, gisilutan ko, kay gibutan ko. Ano sa may tanaw din ni mo, Stagom? Gibalaan ka na, Stagom? Kaya yun siya nga, mao din ang gitagom ra kagibutan kay di ka kabalo mo discuss. Tarantado.
6: Aya!
5: Basa tag mensahe. Shirley Liagas, Indiana Alpano, India Alpa November Maraat, Maarat Guder. Nasuya ra na si Idol Alvarez kay nasubrahan na si Kabright. Eh, good for him kung bright siya eh. Malipay tanan natin amigong Bright. Adi man pud mimigo ana. Kailangan ni. Wadyo kailangan niya bitaw tinuod lang ni kalitra man sulpot diri may galag nag-comment. Oh. Ibinisir si Chico, may bakukang tingali sa utok tong dawhana, sir. Basin. Christopher Artid Aterdnos. Puryagaba na si Mil Santa Maria, idol na ko na sa una karon Puryagaba dili na. Ayo dili lang. Ayo lang. Maybe mga igala ang ilang opinion is doesn't wala mag-fit sa ato ang mga igalang opinion, but it doesn't make them bad person. Ha, no? Ang ilang opinion wala mag-fit mga igala, labi na sa sagutan ng politika, no? Wala nag-fit mga igala ang ilang opinion sa ato ang opinion, pero wala nagpasabot ng mga daotang tao na sila. No, naapon sila kuan unta pud nga na ilang isipon, pero luoy manggod pud abi nimo. Ang mga kaning mga supporter ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte. Tawagon in tawag bugo. No? Okay na tawagon daw og didilis. Kay DDS, DDS mga igala. Pero kay bawo ka mga igala unsay gipaghugutan ani mga tawhana nganong ang ilang kuana adi ha. Kinili man ni mga kaila. Bisag ako mga igala, I myself. No, never ko nagpa-picture ni bisan kinsa mga igala. Example, na-assign ko sa Davao kaniadto mga igala as reporter, no? Nahimo kong program director mga igala sa usa ka dako nga radio station. Kaatbang anang inyong giingon, Jiri. Siguro kabalos, Jiri, ba no nga. Ako'y program director an anchor man sa Super Radio sa una. O pangutanon ni mog Davao, Jiri. Gikan ako da, Jiri. Kapoy kay da, Jiri. Kapoy kay da, Jiri. No? Wala ko nagkuhana ng mga tawhana. Kung gani may igala sa akong panahon nga komentarista ako'y angkorman ko dito. Mo komentaryo ko nilang Pulong, oy mo komentaryo ko nilang Basti, mo komentaryo ko nilang Sara mga igala. Ngayon man, kung ana man gud ta dapat no? Komentarista ka dili ka mga igala, wa kay account ngadto sa isa ka tawo. Karon kung ang komentarista nga imong giingon nay account dito sa usa ka company nay payroll.
6: Binuang
5: na.
6: Ay.
5: Oh. Ay ako istoryahe manager, ba? Hinga na mga ingana, Jer. Kaya ako, hinlo ni akong dirada. Kung ako sa una mga igala, pwede na akong komentaryo ang bisagin. Sa kadahong ginaingon ba, ako'y utang bulldozer ni whoever. Na ako'y loan. Sa among company. Na ako'y loan. Munang bahalag, ingon ka, Jerry Alvarez, nga, bugo-bugo ko mo discuss, at least, okay amo. No? Okay na sa ako. Okay. Dito ka sa mga maayong mo discuss. Pwede na. Ako, mingon yun ko, balag bugo-bugo ni akong discussion. Huwag makuya amo.
6: Ay,
5: ang akong amo, kanya akong company. Maura na. Period. Maura. Huwag na ilain pa. Sige, padayon ta. Ilan po ninyo katong comment, malang comment. Irespeto lang, no? Kay panalitan. Mga, di ba yan, basta-basta po gana sila Mel Santa Maria, mga kuan pa na. Pero ang atong opinion di man na magmatter sa ila. Mga kaigsunan. Sagdi lang. Parayon lang ta diha mga kaigsunan. Morning, Eric Concepcion Gomer Diaz. Daghanon akong boto para nila sir napulo kabuok, no? Si kinsa man ni Imsol Duites, Dennis Ibanez. Good morning sir, may na lang kay dili sipon ang nitulo laway ra, no? 113. May buntag nimo sir Louis Villarosa sir. Good morning. Mayang buntag og diya sa DMs, car rental Tagom. Mayong pagpaminaw ninyo diya tanan. Katong mga katropa diha, no? Og katong mga nanginahanglan diha mga igala og sakyanan. Marintahan mga igala adto mo sa DM's Car Rental Tagum na imuta may gala dyan sa may Pioneer Avenue, Kantoan ng Cristo Rey Village may gala, sakop sa Mangkilam. I-like sila sa Facebook, i-follow sila, kontaka sila ang manginahang lang kagikas motor, paingos, helicopter. Oh, wala bitaw, no? Van lang, van na ina mga kaigsunan. No, Yang Chen, dugaya mo balik. Oy, nagmarites pa man siguro ka. Nara ko din, oy. Bullseye. Ginawa pa ganita. Ginawa, Dilpin. Militon Kadungog. Saning ni Militon kadali lang ba 'yung ano man eh. Dol, nagbula ang taon ang baba ni Luistro Caballo na siguro siya. Kamamo na siya sa mga abogado ni Ma'am BP Dol. Salamat pra manukan sa Buanga. Kini nga nag-comment si Raimundo diri ba. Ingon si Raimundo Ribukas nga, ako kung saan tayo dalhin ang ebidensya, dito ako. O na, mga igala. Kana mo'y tama. Bullseye! Kana mo'y tama, mga igala. Ipakita yun ang yagyag na mga ebidensya diha. Sige, dawat sa kong balita kadali lang. Standby lang mo diha, bay. No, Mel Abukay, si Chico Maingbuntag. Gatusan ka individual na linya sa opisina sa DSWD. Alang sa 5,000 nga ayuda. Sana all. Atong Seron Gobleto ni Tales Balita. Okay na? Gabas, katropang Larsanyol.
8: Katropang Arnel Nining Kasampangan, anaasang gatusan ka mga individual na naglinya gawas sa buhatan sa DSWD, Provincial Authorization Office sa Maytipas, Magupuis, Tagum City. Alang matugtas sa multi-sectoral payout o karumutaga o sa AX program gikan sa DSWD. Ato ang hipos ng impormasyon gikan sa DSWD katropang Arnel, gikatakda karong adlaw no adlaw nga Martes anaa sa 800 ka mga beneficiaryo 600 ka mga beneficiaryo ang makadawat ini nga buntaga o gaduna pay segunda ni ini
5: nga yeah, malar
8: yes katropang Arnel
5: mamudawat ay na magkana 5,000
8: 5,000 katropang Arnel yeah,
5: nang mugot man lagi na mga dagway nila.
8: Siguro katropang Arnel no siguro di pa siguro sila dili pa siguro sila kinaganing sure sa ilang mga gipangdala nga mga requirements. Kay doon na pa may ipagayon diri ang pag-validate sila mga requirements. O gato ang hipos no nga impormasyon gikan sa buhatan sa DSWD, 600 ka mga individual karon ang makabenepis ang makadawat o gado na pa 600 sa Webes o laing 600 na usab sa adlaw nga Bernes o kindibuk ang anaa sa 1,800 ka mga benepisaryo ang makadawat o gatiga 5,000 pesos gikan sa DSWD katropa nga ayuda ipagayon diri sa may DSWD sa Provincial Operation Office sa Tipas Magugpuis. O sa atong nahipos nga impormasyon katropang Arnel no, majority ni ining galinya karon isa mga taga Tagum City o doon na po'y pipila ni ini nga mga taga laing-laing lungsod sa Davao del Norte nga di-endorse sa ilahang mga LGU mga katropag kini nga mga solo parent, mga senior citizen, mga pipila ka mga PWDs o mga unemployed kato mga walay trabaho katropag Arnel, sana all kayo kay hatagan sila o ayudang pinansyal nga taga 5,000 ka pesos. O sumala pa nga humani ini nasa 1,800 ka mga beneficiaryo wala na'y musigunda pa o last karong adlaw umabot ka Biyernes mga katropa.
5: Grabe no? Gwapo din iwat ang trabaho, Lar?
8: Ayan, so isa na sa ito ang nahipos ng impormasyon. No? Pipilan ninyo magaling niya isa ka itong mga unemployed nga mga individual nga gi-endorse nga gikan sa ilang mga LGUs nga mo pay out karong nga buntaga katropang Arnel.
5: Sige, mga kuana siya. Din na sila membro sa Aguanta Partilis, mga kuana nila, membro sa Hayahay Partilis.
8: Yan, sa katulad na katropang Arnel, ito ang nahipos ng mga impormasyon gikan diri sa gawas alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol.
5: Yeah, salamat katropang Lar. Live report. Alas 8:39 na magaigalan Dagnas Buntag. Next video gab paliog ko gab no sa sunod yung video para mapasadahan na nato ni kay murag ubay-ubay na nato mga hisgutanan ring matapon og ni XFM Katropa. Well, gina-contact ni mo si Katropang
9: Bong. Yung 18 Marines, are they suspect? Sino ba yung posibleng manggulo?
5: Di na mo. Asa mo na abot magkada sa 18 Marines? Mo dito ako na kuan. Dili oy. Topic 3.

0: Tagumpay ang prosecution, oy. Akong topic 3, si Luis Tro. Si Luis Tro akong topic 3, ikaw kakalimutan na kaya ako nang gibilaran. Unse. May unas, Jiri Ron niya trawa. Hindi ko kalimutan, oy. Ako'y nabhanay, ana. Memorize ko na akong hanay. No, sige.
1: Ang victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long. And it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today.
0: Tagumpay ang prosecution, tagumpay ang taong bayan. So muna mga higala, coming from the perspective of the lead counsel of the prosecution at congressman o congresswoman representative, mga higala, Luis Tro. Jinky Luis Tro, mga igsoon.
2: XFM Katropa.
0: Palakpakan ba nato ni Gab? Palakpakan na to. Oh. Hey, thank you. Palakpakan. I think it's too early to say that, ma'am. No, murag sayo pa ka ayo para makaingon ka. Mao lagi na nakapait ba kay kinsa man ang ingon imong mga tao nga nahimong tagumpay kay tagumpay daw ng taong bayan na. Nga daghan mas mga tao mamuuyon na ng inyong impeachment, but anyhow, no? Di naman ta bisgot ana kapoy naman kay naa naman ang impeachment, mao naman ang gipaabot na to magayagala. But ang akong na nabantayan, no? Ngano makaingon ko, ha? It's my opinion, mga igsoon. Ngano makaingon ko nga mas magmatter sa ila ang pagkuan ba, paglubag sa una-una sa tao. Tanawa. Trial gamay, preskunda ko. Muna gyapon na sa katong ilahang mga committee hearing sa una, di ba? Ala hearing kuno, hearing pagkahuman, di pag na matagbaw, pagka Sabado, napagod sila ikapihan. No? Magpreskon bagi na sila mga igala niya. Ang tanan unod ang tirahon Sara. Pero despite niadto mga higala, no? Despite niadto ang rating mga higala sa vice presidente, no? Taas gihapon. Mo na ilang gikatinga bang ano man di man mo ubos? Basin ang number is very significant. Bisag asa ka mangutana mga higala. Why mo tuo? No, ay mo tuo ba nga? Tanaw na uban, mingon mga higala nga. Mutuo ka nga nangawat si BP Sara. Mingon man uban dili oy. Mas nako gikawat si BBM mo ana man. Sumo na ilang ginapaning kamutan karon. Mo na bantayan ako eh, no? Puro mo pa priskon. No? Mabito tingon ni Attorney Sheila Season nga, gabi naman ninyong banat in the open space, in the public space, sama ni niya ni mga higala, gabi ninyong papriskon ba yan? Kunya, maot sa kaayo, Attorney or Representative Luis Tro, ikaw rin magdaig-daig, simong sariling mo yung tagumpay kayo, ipakita sa sunod nga mga, kuan, nga ang inyong ebidensya, may pagka-present, ang inyong witness, di na kinahanglan ng inyong witness isabi na kay inyo man ang witness. Ang inyong isabi na katong dili ninyo witness. Basi katong adverse ba or mga kuan sa gobyerno mo to isa pang sabi na ninyo. Pero inyo man ang witness ka. Pataka ra baya mog butang pug witness pod. May gani kay ni supla dayon to si Abi Andres mga igala. Katong gi sumbag ni BP Sara. Kay tanan baya mga igala, kutkuton baya ang pati ang pas. No? Ilamang kaluton pati ang pas kabaw ka. Sa ilang plastada sa pagpresent karon mga igala sa articles of impeachment, kuhaon nila, no? Kabalo ka sa ilang unahon, no? Ang unahon nila mga igala dili ang confidential fund. Unahon nila mga igala og hisgot ang katong naa sa article 4 yata. Kalabot niya to mga higalang threat kuno ni BP ngadto sa presidente. Oh, di ba? Dungog ban mo ato mga higala kagahapon? And then bisan sa opening statement magaigsoon ni Luis Tro, karon pa daw ta mga higala nakabisi presidente og mupatay og presidente. Na ay amigo na ay higala nga hitman. Diba? Unahon nila to, nganong unahon man to nila mga higala? Para nila dali maguto nila mamamatud-an kay labi na nga na ay video. Dali to nila mga higala ma pruwebahan. unang unahon nila para madali nila malubag ang unahona mga igalas publiko. Pero sa tanan may igalang gisulti kagahapon, mora man na. Mora man itong niyagi, mora man itong gisulti sa una. No? Mora man itong gisulti sa una mga igalan. Nabari bago. Kanto lang siguro Latin Maxim may bago. Anyway, alas 8.45 na may galantag na sa bundag. Dugang paninigab.
2: XFM Katropa.
0: Dugang video. Sige.
3: Happy kong?
0: Happy daw.
3: Happy, yes. Happy kong, happy.
4: We're happy. We're happy sa pagkat it's happening. It's happening. Remember, ang tagal hinintay ito na taong bayan, di ba? More than a year na naghintay. And finally, it's happening.
5: Presiding.
0: Oh, kaya may AX. Dahil kay speaker. Wala na ilaway niya, ma'am. Bubble bat. Ingon mo si Sarah ang magbubble bat. Naman lagi mga higalay, mga laway, nagbula. Murag kuha siguro ito kasi nakakaon, mga higalag ka ng detergent. Basi nakakaon og detergent mga igsoon. Galaway man. Or nanobra mga higalang rabis. Kaya may AX dahil kay speaker. O nasa na yun ang speaker mo ngayon? Kaya may tupad dahil kay speaker. Kaya may barangay road dahil kay speaker. Oh. Nya karon tindog ka diha sa hawanan sa impeachment unya. Mamasangil ka adtong Sara. Nya kahibaw mig kinsa ka? Natural balik-balikan yun na muna. We know you.
2: Bullseye.
0: Sige, happy daw sila. Bahalag magka-laway-laway. Happy, basta happy lang. Next.
2: XFM Katropa.
0: Para pantay, oh, direta sa kang attorney season.
6: Opo. Sa tingin natin ay may kailangan tayong malaman.
7: This is your first impeachment trial?
6: Opo.
7: How do you find it?
6: Okay naman po. Wala namang pinag-iba sa normal na trabaho namin bilang mga abogado kapag kami pumupunta sa mga korte. Siguro ang pinakamalaking pagkakaiba lang nito ay ito ay napapanood ng lahat.
8: Strong statement yung sinabi niya na parang yung mga prosecutors themselves are also under trial, or parang ganun yung
6: hindi po, no, just to clarify what I said, no, and I think you can just rewatch or replay, no, kung ano yung sinabi ko, but it's true, no, if we're invoking the accountability measure under Section 1 of Article 11, that applies to all public officers and employees, and that's not something that I invented. Nandun po yan, nakasulat po yan sa ating
0: salitang batas. Sige. Now, naay nasulti sa iyahang speech, mga higala, si Attorney Season. I mean, sa iyahang opening statement, rather, sa court, mga higala, sa iyahang statement nga, di na ito kalimtan nga, BP Sara was voted by 32 million Filipino, which is true, mga higala, no? Tinuod na. So, gitubag ni mga higala sa gitubag ni magaigsoon sa PICAS in a press con mga higala, no, unya ang appeal naman good karon diri si kanhing representative sa Surigao si Barbers. Muraga na send ba to na, I think na send ako to diha gab, no, na send ako to diha. Now kini mga higala man good ang ilang ginakonstru nga mura ba gigamit ni Attorney Season ang kamatuoran nga gumikan kay nagbutar og 32 million kabuk ang butante, immune na from accountability or exempt na from accountability ang vice president. Wala ing ana nga giingon, oy nabaday ing ana nga giingon. Sige daw, review ha daw ninyo. It was a reminder mga kaigsuonan that dili na to basta-basta hon tanggalon ang usa ka tawo ngano man gisaligan sad na siya sa katawhang Pilipino, and in fact mas daghan og nibutar niya kaysa kang Marcos. It was that may gala, no, it was a reminder aron nga dili mga higala ma-weaponize ang impeachment, no, dili mga higala himuon ang impeachment nga ground para pakaulawan ang tawo, dili himuon nga gining galamiton o taming o weapon, mga igala, armas para sa pagtapol down sa political opponent?
2: Bullseye!
0: I believe, mga igala, I strongly believe nga it was in that kini mga igalang purpose nga nakasentro ang maong statement. Well, there's nothing in the statement nga nag-ingon, mga igala, nga gumikan kay giboto sa 32 million dili na accountable. Gibuguan mo anang abogadohan. No? Makasabot ramang ganit ang estudyante na sa balaod, mga igala, ka na nabakahang trial lawyer na seasoned na. No? Makasabot ramang ganit ang og ni kuan ni Jerry Alvarez pa bugo-bugo ra ta. Diba? Wala man nag-ingon dito kay i-play dago to gab, no? Smooth ramang daw ang according sa kang attorney Sheila. Ay katong naasi ka na usap balik ko na ko na ato sa kuan. Mag-comment lang ko sa unsa ni? Asa na ko ito nabutang gahapon ha? Murag gani man yata to ha to. Kadyot. Ato na si kuan? Na si Barbers? Apil-apil po si Barbers dayon? Wala na dire-direga, abot asa na ito nabutang. Basig ni uli na. Di aram murag ka ni. Dili, ay dili, no? Ay na lang, sagdi na na eh. Asa. Sige daw, sulay daw, kumao ba na? Katong naasi kuan na si Ace Barbers.
5: Wala, hindi ka naman.
0: Kang kuan na, attorney Michael Puwa na after. No, sige lang, basta anyway mga igala, no? Maunin ang gawas ng mga statement karon, even sa mga komentaryo, maingon nga, dili kuno lisensya ang nga gumikan kay gibutaran kag 32 million dili na accountable. Who said that? Na pwede ningon ana di ay. Dili man gyud, no? Dili man gyud. Nganong gi it was purposely mentioned, mga igala. Nganong gi mention tong 32 million aron, mga igala, i-remind mga igala ang tanan tao dito, even ang mga senator judges, not to haste, mga igala. No, dili magdali-dali. That they should not be influenced by, no, kinsa man ang naay mga malita diha in voting, no, or in judging, sabay tawag na hinampag na the case, mga higala, o BP Sara ni ini mga higala nga trial.
2: Nga naman
0: mensyonon maginato ang 32 million, it is for the people there to be reminded, mga higala, mapahinumduman sila. Respeto apod ning mga tao, tinuod, you are using the same people, you are using the same idea, salus populi est suprema lex isto, no? The welfare of the people, no? Ngayon yung ginagamit karon is also the same people who once decided way back in 2022 to put Sara Duterte in a vice presidential seat. 32 million of them.
2: Bullseye.
0: Mas daghan pa sa presidente. Kanaraman ang punto ana, mga igala. Maparan ako ha. No, I believe may igala. Maura na yung punto ana. There's nothing in the statement na nag-ingon. Dapat dili na ni kasuhan kay 32 million ang butante. Ningon din na, wala man po. No? Dili na mao, mga igala, pasabot. Ang pasabot ato nga dapat, mga higala, si Barbers ingon na, no? Di ko mas nagpa-preskon gapon na nawa lang diri sa ako ang kuan. Nato di aga pero pangitaonon lang, no? Dili daw license nga ano man dai 32 million ang nagbuto sa imo, di na dai ka accountable. Wala man sa giingon nga na, no? Accountable man. Ang punto naman giapil to, mga higala, is aron ang dili malimot ba ang tao, mga higala, o magbantay labi na pud kana sila diha na diha magigsuon. Ya, ikaduha na ba yan yung attempt? Ikaduha na yung attempt, mga igala, og natuloy na yun ko, no? Mawaganing happy si Luis Tro, kay happening na yun daw. Ang ikaduhang attempt, mga igala, no? Sa rehash, mura man yung sumbungan eh. Atong ilang gigamit, mga igala, last time, 2025 nga impeachment. kantong nahimo na hinoong jurisprudence karon. O jurisprudence man to kay abi nimo ang Korte Suprema kung mulingkod na sila mga higala silang tanan and ginatawag na to na nga unbank or unbank decision. Ang unbank decision mga higala becomes a doctrine. And according to the Civil Code of the Philippines mga higala Article 8 that the judicial decision mga higala or the decision of the courts form part of the law of the land, no? So katong gihimo nila kan Sara Duterte mga higala actually balaod na to. Mamahimo tong basihan balik-balikan to mga higala sa mga future generations, no? Unbank decision ko to, no? Doktrina na to mga higala sa balaod. No, kay kini mga decisions korte Korte Suprema particularmente mga higala, mamahimo man ning kabahin sa balaod sa nasod.
5: Bullseye.
0: No? Pero mo na siya pasabot mga higala nga gipahinom duman. Ah, pahinom duman wala na ingon nga. Ah, 32 million ang ibutar dapat din inyo inganion. May sad mo mo conclude da. Anyway, now, kung adto mga higala sa council, I mean sa prosecution, pato nila victorious sila. No, malampuson. Madaugon. Victorious eh. Madaugon. Ang aripod mga higala sa defense, simple ra ilaha. Mga kaigsuunan, sige daw. Gab kang attorney Michael Poa.
9: XFM Katropa.
10: Namin magbilangan ng ganyan. I think it's just that as long as we present our case and present what we want for the day, we should be happy. Hindi naman po kami yung tipong nagbibilangan pa sinong lamang, sinong hindi lamang.
11: Na-monitor po ba ito ng Vice President? Natanong po ang sabi.
10: Hindi pa po kami nag-uusap sa ngayon because I just came from the defense huddle. No? So, but siguro baka mamayang gabi or tomorrow makapag-usap kami.
12: Attorney, kasi yun nga, isa sa mga naging key points ng trial kanina is the elevation of San Francisco Cordero as presiding officer. So what's your thought about po doon sa pag-elevate ni SPG, ni San Francisco as presiding officer? And meron nga po mga claim, may mga po sinasabi na si San Francisco Cayetano na baka daw po ito labag sa Constitution.
10: Siguro.
12: Okay
10: naman, it went smoothly. Actually, we're very happy the way the first day of trial
0: okay.
10: Went.
0: Kajot lang. Ato lang sang ipundo si Attorney Michael. Balikan na to si Koan. Si sila Luis Tro. No. Oh, katugab-katong press conda yun. No, mo dito. Di na mao. Ato yung isa. Katong nag-comment ko diha. Mga itong imong nakitaan. Sige, balik ko na to. Eh, dili daw lagi lisensya ang 32 million. Nga dili na daw accountable. O, dapat din iingon ako. May nag-ingon na nagod. Ako lang ipadungog ninyo. Kaya basing mo ingon mo ba nga, kung ano nang kang katropang Arnel, ka nang tumutumo o nang iyaha, no? O, may nang nai-resibo. O, OR ba, OR? Sige, resibo. Wala pa. O, sige. Ronald Lim Sacco, good morning, katropang Arnel. Arang kaluod ang ayaw mo tanawa ng laway pod. Albarico Vlog, good morning katro pag si Luis Tro mura og irbo gyapon ni siya. Nagpabula ang baba. Ricky Misiona, da mga leaders na sa kandidato nag-pay out. Mel Abukay si Chico, si Jerry ang bogo. Saan nila si Jerry? Okay na siya. Imsol Doitis. Oh, si Ana Lilara mayong buntag si sa pa hindi adre Jocelyn Tipon ang ayan jud kaayo ka ipadajon jud ning imong pag-eskwela na dol so Ginoo ko in town parang arang lisoda ra bagin town Ma'am Jocelyn. No, Romy Sal, good morning idol, na late jud ko kay walay kuryente diri sa amo dol, no problem. No, wala siya. Gabay na lang, okay. Sige, atong paminawon taon-taon mga kaigsunan. Okay na. Oh.
9: XFM Katropa.
13: Well, una, hindi naman license yung 32 million votes, no, na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas, lalong-lalo.
0: Op. Kisa may mga surigaw nun dire, mga igsoon. Marajaw na buntag sa ijo na hurot, mga lumon. Panalinga anay kamo, an ijo, ano ini? Congressman. A former, baja, former congressman. Ari na isab. Si Congressman Kwentong Barbero H. Barbers. Oh. Ang laong ninja nga dili ko no lisensya gumikan kay Jaoy 32 million voters and kan BP Sara na muhimo na si Janan mga anomalia. Oh. Pangutan o na to si Barbers kay Surigao noon man siya. O man ba dya, Congressman, taglaong ba dya ni Attorney Season na gumikan kay Jaoy 32 million na butante si BP Sara. Lisensyado na si Jan na muhimo ng mga korupsyon? Siya may naglaong sa imo, Congressman. Pataka-taka akaw. Amin mo, sorry ka ano naminaw diha. Tama ba itong ako, ha? Asa man siya gikan na may galang gikonstru niya? No? Asa man kagikan ana? Kagikonstru ni mo nga nag-ingon dahil ka 32 million dili na o lisensya na nga kuan. Uman ba dyan ka o congressman? Jari na sab ka o. Bagan na nahurot na ni mo malita. No. Ay, pamilaw lang sa mo diha. Ikaw Jerry pamilaw lang sa diha. Kaya magsurigaw nun sa ako Jerry. Baga nahurot na ay mo malita, congressman. Ha? Kayaot ng imo wayong.
5: Pinawa!
0: Pero ang pinakayaot gadyod na wayong, itong wayong ni Luis Tro. Jaong pa'y laway, Jatis. Taga Surigao man ako, sir. Ijar jaon opinion. Waya sa mga tao. Remilita Rokulas. Oh, salamat ka, Rajaw. Elizabeth Rio, Marajaw ka, Rajaw, Barbers of Look. Ang pinakayaot gadyod na wayong, itong wayong ni Luis Tro. Amuran ng ayok. Sige, di na ito magsurigaw nun. Tama na ito. Mo na pasabot na ako. Huwag may naingon. Ana, naba naingon na. Oh, sa ito pa, magpapriskon yun sila to add up. Dugangan ba? Mudugang, makadugang, makadugang. Ano man? Para makonbinsi mo nga tama bitaw, no? Di na takong Sara, oy. Oh, di rin na ito. Kisa man ang kuhan, di ah. Dito mong risa. Oh, kisa mo yung presidente sunod. Bitaw, no? Ano ba? Anang ilang approach, mga igala ba? Na ay giingon dito sa korte, lahi na po paggawas nila sa preskon. Naminaw man yun mong kaha. Naminaw man sagko, mga igala. No? Kabalota sa purpose at itong anong giingon ta mga ito may gala tong 32 million gabutar. Wa man ito maingon. Kisa kung buong-buong may galang abogado maingon niya. Nagbutar na ko 32 million. Bahalag mangawat ko. Way manghilabot. Dami nga na.
5: Ayaw!
0: May pagwa na lang mga igala. Nagkuha abogado na SBP Sarag. Maumang galing na. Inga na rang kamada may gala sa reasoning sa iyahang abogado. Wala mo yung ano eh. Pero ilahag, i-constro nila si ngana. Kisa na ingon. Yan yung taga Surigao, may gala ka si Barbers. Oh, basta baja ka, congressman. Umay. Murag duhara ka buok Surigao nun akong listener diri ba? Kaya duhara may nikatawa. Imo mang gituis. Mao ni ilang gusto. Sumali akong point. Tuition nila, lain tong gisulti dito. Ilaro na po ni Barbers. Barbers, mangilad na po ka, Bers. Ilaro na po ni mga tao. Gatan na o man, may. Niingon ba dahil si Attorney Season nga, 32 million ang dibutar sa iya. Dapat di na siya imbestigahan. Dapat immune na siya sa mga reklamo. Kisa mo iningon ni mo na? Paminawa na, oh, balikan na to. Paminawa siya. Pakita na po ni sa television. Gawa na may mga. Sige daw.
13: Hindi naman license yung 32 million votes, no, na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Nakasaad sa ating saligang batas na merong mga accountability mechanism.
0: Ama na ka. Huwag yung sud utok, bay.
9: XFM Katropa.
0: Kung bugo man ko, matod bang Jerry Alvarez, mga igala, mas bugo sa ni si... barbers, no? Bugo ko. Ya, minaw man sad nako to si Jerry Alvarez, bugo sad to siya. Mas bugo pa gid ni si barbers. Kisa may nag-ingon. No? Kisa may gaingon mga iga, nabay ni introduce ana dito sa hearing nga. Gibutaran og 32 million, okay lang mabuhat og bisan unsa? Uy. Diba, Rizimor? Ay, gajod. Nabi na ingon, ano dito nga? Sige, Your Honor, because my, the Vice President was voted by 32 million people, we will not, proceed to this trial. Because everything she did is, katungod niya. Tingin mo ba na si attorney na? Si attorney season. Tungod lang kay gi-remind mo nga mas daghag nagbutar mga igala kang Sara kaysa kang BBM. Ay. Inga na dayon inyong conclusion. Bibuo nga gud. Unsa gud ang utoka? Gituyo to dito for us to be reminded lagi. Balik-balik naman ni mga igala istoryahan ni. Eh. Aron mapahinumduman lagi. Nga dili ninyo basta-basta lang tanggalon ang usa ka tawo. Ngano man? Wala ba yan na siya natulog lang na himong Vice President na yun? Gibutaran ba yan na? And in fact, mas daghan pa nagbutante kaysa imong presidente. So, kana ba nga statement? Nag-ingon nga, dapat din inyong kasuhan gani? Nag-ingon ba? Wala ba? Do not assume unless otherwise stated. Kuan? Kinsa ka? Barbers? Ayaw i-assume kung wag i-ingon. Mama nag-ingon diya. Ano mo ingon? Ikaw? Tanawa, kinsa unsay ilang kalaki, no? Ang wa dito ibutang dire kay para ma-pile up, gusto nila may gala mausab ang public opinion. Ang sunod lagi ani sultian ta mo, survey. Survey na sunod ani mga igala, no? Mag-survey na sa dayon. Ipakita na yan, bahagyang bumaba ang rating. Hantud ana mga igala, mutaas na kuno, mutaas. Mutaas na si BBM, ambot lang po, mutaas pa ba? Asa naman na yun si Rizimor nga, yakaw tagdayanan itom na hangin. Adyaw, isab.

0: Talaga di pa si Atabi mong kaugalingon. Dapat nag-explain ka nung naglaway imong ba-ba, Luistro.
1: Ayaw!
0: May pa. Alas 9.08 na, may galandag na sa itong bag managumanuban. Commercial tagab. Ibalik na to kang Attorney Michael Pua bago tamo labyog sa commercial. Ibalik na to si Attorney Michael Pua, mga kaigsuunan.
2: Okay.
0: Attorney Michael Pua, go. Imuha na, Attorney.
3: It went smoothly. Obviously, there were arguments. I'm sure, you know, mga napansin nyo, may arguments from both sides. But again, that's normal. Talaga namang inaasahan na magkakaroon ng mga ganyang opposing views ang bawat panig. But so far, I think it was a good first day for everyone.
4: Nakakalabang ba kayo?
3: Wala, hindi naman, ayaw namin magbilangan ng ganyan. I think it's just that as long as we present our case and present what we want for the day, we should be happy. Hindi naman po kami yung tipong nagbibilangan pa sinong lamang, sinong hindi lamang.
4: Na-monitor po ba ito ng Vice President? Tatanong po ang sabi.
3: Hindi pa po kami nag-uusap sa ngayon because I just came from the defense huddle. No? So, but siguro baka mamayang gabi or tomorrow makapag-usap.
0: Okay na.
2: XFL, so, Katropa!
0: Usay tubag may gala ni Attorney Michael Wesley Poa, no? Nga, wala may nag-ihap, anak, kung nakalamang ba may unsa. Dapat lang. No? Nga naman, let the people decide kasi naglamang, mga igala. Nga naman, dili may abogado. Period. Okay? Dili may pariya ni Santa Maria, kinsa ba na mga igala, San Telmo. It's true.
1: Ayaw!
0: Dili may pariha ng mga abogado ninyo. No? Kami mga yanong lungsuranon, but di may bulok. Ay, bulok na ako, ingon si Jerry. Sorry.
1: Pinawa!
0: Sorry, Jerry Alvarez. Bulok man ako. Ay, sila, ingan na lang. Dili man may abogado. No? Hindi sila gab. Di ni sila mga estudyantes balaod. Di ni sila mga din. Si Sir Dean Ortiz na may Dean Pirmin. No? Sa DPWH. Oh. Dili sila mga eksperto. Pero dili ni sila mga bugo. Gawas na ko kay bugo man ko ingon si Jerry. Diba? Ako ang numero unong bugo, mga igala, sa kalibutan. Okay na. That's a big no problem, mga igala. Nga, murag, kadako na ba na akong honor, it's an honor, nga na'y maminaw na akong bright, kaya inon man kong bugo. Pwede naman kunin mo inong bugo, basta mas bright ka na ako. Pero mas bugo ka na ako, ayaw, sad lain sa kayo. Ayaw, sad, no? Ano ba? Kana makaharong na kana ko mag-istoryahan ay tag Latin, mag-istorya tag Espanyol, mag-istorya tag theology, mga igala, istorya tag Bible, mga criss-crossing tag topic, mga tama nga topic, dili nang topic nga mga conspiracy theory. Sige, balik ta. No? Ano ba mga katropa? Ano man nga dugangan pa man? Nga pariyasan ang wagi ingon dito, kasi ingon ni barbers, makalaw gawra na sila ng trabaho. No? Makasamo ka na og mo mpakita gyud diri nga actually ang ginaguba nila diri maigala one of this mga exot image gyud sa vice presidente. No, gusto nila masway ang public opinion. That is why ang narrative nila mga igala from the very start hantud karon the same mga exon. From 2025 katong unang impeachment hantud karon ang nadugang lang di mga igala katong mga death threat kunuhay. No mo ra to mga igala wa man to mahitabo. Sige. Ang mga abogado man na sila kay balo na sila na. Pero ang akong punto ba, ang trial gituyo siya nga televised aron makita sa publiko. Yes, dili mi lawyer, dili ni mga tao, dili mi abogado, dili mi legal luminaries, mga higala, dili mi genius. Pero sakto sad ni amo amay gala gitagaan sa migin sa Ginoo bisag balisingko na lang nga utok or bahala na nang utok common sense na lay ako nga makasabot sad mi sige panulti mga higala kay bawo sad mi maminaw mo process sa among gipaminaw ug mo sabot sa among gipaminaw kay bawo sad mi ana mga kaigsuonan so makita na namo na dito no makita na namo na dito dili na kinahanglan mo brag pa ka nga kamoy labaw because at the end of the day nakita na sa tao and ang imong pag-ingon nga ikaw labaw it doesn't add to the judgment of the senator judges at the end of the day.
1: Pinawa!
2: Katropang Arnel Cortez.
0: Bisan gamay mga higala it doesn't add to the merit of the case. No? or your standing, mga higa.

0: Ala sa kaso. Ngano, moingon di ay magaygala Senado. Ay, usabon na to ang atong pananglitan ha. Absuelto, BP Sara. Anya, moingon di ay usabon na to ang atong kuan kay nagpa-press confirm si Luis Tro. Ana dina. No, dili ba na ingana, no? It doesn't add to the merit of the case, why matabang sa ilaha, no? Nga magsigilag pasiata. Unsa yang purpose? Unsa ra bang purpose ana? For public purposes. No, for public opinion, mga igala, no? Lain sa kaayo, Attorney Luis Tro, ikaw say lead counsel niya, ikaw na po yung maingon, tagumpay po kami. Ayaw, let the people say that nga tagumpay kayo, nagkalaway-laway ka dito, tapos tagumpay ka. Yan naman, oh. O sa pagkatagatagom kay tagumpay? Makita na mo, na, no, makita. Na ako'y nabasa nga mga comment nga even mga igala, mga supporter o nasa PICAS, maingon gano'n sila nga, ningon gano'n sila nga, well, ang defense, nagampanan gano'n niya iyang pagka-defense, no? Na yung mga, kuan, no? Nagpakita nila, i-appreciate nila mga higala ang, kuan, i-appreciate nila ang kinibang meticulous mga higala nga sense mga higala ni Attorney Season sa procedure, no? Na-appreciate nila na mga kaigsuunan, no? Sir, respect lang kay ila po ng taktika para magpapdili, sir, no? Sir Raimundo Ribucas, I beg to disagree with you niini. Ngano man, if I will put my feet on the shoes of being BBM supporter or anti-Sara ko, sir, walay matabang sa merito sa kaso ang pagpapriskon. Labaw na kung sa priskon, musulti ba yung kag, wala gisulti dito sa court. Tagaantagang example, oh, naminaw man yung kag. Tagaantagang example, niingon ba di ay, nga pagka 32 million, is it a statement, mga igala, or the argument of the petitioner, sorry. Wala na naman tanong ko ganing nag-receipt, no? It is the argument of the defense, mga igala, oh, ni of the respondent, sorry, ni Vice President Sara Duterte, represented by the council, Attorney Season, nga nag-ingon, 32 million ang nagboto na mo, dapat di may kasuhan, dapat immune me from accountability. Nabay giingon dito? Wala. Nga nung gikonstruman karon ni Barbers, kaying ana, and then gipagawa sa publiko, mga igala, what is the purpose of that? To sway the public opinion. To create an image. Nga bitaw, no? Bitaw, no? Bahala gabutar ta sa una kan Sara, adi na lang ta mo butar sunod. We respect that, no? Magpapreskon kayo na magpapreskon. Pero ako pa akong punto ba? If I'm going to put my feet, mga igala, on the shoes of being anti-Sara, mo yung anti-Sara ko, sige. Ako tanahon, mga igala, i-introspect na ko. Makadugang ba ang akong kanang giingon ni kuan, kanang giingon ni Barbers, mga igala nga. Hindi naman license ang 32 million votes na pwede ka nang gumawa ng kasamaan, kalukuhan, o sabah, corruption. Makadugang ba na, mga igala, sa merito sa kaso? Dili. No, dili, mga kaigsuunan. Ngano man, wag mo na giingon dito. No, di ba sa damo ipasabot sa giingon sa defense, mga igala? Klaro man. Alas 9:17 na, mag-commercial ko kadali, mga igala, ginhawas ako. Lani Waga, Maing Buntag, Daisy Itulie Tarong, Lorena Abasya Sawitan from Claveria, Misamis Occidental, og si Juna Albara. Puna Maligon, Carlo Jose James Torifranca, og si Albarico Vlog. Maing Buntag, de esta gamawab ha? Mga kita-kita tapohon karong 26. No, sa hapon, dito sa may Nuevo Iloco. Ako na itong iandam itong letter kay Nami Karaban, uban si Doc CJ unya, uban tong mga tulo ka malang mananap, no? Si Inday Erika, si Tia Daria, o si Inday Tanini. No? Uyog sila anak mga katropa, muhatag saan sila lingaw ninyo. Libre na, ha? So, kita-kits na dito mga igala, magbidjoki, magdatag bidjoki, Gab, kay magbidjoki ta dito, Gab, sa Nuevo, para sa atuang, kuan, kining karaban na to, no? Health karaban, mga igala, daglingaw-lingaw. Alas 9:18, kadyot lang, muinom sa kong tubig, mga katropa. Balik tahuman lamang niini, kadyot lang yun.
1: Pusay, kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay!
2: Ka! Ah! Gusto ba niyong isalista niyo ng eskapelya?
3: Ay!
2: ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
3: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang galang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubinigun pa yun kini.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
18: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
22: Exciting!
23: XFM Katropa!
24: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez!
0: Oras, nandun na tayo, 24 minutos pasado, alas 9 buntag. Kining oras sa hatod ganinyo, magahigala sa Suntone Plus Gold. Ang food supplement, magahigala, makahatag ka natong healthy nga body o stronger nga immunity. Abini mo, si mangutana ka karon, magahigala, muingon ka, o sa may pulos anang food supplement, Katropang Arnel? Yan sa kadaga namang food supplement na ning kalibutan, no? Actually, maayo man na tanan. No? Di ko muingon, may galang dili ng uban. Pero uyon-uyon sad ni. Panalitan diya, sigag lamoy ang mga food supplement ni mo diya, may gala, pila na kapakiti imong nahurot. Wajoy, alibyo imong lawas. Ayaw, nga nung nidugay ba mga diya, balhi na! Waga ka sulay mga gala ng Suntone Plus Gold, testing eh. Di ko muingog panulay, testing eh. Kailangan mo ng panulay. Testing eh, yod, mga igsoon. Subuki! Ay, tinood na. Kaya kini mga gala, proven and tested katong doon mga bukol-bukol. Papas gito mga bukol-bukol ba? Kuya gini. Now, how does it function? Unsa ni daga tropang Arnel nga tambal di ay na? Diba? Naman sila, mismo sila nga. Ang produktong ito hindi gabot at hindi bari gabit ang paggabot sa banong uri sakit. Ano man na sila, no? Ipapaspas. Ano ipapaspas mo na katropang Arnel? Wa, gamay na lang time para sa advertisement. Wala ipaspas gyud. No? Dili man gina siya tambal. Ani ha? I-categorize nimo siya. Dili na siya medicine. Okay? Kung ang tan-aw nimo sa tambal katong mga AMLO, no, katong mga lusartan, mga usa nang tambal sa ako ang TL. Diclofenac ba na, no?
25: Ayaw!
0: Kalimot na ko si pangalan na. Sa nay tambal sa akong TL eh, kana mo tukar nang makakaontag mga tag-asong nga yurik eh. Nay mga tambal, no? Manay mga synthetic medicine. Karon na ay mga herbal. Okay? O sa purpose niya, Katropang Arnel. Ngano'ng tawagon siya ang food supplement? Ingon ani, mga higala. Ang lawas sa tao, ang ikinahanglan sa lawas sa tao, multivitamins and minerals para unsa. Okay? Ang lawas sa tao, mga higala, doon ay ginatawag nga self-healing capacity. Mabito nang matug ka dapat gyud bay ayaw gyud na ikompromiso ang tug mga igsuon. Kay mao gyud ay dahilan nganong mga dagag mga sakit mga igala gumikan kay mingon sila mubo rang kinabuhi nya itug pa nato. Mas mumubo ang kinabuhi samot mga igala kung di ka matug. Tinuod lang. Sulay dog duty di mga igala kan street graveyard di ba mura kag zombie. Ngayon man, ang lawas dunay kanang kaugalingong pamaagi sa pag-repair. Cellular repair ang tawag, no? Katong iyan atong tanggalon mga higala tong mga di na maayo nya mag-regenerate og bag-o mga igsoon nya para ung ingana man gud dili kapurma ang katong mga carcinogen, katong mga carcinoma, katong mga cancer causing cells, no? Tawag nila. Dito ka plaster. Kay ngano man always siya mag-regenerate mga igsoon. Pana ano kano sa na mahitabo karang matuga kanang relax ka ba mo na unay punto o mo nang tay mga igala nga ang lawas nimo magtrabaho sad ikaw na tog pero ang imong cells mga igala sulod building blocks sa imong lawas sige trabaho magsige trabaho para pagkaugma maayo imong paminaw no maayo imong paminaw mo ito nang katugyog sayo ay sige silpon Karon, unsay kinahanglan mga higala sa imong sales para makatrabaho siya mga igsoon? Kailangan nimo siya pakanon. Unsay ang pagkaon? Multivitamins and minerals. Asa makuha ang multivitamins and minerals sa pagkaon? Ang pangutana ron, enough ang ba ang imong food? Enough ba mga higala ang imong diet o ang imong plastada sa pagkaon everyday aron nga makuha nimo ang tanan vitamins nga gikinahanglan sa imong lawas? Pananglitan imong dugo nang ginahanglan iron, dili na bakal ha, no? Pananglitan mga higala ang imong bukong nang ginahanglan calcium, ang imong panit nang ginahanglan vitamin D, ang imong mata nang ginahanglan vitamin A, ang imong ngipon bukog mga higala nang ginahanglan calcium or vitamin D. Calcium, magnesium, usab dia mga higala nga mga kuan diha, no? Oh, wala lay gold kay di man na siya ko ana. No, di man na siya. Di ba? Nanginahanglan ana mga higala. Ang pangutana, unsay sud ani mo pagkabuntag bulad? Makuha ba nimo si vitamin D sa bulad? Adi dili, no, dili. No, unsay sud ani mo pirmi? Kuan lang ni kanang ginamos. Kung ba kumoy kalami anang ginamos? Kalami anang ginamos. Pangutana, nakakuha ba ka diag posporos? Kanang potassium? Wala, no? Para sa man ang potassium? Para sa atong, kuan? Atong utok, mga ikala. Utok ba na? Tama ba, Dok? Nakakuha ba ka niyang calcium? Asa ng calcium katropa? Bukog! Asa naman ko ang calcium? Gatas niya. Sa imong gihigop kayo na, una sa ginamos, aba, bungot sa ito eh. Ayaw! Sa laktod nga pagka-storya, di nimo makuha tanan multivitamins and minerals kag kinahanglan sa imong lawas para mo properly function ang imong cells unya maka-generate og mo na mga sakit tagdali. Asa man nimo na makuha? Makuha nimo na mo bitaw na gituyo sa isa ka kapsula food supplement na siya. Tanan mga higala, tanan nga mga vitamina makuha nimo diha. Mao ganyang gitawag siya food supplement because in the insufficiency sa vitamins dito sa imong pagkaon naay mo supply, naay supplement, no? Panalita, never in your ano, sa tawag na imong diet nga nakakaon ka og kay asluman ka mo kaon na mga citrus, nya source of vitamin C. So asa ka magkakuha karong vitamin C? Di ba na pwede iblutot? Pwede ba di iblutot ng vitamin C? Di man. Asa di mo magkuha karong vitamin C? Tumaran gini mo nagsanton vitamin C mga kaigsoonan para mabutangan kag vitamin C mga igsoon. Ano siya kasimple, no? Mao na, mo na pasabot sa food supplement, mo nang muga, mo nang uy, naulian man ko. Dili na murag ha, naulian gyud kang ano man kisa may nakaingon nga naulian ka. Your body. Ang imong lawas mga igala kay ni cooperate man siya sa imong giinom ug mo na tabang mga igala sa Santon Plus Gold sa atong lawas. Nasabtan? No? Katong ako ang explanation na Jerry Alvarez binugo ra gyud in taon to, no? Kung naay much better diha mo explain ug mo endorse about Santon, dito na lang ka paminaw, Jer. Ayaw diri nako, Jer. Oh, ako mga igala, no? Bisag ukayo ninyo nang ako ang hunos diha. Naayoy Santon Gold diha. Moinom jud ko, lisod pod. Di ko moinom, ako'y ga-endorse. Sige, kung pangagda ninyo, inom ta ninyo ani. Hindi ko mo inom. Kabuang. Di pwede na. Mo inom ko. Ayaw! Danny Barosa, mo nagsugod na pod ka, ha? Welcome baya ka sa grupo, diri sa Aguanta. Ay, nagkasugod ya, Danny. Yung si Danny Barosa, mo nagsugod na pod ka, ha? Welcome baya ka sa grupo diri sa Aguanta Party List. Busa ayaw pataka og comment, maluoy ka sa imuhang kaugalingon. Copy, sit down and listen na lang. Fernando Roa, good morning Katropang Arnel. Round 1, 1-0 for BP Sara Dr. Ay nandito na ito na iskuran mga higala. Diri na, diri ta. Alas 9.32 naman mga kaigsunan ang tagnas buntag, no? Di tabo sundo. Ay, dapat ka ng defense. Dili sila musundog, may gala ng pikas. Nga magsigig pa priskon. No? Total, tilibayas man ang kuan. Tilibayas man ang hearing. Makita man di ang kinsay gilamon o kinsay wala. Di ba? Nya, malain dahi mo o isog o naong si Attorney Sheila. Nga naaman siya sa defense. Magamaw na kayong ganit ko. Nagampan na niya yung pagka-defense. Oy. No? Mo interject kaya mga igala nga kwan ba mo na ginaingon niya grace under pressure ba kuna malig-on real talk ta dili solusyon ang impeachment ni BP Sara ang tinuod nga solusyon kung munaog si Bangag sa Malacañang 103% gyud. Tanang aligot-got o problema sa katawhan, sulbad kay bangag ang hinungdan aning tanan. Kana tuo ko ana sir, pero sa man ni nga di man ta kabuot aning dagans gobyerno, naa na man diha. No, sa impeachment, sabayan na lang nato, tanaw na lang nato. Total mga higala, at the end of the day, justice will prevail. Mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.33 na ang takna sa buntag prior mga higala sa impeachment. At wala sa ning i-dedicate ning adlaw mga higala para sa unya na po na tanawa na po ninyo unya hapon. Unya dirigyapon sa atong page mga higala XFM Tagum sa YouTube o sa ato mga higalang pages sa Facebook. No, na adya mga higala makita ninyo na adya ato ang kuan. Mga hearing. Unya hapon na sad mga higala hearing. Alas 2 gyapon sa hapon, paminawa ninyo na mga katropa. Alas 9.34 na. Nan, before ni ining tanan mga higala, nahibong hisgutanan kung pila bagyod ang 2/3 mga higala nga gipangita kay ingon man mga higala ang atong balaod, ang atong konstitusyon specifically, nga walay ma-impeach nga kining impeachable official mga higala kung wala ang concurrent, no, sa 2/3, no, of all the members of the Senate mga higala. Atong paminahon gumikan kay kagahapon na resolve kini mga higala sa paglingkod ni Senate President Presiding Judge Senator Presiding Judge mga higala Chis Escudero with his kicker Senate President Win Gatchalian at the right at the left di ay. Nasa iyang gilid mga higala. Mura siyang sakuban, gitakin kanunay. So, at the onset mga higala no, na ay ginapropose sila Senador Alan Cayetano lagi nga dapat automatically the Senate President will preside mga kaigsuunan. No, kay based na sa mga presidents nga nagakahitabo mga higala, although wa nagiklaro mga higala diha sa accountability and public officers mga higala sa atong constitution, but matud ba ni Senador Alan, we need to give effect to the intent of the framers of the constitution, which has been of course basis mga higala of some jurisprudence, like for example the case of Lambino versus Comelec mga kaigsoonan and so on and so forth. No nga, kung di nimo mga higala, kung wala siya, dili siya klaro, dili siya mga higala clear in the letter of the law, you go to the intent of the framers mga higala of the constitution and to give effect mga higala sa unsay gusto nilang mahitabo mga kaigsuunan. It has been explained, for example, basahon nimo ng libro ni Father Joaquin Bernas, it has been explained well mga higala ngano na siya, no, in cases mga kaigsuunan. But we will leave that to ano kung naay mo kaso ana mga higala, problema na nila, no, to sila korte mga higala, and then natanaw na actual controversy, bahala na sila diha ang ato. Pero mga higala, okay sad abi nimo nga dili si Sherwin mga higala ang nahimo nga kuan. Dili si Sherwin ang nahimo nga presiding officer. Tama ba yan po itong giingon mga higala ni kuan ni Senador Robin Padilla nga kung mauman dahil galing ni nga kuan, dapat ikaw na lang dahil tanong ito among gibutaran isip Senate President. Para wat ay daghang lalis karon, ikaw padiritso mo lingkod. Tanawa karon ron, muna na mong mga kuan hinoon diha nga duha mo kabuok naglingkod. And then anyway mga higala, okay na siya. Humana na siya mga katropa and gidawat na nila tanan and nagsugod na gani mga higala ang hearing. Now, karon pila ba gyoy kailangan? No? Kay mo naman ni mga igalita na una to uron. Pila man gyoy kinahanglan aron nga makonbekto, no? Pila man gyoy kinahanglan mga igala gumikan kay nadungog na to bisag sila Luis Tro. Nagpropose ani sa una may igala nga 13 is enough. Mga igsoon. 13 is enough. Kay magbase ra kuno dito sa present. Day ay sa no. Di ba? Nagkomentaryo ta may igala nga ay sa kay kung mauna usabon nato ang text mga igala sa constitution. In the Article 6, mga higala, which is klaro kayo. Article 6 ba na? No, klaro kayo, mga higala, nag-ingon nga concurrent of all its members. And in the Article... itong artikuloha to. No? Kalimot na ko. No, under the Constitution as well, mga higala, para dito masayo, anak na lang. Under the Constitution also states that the Senate mga higala shall be composed of 24. So what is really the number? Unsa may gyud numero? So ningon ta mga higala, kung ingon ang letras balaod nga 24, di na to himuong 23. Bindalo na itawag na bindalo. Kung nagingon may galang balaon nga 24, dili na to himuon mga galang nga 22. Kung nagingon mga galang gi-qualify sa balaon, ingon may galang konstitusyon all its members. Tanan may gala, dili pipila, tanan man ingon all man. Kay og sampay giingon, kana. So, doon na yung mga school of thought, naglain-lain nga pwede ko nung umsan, ibasi ko nung present mga igala. But again, mubalik na punta sa dugukan sa atong batakang balaod, nag-ingon, 2/3 lagi. Nya, 24 lagi. No? So, 16, yun, equals. Oh, di ba? Ang konstitusyon nag-ingon, nga, walay ma-impeach, kundili mga igala, butaran, concurrent, 2/3 of the concurrent of all its members. No, referring to the Senate mga higala. Now, regarding the Senate, also the Constitution states that the Senate shall be composed. What man po yung maybe? Shall man. Oh, maybe man. Kung ningon tong maybe composed, no? It could be, kuan mga higala, compromise. Pero ningon mag-shall. So, insakto yun siya mga higala. Oh. Eh, di man gud pwede balaod mag-irog-irog. Precise man gud ning balaod bay. Muna isa sa mga nakalisod mo eskwela kag balaod. Dili pwede mga igala perhaps, no. Pwede naman agugma gud. Kuan gyud na siya, definite na siya, no. Unsay hunaw-naa daw magsilot kag tao mga igala, magtanggal kag liberty sa tao, magtanggal kag property sa tao unya ana lang ka basin.
21: Ayo.
0: Oh. Ang imong basihan kay basin. Di ba pwede na? Mabito na sa kaso, mga igala, labi na sa criminal procedure. No, nga kinanglan, mga igala, ma-prove gini mo, guilty beyond reasonable doubt in a court, no? In a competent court, mga igala, ang usa ka tao. Kaya nga naman, hunaw-naw ni mo, magtanggal kag liberty niya, no? Magtanggal kag iyang, kiningiyahang, pati pagdumala sa iyang property, matanggalan siya, mga igala. Pwede ba mo pirma ang tao nga napriso, mga igala? Pwede ba maghimog, mag-execute og contract ang tao nga napriso? Dili. Pwede ba nga dadaw lang ang kontrata, papirmahan sa prisuhan niya, ibalik na po sa opisina mga igala sa abogado, panotaryuhan, dili, pwede na. Because his or her liberty has been deprived, period. Oh, pati ang iyang asawa mga igala, gani, di na siya kabuot. I mean, pag muduwa naglaing team iyang asawa mga igala, mahibo niya. Pati mga igala, kustodiya sa iyang mga anak, no? Wagod siya mga igsoon. Ya, dili lalim, dili basta-basta nga usab-usabo na to mga igsoon, no? So ila tong gi-introduce lagi nga paubsan kay total wa man na presyo man kunong uban. Karon silang gihimo, gisamutan ra gyud nila, wa na chance mga igala of getting the 16. Na, ako aning opinion mga igala, ha? I'm not saying mga igala nga dito magpaabot sa kining ebidensya. We will definitely wait for mga igala atong tanaw nung unsa nang ilang ebidensya gyud. Pero Abilino versus Cuenco doctrine, dili siya mo apply sir, sorry. Dili siya mo apply sir sa kining kuan kanang giingon nimo sa impeachment. It will not apply. No. Di ba, Jay, promising sir? Kanang ingon ni Raymond Ribucas nga, Abilino versus Cuenco, dili na mo apply. Dili siya mo apply mga katropa. Mali ang imong ko answer kaso. No, si Raymonda, Raymondo, Dani Baro sayo lang pangilabot comment diya panggawas sa imong idea kana tama na. Pero Abilino versus Cuenco dili siya nga doctrine, dili siya mo apply aning 2/3 nga naman. Klaro naman gud ang balao dere. Ang mga statute mga igala or anything mga igala nga balaod nga mo walay pwede mo supersede sa konstitusyon nato. No. No. Labi na mga igala kung self-executory. Klaro ba no? Klaro sa balaod ba nga pag imong balaod 24 no, di na pwede nimo na imo pa nang i-define ng 24. 24 is 23 and a half. 24 is 24.1, 24 na siya. No, di. Muna to. Muna to mga igala. Ya, klaro man na diyan nga, 2/3. Wala na. Kanang imong gina-refer dito na sa pag-elect o presidente. O sa majority. 1/3 na siya. Dili 2/3. Sige, paminaw na to mga igala si presiding judge. Presiding judge yun ha? Senator, judge and presiding officer. Senator Chis Escudero.
23: XFM Katropa.
2: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate.
0: With emphasis sa all, di ba?
2: With 24 members of the Senate. A literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
0: Mm.
2: This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the two-thirds vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president, therefore there were only 23 senators. The court held, the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, two-thirds of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves therefore all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her.
0: Mora to gab. Mora to salamat.
23: XFM Katropa.
0: So mora to siya mundo. I think katong giingon ako kanina, mo naman itong giingon, mo po mga higalang giingon ni... katong ako explanation mga higalas, I'm referring as well sa ginaingon mga higala ni Senator Francis Chis Escudero. Literal interpretation mga higala, the Constitution states that or provides that, no? No person shall be impeached mga higala, no? Without the concurrence of two-thirds of all its members. With the emphasis sa all. No, with the emphasis sa all, kaya umingog sam. With the emphasis sa all and... The Constitution as well provides mga higala nga ang Senado is composed of 24. Wala giningog 24.1, wala giningog 23, and then ay kaso po mga higala niya na naitabo, no? Itong Bayan versus Zamora mga higala, nga? 23 lang ang ilang kuan, pero pangipangita gihapon ang gibasihan gihapon is ang 24. 23 lang sila nga present. Kaya nahibo ng Vice President mga higala si President Gloria Macapagal Arroyo mga higala. During that time and then kini mga higala nga nahitabo ila gyapon gisunod gibasihan gyapon latong 24 so naanay precedence naanay jurisprudence and jurisprudence is not just a precedence, jurisprudence is a part of the law of the land mga higala, balaod na sa mga ingon kag jurisprudence.
23: Bullseye!
0: Dili lang siya kanang naanay may ingani nahitabo sa una parihaman ani nahitabo dili lang ingana. No, it is not just a similarity of events, mga higala, di lang mamuhunong dia mga kaigsunan. Because every decision, mga higala, nga na-desisyonan sa korte, form part of the law of the land, mga igsoon. Punta na ako ikatubag sa exam. Alas 9.46 na, mga higala, tag na sa buntag. Basa na lang kong mensahe. So, di na ko mag-comment. I will not comment any further ni ini mga higala. Kamu na. So, sa inyong tanaw with this, pila sila pikas gani gab? 13 no? O 13. They need 3. Kailangan nilang tulo. So sa buhato nila, kasuhan na po nila. Di na mo effect ang kaso, di ba? The more sila nga mo kaso daghan, doon pa nila mga igala ang bisa pag apilo na sa panilya. No? The more sila maglisod sa 16. Ngayon, di na ako kayo. Di na ako kayo taasun akong komentaryo. Ano ba? Para tagaan na mong room nga kamunay mo decide what will happen. What will happen? Mga higala na. 13 sila, no? Maybe sa ilaha, mga higala, could be swayed by the weight of the evidence. Pwede pa, mga higala, sa ilaha. Pero ilang himo, kasuhan si Marcoleta, anana, mga higala, no? Dili siya mag-matter karon. Ano man, gi-uphold man yun, mga higala, even ang presiding officer kung sa nasa constitution. And if you have problem with that, go to the Supreme Court. At tumo Supreme Court dito, reklamo mo dito. Maying buntag ni mo dia, that's Ray Madanlo. Kumusta dia sa Europa? Noong sabang urasa dia, asa man karon nga nasod? Sana po ka, nabaka o ga Germany? Nabaka Austria? Matay, no? That's, nagsigira tag baktas-baktas sa una sa butuan ba? Nangabot pa ta dito sa Daplin sa Agusan River kay nangahimutang mga dato sa tribo. Kay para lang yun makabaton tag yuta. Paghiman-himan dahi, scam dito itong nasudlan nga tribo. Naman dito yung mga kaso di ay. Pero wala na na, kuha na ta, na, na ritualan na ta, da, mga dato na ta eh. Ang buntag ni mo dad sa, that's amping kanunay dyan sa Europe, no? Si Shane D, good morning from Maragusan. Good morning dyan, Shane D.
3: Good morning!
0: Elmer Curioso Cabillo, may buntag Laniwaga, good morning.
3: Good morning!
0: Mayong morning. Now, para matapos na ni Maigala itong programa, tapuson ta na ni. It's up to you, Maigala. Kamunaan ni, basahin ko ng konstitusyon, 16 lagi. No? Mga Kaigala, there's no compromise to that. Dili mo apply diri si Mr. Bendalo. Oh, di mo apply diri mga higala ang bend the law. No. Unless otherwise, usabon nila mga higala na sila usabon sa konstitusyon or pero lisod kaya na mga higala, kinahanglan ta diha og kuan, kinahanglan ta diha og konkon. Oh, dugay pa mahitabo. Oh, mo ni masunod karon mga kahigalaan. So, bisa pagtanggalo nila ng uban diha, samot sila maglisod og abot og 16. Anyway, 13 naman kuno silang sure. Kulang silang tulo kisa may tulo ilang idugang. Di man na madag kaso na. Kaya gigi mo ng kasuhan mo, samot, di gihapon mo makaabot. There's an impossibility. So may tabuan na mga ikala, bayaran siguro? No, tagaan na lang magmalita nga, dako kayo. Ah, 348 sa Buntag Dutch na ako sa Trento, Italy. Uy, buongiorno. Buongiorno. Basta-basta, Dats, ha? Italian na po ka, Dats. Italian. Kay lagi ng kanaklumon lagi. Sige, wala tayo oras. Ay mong kalibot karong Mayo. Ay mong kalibot, ha? Tagamawa, magkita-kits ta sa Nuevo. Karong 26 sa hapon. Ako mo nang informally announce mga igalan. Pero nakapananghid namin kapitan. Uban na mo si Doc CJ ni Druda. Doon na tayo mga palingawan na mga higala. No, doon na tayo, stawag ni ini, Health and Product Caravan. Mga kaigsuunan sa may Nuevo, Iloco, Mawab, Davao, De Oro, mga kaigsuunan. Unya, prepare po mo diag stage kay inyong makita ang tulo ka mga malang mananap. No, nga sila Tia Daria, no, Maring Erika, o sila Inday Tanini. No, na inyong makita karon. Magkanta-kanta tao niya, samtang ka mong magpa-check up mga higala. No, karumpit sa 26 puhon, no, sa July, karong bulan na mga kaigsonans. Katapusan sa buwan. Alas 9:51 na, amping dadas. Wala tayo oras, may higala magkaginod sa unahan. Ay, huwag kalimot, karunay may galang liya, dipinsay ang lawas, mag-Santone Plus Gold. Sa mga mag-uuma, diha, mga farmers na to, aron mga higala nga tingkas, ganunay atong ani, di ka mga higala makapangalot sa ulo in taon. Gumikan kay ipit mga igalang abot, no? Wagyo in taon, no? Para bugat mga igalang makabawi ka, gamitin na mga igalang Latimgas G Foliar Fertilizer. Latimgas G Foliar Fertilizer mga igala, dako kang tabang na sa mga mag-uuma. Kung kamo pa mo kasulay ana, istingin na mapalit na mga igala sa nagunang agribet sa inyong lugar nationwide sad na mga igsoon. It's 9:51.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ngan, may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong sparring partner sa bigas lawa, katropang Gab Alas o si katropang Ralph. Sa apelido ni mo, Ralph? Ralph Recto. Uy, Burlugins!
6: Pinawa!
0: Burlugins ka?
6: Ayaw!
0: Alas 9:51. Inyong alagad sa kaginan, katropang Arnel Cortez. Salamat kayo. Stanan, mga katropa na to de. Raimundo Ribuca, salamat kayo ni Buna, sir. Og, Jerry Alvarez, salamat ni mo. Ginan ko ni mong bugo. Mut. Paano po koron? Basa na po koron kay bugo. Lagi ta.
6: Ayaw!
0: Mahimo, maigala. May nalang makasabot-sabot ta. Salamat kayo kanyang tanan, maigala. Dagang salamat. Once again, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all. Katropa!
7: Kauban si Katropan Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be?
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kentra, ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa mga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mag Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turok, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epektibo. To, gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
13: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan ang natubangan.
14: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
10: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
17: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirog sayo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag, nakugay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
12: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
18: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot.

0: Hi, nako, Maring. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta ang ato ang mga pamitay today? Hi, nako, welcome ka mga hurot din mga igala, mga Maring, ha, mga kumari, mga yan, mga uncle, mga senior citizen nga namati karon sa tibuok isla sa Mindanao. Maayong buntag og welcome ka mga Maring sa balay sa kahanginan kini ang XFM. Siyempre mga igal, ako ni si Maring Inday, Erica Deligwapa, Delimistay, sa apan ni makopiansaan tungkol kay mangunay og silingan. Kaoban ako ni Garon, ako ang mga kaobanan din ang di po basta-basta ni sila si...
2: Yes, as useless, I'm back. Mayong morning sa tanan. Okay. Welcome, welcome sa itong bugno.
0: Uy, naiburing.
2: Takirob, naitakirob. So, welcome sa itong programa, ang kung ako ikaw.
0: Kana nagkanta sa kanang kuan Marisa Shakira.
2: Marisa si Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
2: Yes.
0: Lady Gaga, ikaw ba yan? Marisa gisagol nga Whitney Houston o Lady Gaga gi-combine.
2: Marisa gisagol nga Whitney Houston o Whitney Tyson.
0: Ang resulta kay si Elizabeth.
2: Ay, grabe. Ay, welcome once again, no? Sa itong palatuntunan. Sa itong gitawag na ito, very happy program.
0: Yan, so gipaabot ni Dili Lamang Dirias Dakbayan sa Tagom. Kondilit sa Tibok Isla sa Mindanao. Kutob na abot karon mga Maring sa ito ang pagsibya. Labi na gindirias sa XFM Mati City.
2: Yes, nawin na gindi ako si Pikachu.

0: Kong og si Bipo Pixon.
1: Og si kuan si Kintasyang.
0: Kintasyang, kuan rin na sa kuan nag-powerhaul.
1: Nagpakuan siya, napakaruas siya sa yahang kuan.
0: Under chassis.
1: Oh, yahang gipa, nahiwi mo kuna swing arm.
0: Muna. Mo ba?
1: Yahang gipa kuan, yahang gipa machine, ang yahang swing arm.
0: Gipa machine.
1: Oo. Oh, syempre, mabati sa takaroon diri ang mga maring sa XFM Bukidnon.
0: Yes, okay, madungan sa diri sa XFM Jensen.
1: Og syempre sa XFM San Fran.
0: So, hukab ba ang kuan? Hukab ba ang... hukab ba ang gani? Ang pagadian na. Hukab sila, Roy?
1: Si hukab ang kiting hukab pa.
0: Oh, si... Siya to, si Stanley?
1: Si Stanley Palisada.
0: Shout out na sa usas sa to mga amigo niya, si Stanley.
1: Pinakangilingig din na sa XFM... Bagadian si Stanley Dueñas.
0: All right, so kana lang mga katropa, manguli na mi.
1: Daga kay salamat wala mi igong oras. But anyway, kini ato apang lingaw-lingaw mga maring, ha, ato ni kanato sa ato ang mga produktong gigamit sa Yes to Health. Labi pa diha mga maring nagauna ang
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix ang gimingaw na gid mi ning kape. Kape di ay.
1: O sige, gimingaw nga peting mingawa. I miss that coffee. Huh?
0: Yes.
1: At siyempre mga maring, hatotsap ka na ito ni siya sa Santon Vitamin C. Sa panahon karon nga krisis kaayo mga maring, mahal kayo mga balaliton, mahal kayong oil.
0: Oo.
1: Mahal kayong produktong repolyo. Ay nako mga maring, dapat palig-unod pirimente itong immune system. Inom taado-adlaw og Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, acidium ascorbate. Santon Vitamin C, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
0: All right. So, ngana lang no. Uy, sa ato ang mga nasya atra pa na bilang San Franz, except in San Franz.
1: Oh, human na.
0: Human na. Si Ray og si Ray.
1: Si Ray is still standing.
0: Still standing yun na sila.
1: Ya, kagahapon, ikanta biya itong sa kari din sa Jensen.
0: Ikanta?
1: Ikanta, gulahay lang kayang request kayo taas ka ayo.
0: Si Kwan, si Uncle Ray, Kwan, pila rin?
2: Nag-regash po yan sa si Noma Ray.
0: Oh, nag-regash siya. Wala siya kabalong.
1: Oh, ito na i-welcome itong kaoban Daria karon, ladies and gentlemen.
0: Yes.
1: Siya Daria.
0: Yes.
2: Iya, berihan lagi yun.
0: Wala, oi, ay, grabe.
2: Nakuha mo nga si Tia Daria ni.
0: Grabe.
2: Shakira, magundi.
0: Gyan siya, pagkawin sa anak.
2: Kaoban sa patira.
0: Hello, gil sa... Wala na gil, nagkikarir na gil ni mo, Maring.
1: Kinsa imo ang kuan, ano, sponsor sa imong beauty.
2: Ako, sponsor sa beauty, kaya kuan magunay kang Ralph. Tanawang naong ni Ralph, sinaw ka, ayaw na pula-pula.
1: Mistiso, masiguro si Ralph.
2: Ang sakit si Ralph, ang sakit yung kuan, boy...
0: Boy Paltik.
2: Boy Paltik.
0: Si Boy Paltik. Si Ralph.
1: Kapalo pa mo na si Ralph, no? Mistiso din na si Ralph. Di, makita man sa mga beauty niya, nga mo rin siya kastila siya.
2: Kastila, okay.
1: Kastila na siya.
0: Kastila na siya.
2: Pula-pula man ang check-upping.
0: Mamawara mami yan, guys. Ako kami siya, dili mo niya sa kuan, Mexico mo niya. Kami sa kuan, mami. Puerto Rico. Sa Puerto Rico. Sa Odo-Odo. South America. South America. Basta na si, kuan mo na siya, Espanyol mo na siya.
1: Ang mga Espanyol, namalin niya sa Mexico.
0: Anak. Nangandiyan na napitang.
1: Namali na sa...
0: Silingan, naman na yung bridge niya.
1: Na sila yung mga borderline.
0: Yes, borderline.
1: Na sila yung anak ng mga tirada.
0: Kanang, o sa may pasanay si, kung man siya, kanang Espanyol man siya.
1: Espanyol. Sample daw.
0: Kapasana, be, pakutanon ta mo, be. Kanang, kung kamalo ba mo, kung sa Espanyol, anang kanang, what is that?
2: Siya man daw,
0: be. Pasanay si, be, ha?
2: Kung sa manang Espanyol, anak.
0: Kamu kabalo? Is kapitsi.
1: Ay.
2: Ingon na lang diay karo.
0: Ana.
1: But pasabot ang Espanyol anang kuan kanang mga kinhason.
0: Sisi. Sisi.
1: Yawa.
0: Sisi na siya. Si senyor. Ana man na. Sisi. Ana man na. Porque de mañana atrasabante de Manu de Silia. Ah, di lababo, di cerita di tinidor.
1: Bright lagi siya.
2: Matuon na dyan ka man.
1: Kapsin na, sa kadlo, bright na.
2: Puerto Rican
0: dito siya. Puerto Rican, abe. O sabi man, kanang mga kwan, be. Kanang bahog TL, be. O sabi yun.
1: Asay in English? Ah, in English, asay Espanyol, be.
2: Adali, Puerto Rican, anak.
1: Puerto Rican.
0: Kanang sa Espanyol, magyapon na siya. Mga bubuon mo ba? Mga Espanyol, magyapon na.
2: Espanyol, magyapon na.
0: Si, alam, mamaya naman na. O sabi, o say, kwan be, Spanish anang kwan be, bagtel.
1: Sige daw, unsa na?
0: Hugas eh.
1: Aba. Hoy, Marie, mutuon na dyan ko nga Puerto Rican na siya. Eh, para sila gulo ni Miguel Cotto.
0: Silingan mo na ni Miguel Cotto, eh.
2: Unsa man po yung apelido rin ni mo, Master?
0: Ha? Lusa.
2: Ay, Lusa. Parente ka dyan sila. Parente. Uy, dagandagan naman na ito kayo.
1: Ito na, nalisa na na, Marie. But anyway, ang itong oras, alas 10, na sinuibin na sa buntag mga higala. Ay, naku-comment naman ito ang social media.
2: Yes.
1: Facebook Live sa XFM 107.1 Dagom niya. Pakicomment niyo mga request din na. Ato ang cellphone numero naka-fan na diha.
0: Dapat i-fan na siya.
2: Dapat i-fan.
1: Kay pwede mo munawag diha kasi makig-duet o niya. Ang inyong request i-comment na diha. Kay di na tayo maglangay mga video kayo nito. Uy!
2: Nakana ba niya kayo?
0: Nakana na niyo.
2: 14 million na kayo siya.
0: Andre, kay 15,000 live viewers.
2: Siyaw ka. Ana pa si Josepina. Ana o. Ano siya, magandang umaga mga katropa. Beauty Happy Tuesday.
1: Aba.
2: Sa program, shout out direct sa Aglayan, Malaybalay City. Always watching sa inyong beauty. Salamat, ding, God bless.
1: Itimbayan na ito, di ay maring si, Kuan, si Ken. Si Kentasya, nakakaroon niya sa Balay Kuan.
0: Tambalanan.
2: Balay Tambalanan.
1: Yeah, yung kaba niya ang
0: asawa. Dili, Balay Paulayan, ha?
2: Ayun, ang Paulayan.
1: Kaya Perido man na.
2: Review man to.
0: Oo, ka nang Balay Kawalay Kusina.
1: So, nasa karoon din sa may Balay Tambalanan.
2: Yes. Get well soon, ha? Turbuhin lang siguro para dili mag-uya.
1: Ay, importante yun. Bisa kung saan yung mga kwan diyan, importante, gahi pa.
0: Oo, kalala pa yung kasukol.
1: Sa kota lang siya ganila, murag mong gahi pa, mampun.
0: Ay, Bebe, mukhang tagi dahil ka, guys.
1: Asa na yung pahinungod ni?
0: Excess of heart, ha?
2: A request.
1: Sige daw, babe.
2: Ana si Josepina po doon siya, I love you, goodbye, request.
1: Hello, ayaw po na.
0: Sa mga na, sa mga sad song, mga inyo, ha?
2: Shout out from Agdao, Mats.
0: Ay, ano sa Agdao?
2: Sige, Gitoka.
0: Gitoka. Okay.
1: Mga taga-Agdao, good morning, New Herod. Salamat sa paglilido. Mag-radio sa Dabao. Ay, ano, dali mo gano'n sa Tomanan.
2: Kumusta man to diyan na naigibigyan din, ha?
0: Dito sa Ubaldi.
2: Asa inyo ko ito, napinta, Master?
0: Dili, dahil lang ito. Ilan eh, kuhaan, mil birahin mo sa og ni Dayot nga, dito.
2: Dito
0: na.
2: Handloka na silahang lugar.
1: Handloka na ilang lugar. Eh, ganada yung mamusel, di ha?
2: Request, si Nining Garcia, na request ko na mga maring.
1: Noted.
0: Noted.
1: 18 viewers sa mga maring.
0: Ala, grabe, oy.
1: Pag-ulag ni si Nining Garcia. Pag-ulag ni siya.
2: Si Nining Garcia, taga-asya mga Nining. Kuhan daw diha, imo.
1: Where you from? Where you from, Nining Garcia? Hoy, Madam Bibing Mirapuentes sa mga taga-Nuevo Ilocos. Good morning, di ay.
2: Hello.
1: Good morning, kamusta man?
0: Kung sabi mga nga na, Nay, kaya gimingaw na may ong kanang pamasol.
1: At ito na itibaya, usa ka mayong buntag sab ang punong barangay dinaas sa may Nuevo Ilocos, mga maring, ha?
2: Si
1: punong barangay, ay, ada, biya si Cortez, Cortez sa may noon si Rudel, kadali lang, Rudel Corpus, punong barangay
2: Corpus.
1: Barangay Nuevo Ilocos, sa mawab kang Kapitan Rudel Corpus. Good morning,
2: Hello sa'yo mga diya ka.
3: Good morning!
2: Kita-kita, tapon diya ka pa.
1: Niya, mabalik pa yung media cup eh. Mahatod niya og later.
2: Ano sabi na nga later, Maring?
1: Letter of intent.
2: Ay, di ay. Kaya wala na si cup, anak, Maring?
1: Mananghita kang cup, eh. Kaya basin og dahil lahat mo gamit sila ang gem.
0: Lahat mo gamit sila ang gem, di ay?
1: Dapat, ang mga senior citizen din na ang mga Maring sa Nuevo Ilocos, mangandam na mo diya, kaya doon namin ipanghatod nga mga servisyo diya sa tuang karaban pohon karong umaabot nga. Holyo 26 sa hapon. Ando nga domingo na siya mga maring.
2: Ay, domingo gihapon.
1: Oo, niya. Nabaya si Madam Bibing Mirapuentes din na.
2: Ano? Sila nila?
4: Sila
1: kan tagal siya biloko mo na si Mamam Bibing Mera Puentes.
2: Nakalimot ko, oy.
1: Hati abot na taog 24 million viewers.
2: Oy, naga nagigaya. Taga Purok Size, Barangay 4, San Francisco, Agusan, di ay ni si Nene Garcia.
1: Mga
2: Ilaw niya sa mga taga Agusan, o labi na diya sa Purok Size, Das A.
1: Ay, naku, kanaga sa ito mga viewers. Grabe. Pakishare ato ang live today, babe, para nga rin po ma-inspired. Yes. Ay, kami dala karon rin ang mga
2: dagang
1: mga padula, mga yes. sakahanginan.
2: Mga dula, Maring.
1: Padulag panit.
0: Hoy. Kamu ha, dalasan naman na yung mga style ninyo ba?
2: Dagahan giday kagdala-dala.
0: Na.
2: Hindi ka ta mga pasnot, anak, Maring.
0: Ay, pag-ana, oy.
1: So, taga-Emi niya, og, naip, Mr. Operator, please.
0: Aba, be, naip, be.
2: She's knife, ha? She's knife man to.
1: Knife ra, oy.
2: Ay, knife lang din.
1: Parang kutsilyo ba? Kanang ito slok sa kuan. Ito slok sa...
2: So, dili ka mo kanta tong I Love You Goodbye ni Josepina. Gusto ko na si Josepina.
1: Di ko, ana, oy.
2: At ang anjo ka dito silang tapan.
1: Kung man ito kanta na, edi
2: ekstrus ta. Ihatod ka niya ito padulong sa Marawi, Maring.
1: Si Josephine. Si Josephine Ferro Vicente de la Rama. Request na lang kung kanta nga lason mong halik. Aba.
2: Napos si Geraldo, si Ana, si Salang, oh, senior, no. Sa Mawab, Davao de Oro.
1: Naip, birahin ang naip niya.
2: Ikaw nag-angkon-angkon nga kuan?
1: Ako niya, eh.
2: Imo rin ipasa sa kuan. Kaya naging naman rin, mamasa lang ikaw, di itakabalo.
1: Geraldo, mga tiga Mawab kang, Geraldo Galiguer, Salang, senior, kumusta? Kumusta ito ang mga pamitay, mga tapay, kumusta, gabayulit na ba?
3: Ayaw naman.
1: Ang hairstyle ni Daria. Okay, so ito ding ipainungod niya kanta, mga Maring. Ala, wala lagi niya sa itcho ay nalala. Tabangi ko, Bi, kay ikay ko kamisado ni kanta. Para ni Kang Kuan. Kasi nag-request ano si Nining Garcia sa San Francisco, Agusan del Sur.

0: Kumanta ng kanta ni Gamay ang viewers.
1: Taan, abot og di sinabi.
2: Grabe ting. Iop, ayaw na lang gamita. Kasakit na kayo.
0: But anyway, salamat kayo. Para to sa siya sa mga taga San Franz.
2: Natingala ko. Labi
0: pa kang...
2: Iyahan kayo nag... Kuan lagi? Nag-change? Kuan lagi siya?
0: Chance girl.
1: Nag-change jersey. Dek si Romotike Maricel. Kisah mana?
2: Remy Romotike.
1: Romotike Maricel.
0: Ocean Deep.
2: Pwede katawa na. Nada po na si Wilma Joaquin. Baka iyahang ambag. Kasi hila katawa.
1: Pagpatila siguro ni.
0: Nagpayagaw ang mga baki. Tingulan na pa. Aba, lagit na punta ni Josephine Pero.
2: Ay, siluta na po. Namukan si Netanini. Oy, samok lagi na kaka... Anak po si Wilma Joaquin, master si master kan siya.
0: Hihi. Okay. So, ano yan ang Ocean Deep? Si Tia Daria na po siguro yung mutirada. Ano yun?
1: Baby.
2: Kaya saba kay Alingugmog. Ay, suko na suko naman si Alvin Gook. Mare.
0: Ayaw, anak. Binulo, si 55 na daw itong score.
1: Baka hurt na ni Oy. Si 55.
2: Kini siguro ako ang...
0: Pwede ba nabag sa linya ka sa mga gusto makig-duet sa vocalist, ha?

0: na. Sa malinap niya, mas mapaspasang. Ismay na blanca.
1: Lugay na magunda mo ng daot na lang siya.
0: Just can't fly.

0: Dogay na magunang kantaha.
1: Ang kanta na original si
0: Cliff Richard.
1: Richard. Yung kanakaroon, kanta niya mo si Richard Ferrari.
0: Si Richard Ferrari may kanta na.
2: Oo, day. Slide ang plaka.
0: Slide. Ay, nag-request din yan si Kuan. Si Ken Asi.
1: Kastilyong
2: Buhangin.
0: Kastilyong Buhangin. B?
2: Murik ko, mubirada sa D.I. ni.
1: B? Mukuansab, mukuansab. Dahil pag-D.I. kay musukol pa man.
2: Musukol, mubirada pa.
0: Pag-D.I. kasukol.
1: Kapag kasukol, D.I.
2: Banturang nakalak ang ilahang ROM 408.
1: Ay, kay agapian siya sa ROM 408. Kay
2: nakaturbo
1: ang pasyente.
2: Nagsigim yung panoktok, master.
0: Asa ba ko na?
2: Birada po man, D.I.
0: Ay, mukuansab, mamagin na. Namamagin na yung bilin-bilin.
2: Di ay nagi.
1: Attention, ROM 48. Di ba sa basta kay... Oh, natay color! Yes, makikdo it. Thank you, Sunny. Good morning. Kadali lang kayo, ha? Kay pasunod ka na ako sa air, eh. Natay color.
0: Be. Pakuha na, be.
2: Kaliyo kong sulod, diri, ha? Ay, nag-angal. Production kag-angal, ah.
0: Production kag... Liso na gagliso-liso niya. Kaya naghuot na lang mo sanina, ha? Ay, nako.
2: Undangin talaga ng okay. Humba. Ilis na po kasi ginagmay.
1: So, Natay Color, makigduet siya kang master, ang vocalista sa bandang... Ay, Kastilyong Buhangin
0: yes.
1: Siya.
0: Hello, check mic 1, 2.
2: Si Erika lang kay...
0: Kisa man lang. Kisa man lang. Kisa man lang nagkuhan. Taga-asa man eh.
1: Hello, may hapon. Good morning, kinsa ni Balihog?
3: Wing, wing, eh.
0: Ha? Marong kaga...
1: Tagapagadian? Ikaw ni Tagapagadian?
0: Kinsa man eh.
1: Tagapagadian?
3: Wing, wing.
1: Taga?
0: Ha?
1: Iligan di ay.
0: Taga-Iligan. So, kan, sa pangalan ni mo, Do? Sa pangalan, Do?
3: Wing, wing, wing, wing.
0: Ano? Taga-asa? Kasi pangalan mo?
3: Wing Wing.
0: Wing Wing. Aba, si Wing. Ay, si Wing Wing.
1: Si Wing Wing.
0: So, Wing, andam lang ka mag-do it ako, Wing.
3: Andam na.
0: Aba.
2: Aba, masokol.
0: Nakaturbo na,
2: si
0: Wing.
2: Nakaturbo na. Sige, andaman na niya, Wing.
0: Bunal kayo ng anal.
2: Nakaotot man lagi. Ikaw ng anal.
1: Lagi sa kanal ganito.
0: Ako yun na, Wing, ha?

0: menene. Laki menene mare.
1: Wag mo ko subukan, Wing.
0: Ikaw na sa Wing. Ikaw na sa Wing.
2: Hindi ko kamalo.
0: Hindi na siya. Hindi ka kamalo. Hindi ka kamalo, Wing. Ang sabi na yung gusto katahon, Wing. Ang sabi na yung
3: request mo, Wing.
0: Sa'yo
3: gusto rin yung tabo,
0: kasi
3: mong kinabuhi, Wing. Iyon na.
0: Kasilyong buhangin. Baby, kaya mo ko nag-request ni request magutugod. Pero sige lang, ikaw Wing, ang samanin mong kantahon, Wing.
4: Wala na si Wing Wing.
3: Ay, nang load.
4: Wing Wing is gone.
3: Nang load siya. Kaya pagkanta mo ko ni Master, amin niya babae. Laki man di. Ay, kasi siya malalaki man to.
4: Ay, si Wing Wing.
0: Ay, nako, nako, nako.
3: Dapat ay nagpababae sige. Ka, Tomari.
4: Nay, nag-request diri ah.
0: Sa man?
4: Gi-FM sa ako ah.
0: Gi-FM?
4: Maging sino ka man, si Tia Daria. Tia Daria daw ang pakantahan. Maging sino ka man.
0: Aba, baby.
4: Palyokog, silik, operator. Maging sino ka man.
3: Kinsa man po na?
4: Ri Balira.
0: Ay,
3: ana po si Rio. Oh, hello, di ay sa akong Brad sa US, Amerika. Si paring Charles. Happy birthday from Sydney, Australia.
5: Happy birthday!
3: Alfredo Hicali. Oy,
0: yeah. Aba.
4: Happy birthday!
5: Happy birthday!
3: Murag Adban ni Adban?
4: Napaigingon diri, good morning, Lar. Ricky Kuyadong Jampon. Ladies and gentlemen, at Tia Daria, maging sino ka man. Go. Tarungan kay Dusna.

0: Santon Vitamin C. Para mo lami imong isi, mag-Santon Vitamin C.
1: Ah, yes.
2: Grabe jud kayo, ha?
0: Pasalami kayo imong isi, mga maring, mag-Santon Vitamin C.
2: Tabatod
1: ilo. Yes.
0: Da, tanawa, lami kayo kung
2: ismile mo, kaya hapit na mahog.
0: O gani, pag-smile na action kag duot sa ngipon, kay malagpot man maring.
2: So anyway, atong oras mga higala, alas 10:42 na sa buong tagaw. Siyempre, kaya ito ang mga pasiunang mga kanta. Hatundo ko na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Para sa pag-comment, kaysa mga pagbalik mo, padayon sa to ang video kay kadaghan patag mga sinsiyo diri. Daghan patag napa isa?
0: Klaro ka niya.
1: Ah, kaysa ba man
2: napa isa ka kanta.
1: Dapat gina isa di ay.
2: Everything I own.
0: Ay, kaysa ba ang mag-drive master?
1: Be.
2: Birahe. Ano iba, Didi Car? Backward please,
1: backward. Wala ko kamantay, be.
0: Backward kay Wakarigi.
2: Wakarili ang waray.
0: Ang waray. Ayun, ma. Wala ba yan ang kahapon kayo nag-renew?
1: Okay ka na.
2: Masarap it. Ano nag-renew sa?
0: Sa Puerto Rico.
2: Sabi na ako sa
3: litin. You said to me from harm.
0: Talaga ba?

0: si Tote.
1: Wanda na tayo.
2: Manlituhan man ang bataan. Ang ihalag hindi napatay. Sige. Ang Wi-Fi master.
1: Ang Wi-Fi. Sige, i-off ng Wi-Fi.
2: Ang Wi-Fi gina-off.
3: Anyway, itong oras, mga higala, doon na tayo 46 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Yes. Ay, kitong hawa ni Habi, kay mamalik may kay tiwasan to sa pag-video kay Diri, kay Puslan man nga.
2: Ano yun ang kutana, Marin? Naim gusto mo kanta, unsaw man daw.
3: Ato ang numero naman diha sa ato ang, wala man na siguro. Ato ang numero is 09-66-66-306-305-95-69. Mo ka na mga numero ha, ang iyong tawa. Pagan mga maring aron nga makasinabot ta apa sa di pa ha ay kay mogawa kay mabalik mi human ang aning kagtaha og mga pahinumdom mga nabuhi sa tawoy
2: kay wala sa di ay mogawa kay ang muhawa kalungguhon yung lubot
3: ala oy kulaay pula nang sa
2: lubot para dili sila muhawa
3: ang lubot si kalungguhon
2: para ang mas masangit sang kinay
3: mo kay kangilngig ana oy
1: ngay kay napantihan ay
3: masangit ang
1: sakit ang garter
3: ay nako XFM
1: exciting.

0: lala.
1: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Bago. Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Pasco.
4: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mga katupa, exciting!

0: Oh yes. So balik tama nga Marin sa itong programa direktapon sa XFM. Kini ang Kung Ako Ikaw.
1: Yes.
0: Ay, plus, Tarby, kay atong hiluto na inyo ang mga piang. Ikaw, Master. Ikaw una.
2: Aplasi, Oga. Santong, herbal oil? Para lang kayo ang imuhang pagtulog, Master.
3: Idol imong guan ba yung taka?
2: Napalayo ka nila ako, Master. Kaya mura
0: nating kata ko ilo. Sa ihaplas?
3: Sa ihaplas, B?
2: Oil, herbal.
0: Sabi na akong baby oil. Agon sa papagumani magpanghaplas kay lamin naman kayo mong ayaay naman yung pamati, no? Timplahe na yun og kape. Unsang kape hapon?
2: Santong gold coffee mix kay lami kayo maring.
3: Aba, very good.
2: Nagkakayday na daw ang nakatod anak maring, nagpanulong na daw sa Davao. Kulay
0: pa ato, ikaw may nisod, galing na nabab si kuan dito, naba si...
2: Si Palanggingi?
0: Oo, naba dito.
2: Naba dito maring? Naa. Eh, bagong abot na ito maring.
0: Yawa sa mangitan kay net.
2: Eh, namahaw daw siya.
0: O sa mangitan kay net.
2: Sa kanin si Kenya, asa man tong guwapohon. Akao man sa pangiton.
3: Aba.
0: Ya, kitaan niya masulit tayo yung nalit. Pangiton man ta.
2: Anak ko siya, lain mo tayo yung guwapohon na kay kakak.
0: Ano ba?
2: Anak siya kakak daw.
0: O siya kamabaw di ay nga mungaan man eh.
2: Maring ni balos.
0: Sinsa na si?
2: Si Jampong.
3: Si Jampong. Aba. Si John Jampong. Okay, so nini kanta doon sa itong, I can tell her sa ito? By Lobo, Lobo.
0: Aba, 09-66. Si Lizelle Acaso Pueblo sa mga tagapagsabangan. Good morning, mga tagapagsabangan.
3: Yes!
0: Sa apil na ba ni Sawa Malista si Lizelle? Uy. Saka nang na mga ayuda ba sa malista?
2: Ano naman po niya, hindi naman nililista po.
0: Ambot kayo ni, kanang suka mo ng bullpen nga.
2: Wala ay, sa, wala na itinta.
0: Wala na itinta.
3: Be, ako
0: be. Asa ni Ididicar?
3: Ididicar na ito kanong ni Asi.
0: Kay Asi.
2: Asi Acosta?
3: Asi Acosta.
0: Oy! Idol be, naku na.
3: Be, sige na.
2: Backward.
0: Backward, please.
2: Wala pa dito. Tingnan na dito, iyon na daw.
3: Iyon, check.
0: Okay. Lark. Para kang kinasi.

0: Ay.
1: Palakpakan.
2: Ay, ni comment diri ang
0: comment maring.
2: Pangunda, ha? Sana niya.
3: Pwede ka mo request ni Master
0: Naman ay tao
1: din. Tao din. Ay,
2: pasudla si Tandi.
0: Pasudla.
1: Kisama na.
3: Si Wing.
0: Ay, si Wing.
1: Na, aram na kanya, Wing. Ano nga, ganina namin pagkita ni Wing. Hindi, magbulong. Tora din ka sa bungon di ay.
3: Hindi, dali ni.
1: Oh, saman, bagay?
3: Kasi, pwede kong request ka to si Master Pogi ang kanta.
1: Ah, si Master Pogi. Ay, pasupo. Pasupo ni si, kung ano eh, Master Pogi. Na, Master Pogi na rin. O sa may mga ipakanta ni Master Pogi. Master Pogi,
3: Doon lang.
1: Doon lang daw. Ah, Master Pogi, pata. Master Pogi, abri.
0: O sa may, kistorya naman ni Master Pogi.
1: Master Pogi,
4: ah. Ay, ayan. Wala akong kinikilingan, ha.
3: Master Pogi.
0: Istorya.
4: Wing, kumusta ka na? Buhay ka pala. Ano gusto mo, Wing, ha?
3: Lang, ikaw mo kanta.
4: Para sa'yo, lalaban ako.
2: Sige na, Wing.
1: Hindi namin, kaya wala tayo oras. Oras na ba?
2: O dyan mo, jowit mo ni Master Pogi, Wing?
3: Sige.
2: Okay. Operator, please, doon lang.
1: Doon lang.
0: Morgan's PH.
2: Para ni mga taga Iligan o ang iyong gi pangbato diyan nga si Wing Wing. Master Pogi, birahi.
4: Para sa lahat ng mga chicks. Tapos pag-aaral.
3: Pag-aaral.
4: Salamat, Wing. Di sana'y mayroon akong nangang
3: gawal
4: na hiyaharap sa'yo at ipagpapayaman. Grabe na magkanta na ito. Kailangan lang ako may pag-iriwan. Ang saysaya ko, yaman ang kapangyarihan. Sa'kin ay wala. Kigisgan ko ay bunga ng isang sumpa. Tulungan mo ko eh!

0: lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos, ihip ng hangin. Sakto na to! Pinahirapan niyo ko! Mga gabo!
1: Ay, pasi na si Master
2: Pogi. Alam na, layo na ni Master Pogi. Ganito siya maglakaw.
1: Ganito siya pasi siya.
2: Ganito siya pasi.
1: Salamat kayo, operator. Paki-stop na operator.
2: Operator. Salamat, salamat. Ano ba si Jampong? Ano, request ko song, Bayot Nga Upaw.
1: Aba. Murag, nandiyan sa kalagot sa
2: kalagot sa upaw.
1: Nasa kalagot kang master. Anyway, mga maring atong oras, alas 11.05 naman di ay sa buntag.
2: Ay, alas 5 naman di ay.
1: Katong kantaha, ang ato ang hinapos nga kanta. Huwag malapit ang mga antaoy, kay naigingon diri ako nga pangundang na daw mo kay kulupyo na.
2: Napay trabaho
1: ang mga tao pag
2: ana si Mel Mawakin ba? Pangitaoy? Ana siya si mga maring.
1: Lain na ginasin ni Mawakin, no? Kanang kuwan lagi kayo na siya ay... happy Tuesday when gani mo gumawab ka tropa kita kids po
2: July 26
1: July 26
2: na ang at ng katropa din na sa Nueva Nuevo Ilocos. Yes,
1: so, yes. Mga senior di ha nga mga suki sa XFM mga tigba tiga tigpa gamit sa mga Santon products tigpayuhot sa Santon products
3: payuhot grabe pala tigpayuhot bayot
2: eh kana sila ma republic kana mare
3: dili ba tigpayuhot kana murag sila may nagabaligya ba
1: mga ana distributor ba
3: distributor ana
1: so atangin niyo kay to mga senior
2: na mare kay section 12 braba na mare
1: oo kanang kuan
2: mabaligya
1: ro may kung herbal man
2: ay herbal
3: okay
2: so gani kay herbal
1: sa mga senior atangin niyo si Lolo Amado
3: kana
2: nilakaw man to ang magmamakaw.
1: Mga bobo! Mga ba? Ano dito ay? Matulog ka di makontak.
3: Di makontak si Lolo Amado.
1: Ay ka maghawak kayo sa pampabalik ato ng tagaag pagtagad kining usaka swatampong ipadangat ng ato ang tulo ba noon?
3: Go ako ikaw!
1: Basta di pa usaka kanta sa atong ipadangat sa mga ga-request dili sa live sa Facebook. Labi na giyod kang kisa mo itong kabawa ga-request. Ay, ginigatahan inyo ni. Taka naman tuplog ni nga...
3: Siyaman na lang!
2: Ano na siyagit lagi din na?
1: Matura kayo, napulihan. Napulihan mo ko na itong tech o ka ng way ayo.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw be? Pinagani ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan be kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Ibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugo, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang.

0: sa puso,
1: desminoria,
0: no more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Kate, ikaw ni?
3: Uy!
2: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
3: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
2: Ako'y mangutana ni mo ni Ana.
4: Remember,
2: ahimti ba ako?
4: So,
2: bisang asa ragid ko ni mo makita.
3: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
2: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
3: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon nag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
5: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Yes!

0: Alright, so balik ta mga katropa. Ay, mo na magini ato ang trabaho. Moraga, wala na tuli ba? Mabalik, sa'yo mga kuha, automatic rin na siya. Automatic balik rin na siya. So, karun, basahon nun ang natay suwat nun. Ang ipadangad rin sa ito ang sibyaanan mga maring.
1: Apan sa di pa mga igala, kini ito ang pagbalik nga gadala kami diri ang mga hinag-iban, kini ito ang swatampo.
0: Mm-hmm.
1: At hindi ka na ito mga igala sa Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hayaw yung taon ka ng agwantahan nga doon na kayo sakit sa imong kalawasan. In the meantime, kini ang produkto ng herbal nga epektibo, kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Yes.
1: Gigama siya sa yes to hell.
0: Okay, so plaster na ba? Plaster na? Oh, wala na mo yung pahabol pa niya? Ikaw, Maringdaria.
2: Wala
0: na, diretso na. Ah, moragag si Shakira, ha?
1: Doon na pa yung mga greetings diri ah, siguro. Basiga to
2: sa niya. Lang na ipakala.
0: Si Randy Santisas. Naabot naman ni Randy Santisas diri nga.
2: Kamulo ka na ni Randy Maring nationwide. Pag kung nakiyahan ko, look out.
1: Si, aba, si, kung ano ni, monitoring tibok ka Pilipinas, ani?
2: Kuya ka na, look out. Mabon na itong look out na ito, Maring.
1: Ah, gibang.
0: Eyes and ears.
1: Gibalik og mensahe ni kuan wala ko na napansin ni si Jampong.
0: John Jampong. Ah.
1: Ani ko dito nini kay hayag pod kaayo abba.
2: Pasalamat ka kay mga posila na surrender.
0: Gani.
2: Kay wala na surrender pa posila ka Jampong.
0: Ay si ay mamana sa tong ato amigo na tong nang ng libre og maruya no.
1: Di ma oy lahi.
0: Ay si sa to si.
1: Si ko aman to siya si
0: Mako di ay?
1: Di lahat mako ni siya.
0: Hindi po doon mako ka itong taga-laing planeta.
1: Lahat to siya. Lahat ni siya. Si Paman to siya. Si Ricky. Jampon man to siya. Cooler? Mako daw? Dili oy. Lahat to siya si Nodes Jampon. Lahat po to si Ricky Jampon.
2: Si Nodes mako ni o.
1: Ha?
2: Si Nodes mako ni.
1: O si Nodes siya ang ato ang komente.
0: Kaya bahala na kung sa'yo na mga pangalan pa rin. Basta kay importante niya pa rin. Mabuhi tang malinawo. No?
1: Ay, kingon diri. Buntag ko. Luther Edilion.
0: Aba. Dala siya?
2: Lalis kay. Siya na natubag. Igsoon ako na.
0: Aba. Igsoon na rin mo na John ha. Bisa guwata ng otana, ha? Sige.
1: Sige, salamat kaayo sa update.
0: Salamat sa update.
3: Ayaw naman.
0: Sugus mayong pamatasan. Tagaya ko kay gayunan makahatag sa kuang katahuran ganin yung dulo, mga maring. Na minagyod sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong ang programa ang gigagubdan sa Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Ako si Aldo, nagpuyo din sa Maya, Asunción, Davao del Norte. Usa ko ka habal-habal driver or motor jacker. Himlay kayong pamasada din sa mong lugar. Muna nga libalhin ko diya sa may Tagum City. Kay kabalo ko, daghang kayong mga pasahero diha o nga makabawi-bawi. Diyo magkabayad-bayad. Diyo sa ako ang monthly sa kong motor. Taon-taon na po ko diha, mga maring. Bisang wamo ng utanan. Ako sa mga sa katuig kapina sigigbiyahe diha. Apat sa kadugay na mo sigigbiyahe, namagod may mga amigo kauban niya nga si John o si Bong. Para niyo masabdan kung kung sa'yo yung unod niya akong suwat, ingon na ano yung mga pangitabo.

0: ¡Vos, saca vos!
1: Paré. Sí, bomba.
2: Es que todo suena con pasa y rosca.
0: ¡Vos, saca vos! ¡Impacta, se cutiré!
3: ¡Baja y cuártalo!
4: Kay dili pa imong turno niya og babae ang mo sakay imong Ilocos daw.
2: Labi na gitong mga pasahero nga paingon dito sa kining eskwelahan as man kilam kay mga bigot kayo. Ikaw ko rin makuha dayon.
5: mga pare. Sulti ang tapos tinood, no? To tell you honestly, from the bottom of my heart, member PDIC.
4: You're only elementary graduation.
2: Ako mong presidente diri sa asosasyon. Wala tayo pili. Basta kay pasahero, dili imong turno, ayaw po pangilog, kay maluoy po ka sa...
5: I am a gentle giant person. Kango ka na nga, mga babae ginang ako ang ginagawa kay para safe sila mga pare. Anya...
4: Yag sa mga, dili din safe eh.
2: Dili din sa mga, dili din safe din.
5: Sagutan lang sa inyo mga daguay, kaya daguay ni isa, di po kayo kasaligan. Labi na dyan ka pa rin, di po kayo kasaligan. So,
2: ay, noon po, marag anak.
5: Ako, kwanjo ko sa, bahay ka na akong gisi ko rin pa rin.
2: Dili, aga nga ko ba nga, dili ikta magpuhalay pa sa hero.
4: Atong listahan na mo dili sa, kisa una mo, may una mo lang.
2: Kita kayo na ito ang blackboard, oh.
4: Kisa una mo sa listahan pa rin. Sabong pa rin, diya.
2: Dili na yun, nagkano na nagpa sa hero ni mo, yun na kayo na po. Kami nagduha pa.
4: Sekarang puro babae sa kay pre niya. What ito ah?
5: Pare, ano naman na siya pare? Hindi na ako nasala. Kay ganahan man sila mo sa kay nako kay guap. Ganahan kami sa sakay. Naka-lighter jacket mo ko.
4: Oh, pre, na-efficiente. Sa kay na.
2: Boss!
4: Asa ka, dahil?
2: Ay, dahil. Mura mag-lucky yung purma.
6: Ay, asa ka, magkasama yung turn no, ano niya?
2: Ako.
5: Pare.
4: Tarawa pa rin. Dili yan turno.
5: Kang, dili lang ka sa kuha, Kang.
6: Sige, kuya.
2: Ay, yun yung tuwan.
4: Atong tanggalon sa tudas yung napare.
2: Atong bayha, nitabi kong po na yun.
6: Kuya, sige na, kuya.
5: Asa mo din ka.
4: Kaliyara ka back ride o po doon.
5: Gang,
4: Gang, dili pa nangiyahang turno, Kang. Nangilog na nagang.
5: Bay, ayaw mo, Kwan. Bay, siluso, magay mo, bay. Siluso, magay mo, bay.
2: Kwan, ang pasayro, ha. Ihato, dagtarong, ha. Asa din ka mo, eskwila, day.
4: Ay, mangga.
2: Mia unta, oy ako unta na oy.
4: Sino sa mga babae mo gidaya
6: gusto? Ma, kasi nga ni mo, kasi pangalan ni mo.
2: Ano ang gigaswat niya?
4: O sige, papasa.
2: Ako si Aldo.
6: Hi Aldo. Ikaw ba mga kita kay kag pare nako mga kuano kana mga bantanan mo pak pak lagi na imong dunghan.
2: Ganahan mo gud ko pero eh hatod na oy. Sa mukha ni.
5: Hey go. Brad Aldo, ayo pagwan-wan Brad Aldo.
4: Maro-maro mo na ito, presidente. Pwede mo mo
5: na ito. Maro-maro kayo.
2: O sige, ito na.
6: Sige, anang Aldo.
2: Ikaunsi na niyo na. O, dahi.
6: Man pa, anang. Salam, sakay ko niyo mo, ha?
5: O, say, dali na ka lang.
2: Diyan na kakagwan niyo. Tintal na mo na yung.
4: Nagustuhan ang presidente.
5: Mga pare, dali sa'yo ko, mga pare. Dali sa'yo ko, ha?
2: O, ito.
4: Grabe, dali alay pa. Dali ara sa tuyo eh.
2: Gusto kong dagan yung X-Rim. X-Rim nga ito.
4: X-Rim nito. Kaya ko makakurusi ito.
2: Ay. Tuning sa buton, tuning sa ilay. Pwede ni.
4: Ikaw may presidente. Mitingo na ito na eh.
2: Huwag ma, kaya tibok ano, meeting ta.
4: Wala pa tayong largada niya.
2: Siya, kaunsi na niya.
4: Puro estudyante ang mga babae.
2: Sa muka nito ano eh. Dili pwede ni.
4: Ipatawag na pre.
2: Platan ta na yan. Platan ko na ba?
4: Siya ka na ito.
2: Lagot nito. Sige na, huwag ma, meeting na ko ma.
4: Sige.

may ring. Grabe dyan kayo. Muna yung amuang... Muna amuang problema din sa amuang kuhan. Kining amuang turnuhanan. Kaya kanya kung kauban na mo nga si... Paribong. Bubong may pangalanan ni Paribubong. Kasi kayo? Kanya ang X-Army nga motor kay bisang ginaan. Sira ka flat, pero kuhan kayo ba? Anong nga... Grabe kay buaya kayo, puso kayo mga wakwa, pero mga babae. Nga... Buto na yung sa kanlawan na kay murag na nihit suru kayo kay puros man laki ang amuang mga pasayro na nihit mo kayo mga pasayro yung babae muro po kayo kay may kay mo jamin-jamin ang istorya pag inanay mga pagitabo.

0: Pre, tama-tama, boundary na pre.
1: Pila yung gamin mo?
0: Naka-singko na ko.
1: Singko?
0: Sarapin lang kayo kaya kumbiya eh.
1: Singko mil?
0: Singko mil.
1: Ano
0: ba? Ano ba? Parang largada, kada tupan mo, largada man po ka dritso.
1: Nakahatod man ko kuhan good, ganang ano, na po ko'y sobra libo po.
0: Hindi na ko, kaya ko pre, kay duha ka bukto, nagsakay na ko, laak to, dos mil.
1: Ako nalangay ko ba? Nalangay ko, gigasakyan ko ba?
2: Ay, pre!
0: Ay, pre! Karo na lang ka, asa ba ikan?
2: Minus kayo sa sakay, pre.
1: Bilang yung kamay mo di Iron?
0: Bilang na yung mukhang kita na diya?
2: Ay, 300 na pare. Uy, nyo de. Minus kayo mga sakay nga mababayin ako, pare.
0: Naka-round trip kong laak. Gipake ako dos mil.
2: Ala, grabe. Ikaw na yung pare.
0: Ano mga na?
2: Ikaw pare yung Aldo.
0: Swerte na.
1: Dug-ul naman guning ako, pero ito ko sa Ilocanja, di atag po siya kung 500 po.
2: Mau ba?
1: Kaya ako ba nakapisal ko pras, akong gihatod.
2: Ako, kampo siya ko ba? I'm hoping and praying siya kayo sa inyo habang mag-aingka mo ba? Ako, believe kayo ninyo, yun?
0: Hindi, kayo usahay. Pitos po kayo usahay.
1: Pero ikaw rin, gamay rin kayo, 200 ha?
2: Gamay rin kayo, minus kayo, sakay rin. Correct nilang gani ko kayo para, kwan ba, wag yun?
1: Nagkabaw na mga babae, hindi mo sakay si mo ha.
2: Na timing nga,
1: yun. Ako kayo reklamo, ngayon mo kuno, break-breakan kuno ni mo.
2: Wala namang kuha na, wala naman ko na bisyo na. Pero ako, nakampo juga. Hoping and praying juga ko sa inyo hag yun.
0: Ay, nasuko, pre. Natanggalag kanina.
1: Ngayon siya,
0: Gigon. Nalit ang siyente.
2: Ay, sa una ra to, eh. Balik-balik. Pre, ako yung yun ninyo, pare ba?
3: Boss, may buntag.
2: Esa.
0: Pasero, pre.
3: Pwede, kumusakay mo, complain lang ko.
2: Uy! Mau ba?
0: Kasi may, ha? Ano, kasi may i-complain mo nga, warag wapang ka.
3: Kinisi ako, kinisi.
0: Eh, wapang tika na pasero niya, lo.
3: Kining driver niya.
0: Kani.
2: Kasi sila na inako ni mo, lo.
3: Di ka makalimot si mong gibuhan, gihonong kunin mo kay gi-pick up ni mong babaeng pasero.
2: Ay, di, mga doon kayo, manungo, ipanggungo kayo, kaulan noon ba?
0: Tiyawa ni mga pribong, oy.
3: Ibayad ko kompleto, pero diyan ako.
2: Pero asa, mga, para nakitaan taga, nag-umaga ba? Kumusta may mga maron?
3: Okay, timgas ang daon, sinaw ang bunga.
2: Nag-agas kita.
3: Takoko, garbis. Ito na ko kay Murato.
0: Mareklamo mo ka?
3: Tarungan ninyong tuda kay reporter sa mo.
0: Unsa
3: mo kanang ponen? Babae raman yung pasahero?
0: Eh, kami lo, bisikun sa mga pasahero, bata, matigulang. Kami isa.
1: Ako yung presidente, diri lo. Ako presidente,
0: pre,
1: lo.
0: Murang nakarakay na sukuan ni panibubong, pre.
1: Kining solusyon, lo. Yun sa mga ka, lo.
3: Isakay ko ninyong driver niya. Ginawag ko kay doon na may pasahero, gi-pick up.
2: Pasahero, alam ko kay Golo. Siya lang, Golo. Unya, kumusta may mga umani to? Kaya bit-bit pagkag-fertilizer na to. Kumusta may mga umani mo?
3: Ah, dakoko garbi. Akong pagpanguma. Sinawan daw team ka sa bunga. Tama ito na ko. Marato akong ka-istorya.
2: Pare.
1: Nawara.
2: Pare.
1: Nawara, nireklamo doon yung mga pasero.
0: Gipick up ang babae. Gipanawag ang pasero.
1: Na. Pare, kritik yun. Masa mo sakay
0: sa to. O, sa to pa to, pare. Katong tikaw ang diritso to.
1: Ay, hato na.
2: Pare, paminaw mo ninyo, pare. Ako nalipay ko, pare. Nga, nana mo, ne.
0: Pero madaot na tong tuda, pare. Kaya dapat mo kitaritso sa usahan.
2: Ay, sa pastory ako ninyo. Kaya ako nalipay ko, baka.
1: Sige, dabe.
2: Hindi na po inyong income. Nana mo, ikaw. Blanca, 5 mil ka?
0: Oo.
2: Ikaw, pare. Kapila mga, pare.
1: 3 mil.
2: 3 mil. O, galimang. Nagko kayo nyo nga. Ako nalipay ko kay si pre. May nisakay sa kamababay, pare. I'm praying and hoping you guys go pare nga maka-income mo pare. Pero pare, ay sa pare ba? Pero ba tayo ang 3 mil pare ba? Balik na ako rong
1: bedyari.
0: Maona ni Ron.
1: Nawara.
0: Naning kamot, may pamasahe Ron. Yakaroon.
2: Pare.
0: Katong niya aking adlaw, nakadusig pasahe Ron. Wap, nakulang man naman si Moa.
2: Balik naman ako karong bedyari pare.
1: Ay.
0: Gamitaw nun kayo. Yan, 3 mil lang pare.
2: Pero ba tayo 3 mil niya pare ba?
1: Gamitaw nun.
2: 5 mil, 5 mil.
1: Wala.
0: Unsa man ang tawana?
1: Eh, magwadwad dito.
0: Naning kamot man kayo magwadwad kayo para makakita mo yan yung kitaan.
2: Sige, di ba mapairam sa kuha? Ay, thumbs up lang tamoy. Diyan na mo.
0: Yo, isuga.
1: Mukha yung tawana. Gamay niya lagi kulang pare. Tanggalon ko na sa itong asosasyon.
0: Tanggalon na
1: pare. Tanggalon ko na lagi.
0: Madaot ko tani pare. Madaot ang mar-record.
1: Ah, tanggalon to na eh.

0: Hoy, di pasero, pre. Gaya ka, tingog ni pasero, oy. Asa ka, dai?
1: Ay, sakuan niya sa...
2: Ay, oy!
1: Unit up. Yeah, pwede sa unit up.
2: Dai, unit up. Ihatong taga na, unit up.
0: Pili pa malimong pa.
2: Gentleman, gentleman, mago, gentleman, mago.
0: Bong.
1: Pili malimong turo.
0: John. Ikatulong po talawa imong listan.
2: Ayaw na lagi, ayaw na lagi. Kani, ako...
1: Yeah, samok, limo kayo diri sa inyong turno.
2: Ay, dai. Asa mga sa unit up ka? Dai, kami. Asahong taga kami.
0: Dari sa amin. Kusaw. Wala naman ito pa sa kaya pag ikugos pa rin.
1: Ikugos naman ito. Two-hour, brabo.
0: Pwede din ang ani. Kukuson, ipasakay sa motor.
1: Dali, awar may tiyog yung motor.
0: Yeah. Anilar ka na pa rin.
1: Itulak yung motor. Kawasan ko rin gasolina.
0: Nagpurot-purot pa rin.
1: Buang ganyan tawanan. Damay kita
0: rin.
1: Ugma lang dyan ang tawanan ka. Ugma lang ka.
2: Grabe kay buaya niya mong kauban na mga maring. Kana ba nga, wagin siya ka na pagkabana sa buha ba nga, ganin na ramig nga hula to pasahero niya, pag naibabay, eh, kina niyang kwaon. Kaya yung style niya, di siya mo tapok sa mga turunan, dito rin siya sunahan, magpasalipo na siya sa unas. Magpasalipo na siya sa unas, magsilip-silip ba, niya, magtanaw niya nga murang na ayaw pasahero ba ba eh. Maguna dahil nikita niya niya, ikarga, asahon na bagin niya. Muto, pag meeting na mo sa mga asosasyon, ako pa yung presidente, muto ako siyang gisturyahan, huwag na niya mga panghitabo.

0: Karon kay meeting man kita karon kay Domingo man ron.
1: Ah.
0: Minus man kuan ron.
2: Pre, mayo kuan ninyo pre.
1: Tanaw pare. Late na po si pare ko mong.
2: Ay wala na kompleto ba tong putol lang kuan rayos?
0: Kompleto ba tong asosasyon? Tingog kuno mo na tanan.
3: Ay, kompleto kay Dre boss.
1: Dahan na bigre.
4: Ah, ganina ra ko nagwat dire.
1: Si pare po karon na. Karon na pre. Nag-sensa sa GC kaniya nga naputol ang rayos daw. Asa pa makaripita ito? Lito, ganiya naman ito magsugod.
0: Sige na, mag-meeting ito, sugod ta.
4: Sorry, pre.
0: Anya, una ito magsugod sa ito ang kining yati ning meeting karoon sa ito ang tuda. Atong hihatag ang kagayunan kang bubong sa pag-ampo kaya kamay maayawan eh.
2: Ngampo tantanan, pre.
0: Tarunga para makuhaan tagresyahan ta.
2: Ano ko tantanan? Sangalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amin. You know, sagay salamat sa ganing mga panahon karon nga nagtapok bidini sa mga asosasyon. Napasalamatan ba naman mga Ginoo ang mga tao nga na dere, labi na yun ang mga ligid, ang mga manubila, nga lakos pa doon dere. Nawagi abiriyang, wala na plat ang mga ligid. Ugan, abot yun sa mga turmuhanan nga nagasaulog mi sa mong meeting. Thank you, Lord. Amen.
0: Okay. Good morning.
1: Good morning, pre.
4: Good morning, boss Amo.
1: Good morning.
4: Boss, mayong hapon, boss.
0: May muntag kani amang hapon.
4: Ako'y bagong member ko ninyo dire, boss. Si Jerry, boss.
0: Usay mong motor?
4: SYM.
0: Dito mo ito na ako kwanto sa La Pilipina. Tikay abong.
1: Blow man ang kolor.
4: Hindi man to ako, boss. Sorry, boss.
0: Kini akong meeting karon.
4: Jerry di ko, boss. Jerry.
0: Salamat kay Jer. Gipatawag ta mo. Karon klarohon na to ni ato ang mga sistema diri. Og nakasintro ko sa ko ang meeting karon kining mga tirada ni Mabong.
4: Boss. Meeting din yun yun, boss.
0: Oh, meeting ni kita kang nai magipang.
4: Pwede ko mag-meeting na mo, boss. Ako lay kargas mga pasahero diyan, boss.
0: Wala ka, wala kargaron.
1: Wala ka, pre. Oh. Kaya alkansyo ito, pre.
0: Kita mo na yung timplang ituklak daw, meeting ron.
4: Sorry, boss. Pangapan. Bossing.
1: Biskuit nga mare mo na, pre.
0: So, ikaw, Bubong, papiliyon ta ka isi presidente sa tuang asosasyon, at tuang tuda diri. Tanggalon ka, o... magpabiling kang magbag-o.
2: Pareng President Aldo oga pareng John.
1: Bijuha pre.
0: Ang tumag, bijuha.
1: Kita mo desisyon na pre. Ano mo desisyon ng siyang one?
0: Oh ya.
1: Hey, listen mo guna.
0: Buto-buto na lang eh, buto-buto. Hands up na lang mo, hands up.
2: Respectfully na po siguro ko ninyo, boss. Hindi lang kay kaneng inyo marman mo kong i-impeach ko ninyo.
1: Ikanan agad kay Mangilog magka.
0: Pag-agi sa due process, ato siyang pa-explainon.
2: Pa-explainon na po ko ninyo. Kaneng marman na si katong babae nga kwan.
0: Luistro?
2: Si siya to?
0: Si Luistro.
2: Luistro ka. Ilaway o nailaway.
1: Dili mo.
2: Anin siya po sing. Kago, naanan magkukuga ka. Biyahe ko dito sa mong lugar. Kaya ka dito sa mong lugar dito sa Mati City. Kuwan namin dito, ang amuha dito, inaanan ang gini sistema. Ako mo, bababae rin yun ang ako ang wag. Hindi ko gana, gentleman magkukubay.
1: Tanawa.
2: Gentleman.
0: O niya, kayo mabot sa panahon ng emergency, o wala yung masakyan kay pasahero, laki. Hindi mo ikarga.
2: Dekado mo yung laki, bay. Kay naman ko na yung kasigara na manulis. O niya, pangamuhan manulis, kay dito, amuha dito sa Mati City. Wag yung mga manulis dito, bay. Kay so, babae man ako ang pasahero, bay.
1: Sa ato, ani, kita rin man... Kita turiso ni purlaki atong pasero.
0: So, manumpa ka tubangan sa ato ang mga 101 ka mga miyembro. Mapadayon ka nga magbag-o mo pakarga na kag mga laki o tanggalon ta ka dire sa tong toda.
2: Depende mo na siya mga pare. Eh,
1: digir mo to, digir mo. Ya,
0: good.
1: Ya, hapon di.
0: Oh, hands up. Tanggalon siya.
1: Oh, tanggalon.
0: Oh, nakana na
1: hands up. Tanggalon.
4: Galo
1: na kay Samok, tambalo na siya diyan. Tanggalo na kay, dili yan turno, yan.
0: Tanggalo na lang na kay Samok.
1: Mangin ako, pasero.
2: Pare.
0: Yan po nasa na ko, majority. Saan mo naman eh?
2: Pare, di mag-iapong ko ninyo mga kuwan pare, kay mangayo kong pasahelo ninyo. Pero, no.
0: No, say no.
2: Pare, kamalo medyo kasi ko pa rin ang mga ni ako ang panginabuhian. Unya karon niya ko tagalon din sa inyo ang kwan. Sige, pa may problema, pero di ba magkamain ako? Kahit na lang, wadyan may pasahero ng mga babae. Mas daghan ba kay mga babae doon eh. Pero, yes!
0: Kasi pa, vice-presidente, pare, kung sabihin mo desisyon na niya.
1: Ane ko ni pare. Turno is turno, pre. Ang una malista, mo ito una mo larga na. Di na kay una malista, di na nung napababae ang pasahero, di na nung kasakay. Kay Ilugon.
0: Ani na lang. Aron nga mahumanta ni. Kung babae pasahero, imo. Pero katunga ra bayad imo.
1: Ah, 50%
2: ah, pare, di imo. Dili na pwede pare. Dili pwede pare. Babae lang.
1: Kasagaran atong pasahero
3: babae. Asa lang mga driver diri.
2: Dili kanila pare. Siya sa di pare.
1: Ingon bawal mo pasahero kanang meeting.
0: Pasahero ba kanang meeting mata oi.
2: Kay sayang ni sayang ni sayang ni.
1: Nag meeting pa.
2: Dili ala sa boy.
1: Katuwaran lang lang pre.
0: Ay, pagka way ayaw
1: gini. Mo na kung dili gusto
0: pre. Way ayaw gud.
1: O kanay.
5: Usa ako kahuham tong ulitaw adlaw gabi ipirming posturaw
3: mga maring mo na problema na mo rin sa kong tuda karun hindi may inani ka dako pero dako kay ipikto guni sa mo akay say na bayo may magsere mo yung mukaon mukhaan tayong priting buaya hagyon diligid ba diligid ma uwaw kunyara mag imo ramay istoryan magsirang duko-duko
6: wow
3: magsigira na yung ganang bakoy kahoy dayon. Kung amo po din siya tanggalon, asa po din siya kaya palingon ma, maluoy man sa admin niya. Masi maka-timing ni siya o dili mga maing tao ba, maunsa ni siya. Ang amo naman ang taong mausap ni siya, baka lang mupalo niya sa amo ang patakaran din sa amoong tuda. Kani amoong tuda rin nga laray mamak tuda ma. Mga maring, kana nga, usapay niyong mga kwantambag ani na mo maring, kaya kamong yung nagpaalig-alig mo ganing tabag-tambag aning radyo. Tapaki ko nukon yung maring bi kay para imasmasan ko maring. Kay kanira ba kung kauman ako si paring bu o si paring junjun kay murag na aksyon na po ni Kaluya. Tapaki ko ninyo bi, maluoy mo. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dininalang kutob, Aldo.

0: Alright, so mauto no ang atong ang letter sender, yes. mga katropa.
1: Oh, huh? Dapat gi mga kini mga ani nga mga problema no dapat masolusyonan gyud siya dayon bayot ay kan. Diha mo kuan, diha mo mugitib ang mga panagdumot. Nga mosangpot sa pagsinok magay o di pa ka maabot taon sa ngilngig ng mga krimen tiya dari.
0: Yes.
1: Actually, yeah. Panginabuhi gyud siya.
0: Oh, kay dadya ang nakasalalay ang kaning sana ang kaugmaon sila pamilya pagkaon anan
1: unya sa ko ang ako alang tan-aw no diri sa Kabisayan no kay diri sa ato alang sa Mindanao isa ni siya sa mga daghang panginabuy-an habal-habal driver. Oy,
2: halos gyud mo makita magkadakanto na agad siya
1: isa sa Davao bisan asa kadapita sa dito gani sa Jensen nagagi habal-habal dito gani
0: dakan oy dakan magani diya sa may perido dapit pero kandi ang mga habal-habal
2: sa inyo man dito sa Mungkeyo
1: sa oy mga ay, habal, dakan po niya. Uy.
2: Oo, lahi man ang tawag dito.
1: Gahabal sa man.
2: Skylab, lagi siya na Skylab.
0: Lahi man ang Skylab.
1: Nanawag si Ganggang Abal.
0: Abal.
1: Sige lang kay...
0: Dala lang meeting ano niya.
1: Meetingan talang niya sa ito ang kwantuda.
0: Sige. Huwag na yung mga nalamaring, no? Ako naka-experience medyo kung kinala. Kalang agi magkukabalabal driver, agi magkukpayong payong o kalang sidecar. Gusto doon, kalang maglagot, magalita ko sa'yo, kalang kuhaan, kalang katry, magkana, kalang...
2: Masuyupan.
0: Hindi, yung kalang yung mag-warik-warik ba? Unya, nagturno mo, unya, ala ba, kung sakay sorik, o.
1: Ang inyong pasayro, kuhaan,
0: pika. Kuhaan, o.
1: Kusakay mong kuhaan,
2: ano? Tawag yung suyupan.
0: Suyupan, tawag yun, Dre. Taka, mong manuyupay, Dre, good.
2: Kana man mga manoyo pagpasayro.
0: Kana man inaana ba?
2: Kana wala may agi og kanang turno ba nya na nilabay. Dito na mo musakay.
0: Kana man warik-warik lagi.
2: Warik-warik.
1: Base biya pud sa giingon sa tuang kapolis ano dapat musakay kay mga pasayro dagiti sa turno.
0: O sa turno yog ka.
1: Dili gid ana mga agi-agi kay kuana kana.
2: Wala ka kabalo sa driver og unsa siya.
1: Yes, pero ato na hitabo diri sa may kwambugan.
2: Kwambugan.
1: Ni para ang buntis.
2: Buntis pag yon.
1: Nya pag gihunong dito sa hilit nga dapit nya gi kuan.
2: Hold up. Dikod
0: di.
1: Matingala siya ang juntis nga dili man agianan paingon sa kondisinasyon ay pagabot gihunong bayot gitiunan o kanang hait nga dumpol
0: ay di bisag buntis gitiunan nga hait na dumpol magrabi good ana
1: unya pagkahuman gikuha ang yahang kanang sapi
0: agoy
1: unya yang cellphone sab niya gikuha sablo
2: nooy kita buntit
0: muna kasagaran may tabo nung kanang di ka mo sakay og turno kay nakakarang og turno man good. Sa mga commuter diyan nga nagasakay mga balabal, pag turno magod na, magod din ang mga pangalan nito.
1: Oo.
2: Naka-uniform na sila.
0: Yes.
1: Ang importante, ang pinaka-debes po na kung mabino ang dali po sila mailahan, dali sila ma-recognize kayo. Doon naman na sa uniform eh.
0: Oo. Sa uniform na, letter P?
1: Letter P.
2: Nga naampo siya equal.
0: P, ano ba?
1: Pinariso man na.
0: Pinariso.
1: Priso.
0: Amin akong pawi. Amin akong pawi.
1: Ang color ka.
2: Mura ka na sa provincial jail.
0: Sa provincial jail? Grabe ka na.
1: Karang ibutan sa buhok?
2: Ayun, napanggahi man to.
1: Ay, nako. Doon na tayo mga...
0: Ay, nakwa.
1: Ang sanay apila si Richelle Andruso Ogasakay kay... mga mari kay naminaw midri asa Visayan Belize.
2: Ana po si Rodel Opinaldo asa listening.
0: Aba,
2: listening ya.
1: May opinion ingon pa si Ismaela sa Villano Asuncion. May opinion na member man siya sa TODA follow the constitution sa organization para dili siya ma-impeach pa sa member dili basihan ang luoy follow jud siya
2: maro pa sa sibong kay follow luoy man pudayon si bong
0: luoy mo na mga style ana
2: kuya kay estilo kay kung action nagduot follow luoy dayon
1: mao na dayon.
0: Ay nako.
2: Hinay ang pinta, hinay kayo.
1: Sige daw ato ko nung subayan ato ang linya kung dunay manawag sa alang sila mga tambag 0966330695569. Atong hagiton ato ang mga nakadiya nga mga sister stations sa ilaha mga listeners kung basta gusto manawag ni ala tawag na. Ano ato madungog ang inyong mga tambag nga mga lantip gikan sa inyong mga kinailagman.
0: All right.
2: Taka na, pila ka minuto atong ihatag maring.
1: Isa lang
2: kay tas. Taas na kayo ng 60 kuan, si Kans. Mura na ka nagulat na sa traffic light.
1: Sige, so samtang kapaabot na silang tawag, ato na ito siguro yung mahimayon eh. Si Master may kapalig-alig ani kay usaman kuno siya sa kabao-bao driver, babao. Tricycle driver mga sa kani adto. Asa napit ka sikan?
0: Sa dito sa Mabituda.
1: Okay, so una ka mo tambal do na tay color.
2: Sa na Mabituda.
1: Hello? Hello?
2: Ka na kulat ana sa traffic light?
1: Sige, so samtang ka paabot sa silang tawag. Ano ni balik lagi ito. Ano wala ang color na wala? Okay na wa.
2: Ano sa mga tingog niya? Akong tingog lang kung dongog ba rin?
1: Abot mo na ka dito.
0: Sa, hello? Sige na, sige na, ina na, hello lang.
2: Hello?
0: Hello, hello.
2: Ano, dito ba? Kisa, kisa na eh?
0: Dodong ni.
2: Ah, si Dodong na pa rin.
0: Ah, sige na. Si Dodong na.
1: Isa ka Dodong.
2: Dong, ikaw ni Dong.
0: Dodong dako.
1: Napo na gamay kay na. Ah. Napo dulong nako napo yung gamay. Ah, sige, tambag na Master Roy kayo. May ayaw itong mga color.
0: May ayaw itong mga color na to. So, sige, atong tambagan ni si Aldo, no? Aldo, ako lang matambag ni mo dong, Aldo. Ay, lagay na ako na dong. Seryoso ba kay... kung salaw ni mo nga moraga, pikin yung kaya sa inyong turnuan. Pangita na lang lang bangag niya. Pangita na lang lang turnuan na. Kaya ka na ko aling tagom.
1: Hindi, unit up na
0: siya. Unit up na ikan. Pwede ka ito sa terminal. Nagang kayo dito.
2: City Hardware di ay.
0: City Hardware, di ba?
2: Kaya panagpan ka priminti.
0: Ay, LTO di ay. Ay, LTO. Dito ka sa katong dos palingki nga na i-doa ka si TTA mo di ay kasi pangayag turbo.
2: Sakpan ka si Aldo. Registro hadlo mo LTO.
0: Iklaro ka lang og na kumpleto halang po ng mga papel sa imong motor kay si makaingon ng LTO may pwede kabao ni kanay credential.
2: Makwens ang pasahero.
0: So ala lang dong Aldo ay lagayo ko na kay total lang ginabungoy man na siya kay importante niya nga wala kay kuan na makatabang lang itabang na lang mo siya ba kung sa may na yung style niya kung inaanaw ko na siya hilig sa jag babae ay kapod kung hilig ang laki laki lang po niyo ano lang kay permanent remitay kuan na lola na
1: tangan na maglimon
0: limosito na lang kasi na siya. And always remember, Aldo, kalat na ng mga nangitabo sa tuang komunidad. That's a part of the game.
2: Importante niya, dili may slide, matumba.
0: Ay, lagay mo, ha?
2: Ay, importante niya, dili may slide,
0: isa lang yun, mo, isa lang yun ako isulti ni mo, Aldo. Pag basa ganin, karsada ganin, ayaw niyong biyahe. Na inyong ligid ni mo upaw-upaw na. Kay mas slide, mudayam juga ganin, mudayam juga guway dagat may tubig, ha? And of course, follow your heart and follow your dreams. Wala lang, ha?
1: Okay, so, okay. Salamat kay Do sa papadangat sa imong kaagis diri sa toang tulumanon kung ako ikaw. Ako
0: yes.
1: Si Maring Indayari ka, dali guwapo, dali misnay sa pandi makopiansaan tungod gamang unay og silingan.
2: Kini lang niya po ng iyaan sa kanunay panamang skinny si Tia Daria.
0: Aba, saan mo nga kuhanin mo?
2: Nga naging on, no ID, no entry.
0: Aba, PSG, pure security guard.
1: Aba. Daghan
0: sa PSG. Oh, PSG. Class kay paminawon. Oh, siyempre, Master Nathan ini. Maragyapon sa nakaroon at doon karoon. Okay? Daghan salamat.
1: Pag

mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
2: Senador Rodante Marcoleta sa ilalim sa karagdagang lab tests. Kapwa akusado na si Aristotel Vera ay dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
1: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay BP Sara.
2: PIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
1: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni BP Sara Duterte. Nagiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
2: Full of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
1: Balitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
2: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
1: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8% noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pauna yung dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa ng epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% nung nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisakan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Last yesterday na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprame para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang napapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sa ilalim sa laboratory tests si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado niyang si Aristotel Viray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Viray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada, habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
0: XFM News Nationwide.
1: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni VP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman nakaschedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente, kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
0: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang green BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng impeachment court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang impeachment court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag.

0: Dahil ang Vice Presidente, nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamumuno ng impeachment court.
1: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
2: Pwede ba yun?
1: Now, I don't...
2: Di ba,
1: pwede ba yun? Diba? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Oh. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
0: Nagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
3: XFM News Nationwide.
4: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
1: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
4: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysay ang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento, kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibits. Dinawanag din Escudero katropa na mahigit sa 10,000 ang documents ang kinakailang iproseso kaya't hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayun pa man, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court na matutuhan ang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real time. Nilinaw din Escudero na ang tanging maaring mantala ay ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing. Dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
3: XFM News Nationwide.
4: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igrit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaluktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google

0: Ipadilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na termino ginagamit sa impeachment trial.
1: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
0: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
3: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara, pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ng Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte, darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
2: Breaking news.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagkapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagpapalawak ng mga information campaign, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagpapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga critical na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
2: XFM News Nationwide.
3: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
2: Balitang regional.
3: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Merong di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Sa tropa natin sa Balita Almi, Mata, XFM, Cebu.
4: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala sila nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhinang pagkamatay. Gayunman tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Bedridden na senior citizen nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula nga po ay alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuloy ang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na Cebu. Nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang drug buy-bust operation sa Procamonsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Purok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 26 pakete ng hinihinalang Cebu na may kabuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Isa patay, 2 sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Nasuwi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang 2 kapo mag-aral sa bahagi ng Barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX125, habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck at nang makarating sa lugar na pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadala sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng ELF na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsalag sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16-anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
3: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
8: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluwensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3, parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likurang bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista, habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista, maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Weather Update.
3: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR, habang patuloy na umiepekto yung Easterlies at saka southwest monsoon, habagat po yan silang bahagi ng bansa.
0: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 195 km per hour, pagbugsong hanggang 240 km per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
3: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kaya sa madaling araw ng Wednesday.
0: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
3: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
3: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasawi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24. Ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela, mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan, habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan, partikular sa La Guayra. Ayon sa United Nations, tinatay na sa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay, habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
2: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. iginiit din na aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Kiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon na tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
3: Ang balitang sports sa Tedsante ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanaig ng Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
2: XFM News Nationwide.
3: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: pinaagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Sato Blast Gold.
1: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas niya ang Santon Blast Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Blast Gold.
2: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. Welcome na usab ang inyong programa The Secret of Health. And ano na usab ang inyong health consultant as GJ Nedruda sa gihapon inyong magkauban alang gayod sa paghatod kaniyog informasyon. Sa pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa atuang mga panglawas sa hinabi na sa unsang atong matuldukhan kini gayod atong mga balatian pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Welcome asa mangkakaroon ng lugar tungod kaya live na usap kita karon. No, dinigay sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Dini sa gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na mga katropa, dinigayod sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tangum, and 99.1 XFM Matis City. Kamusta mga katropa, no? Dinigayod sa Tibuok Davao Region. Asa mang kakaroon nga lugar nga diin na nagapaminaw sa atong programa. Mayong adlaw and welcome sa ato agayong programa mga katropa. Kamusta ang inyong agayong tunga-tunga sa adlaw? No, tungod kay oras na to karon sa Tibuok Pilipinas, alas 12:43 na. Huwag hinaot kamong tanan din ha, nakapaniood to na ha. Huwag sa mga nag-prepare pa karon, sila agayong mga kaunon, no? Alagay sa paniood to mga katropa. Happy listening ha. And sa mga nag- paminaw, no? Samtang gayod sila nagakaon. Happy eating and happy listening mga katropa. Live up sa kita karon, madungog mga katropa. Dinagayod sa mga taga Jansan, no? Binagigid sa 104.7 and sa mga taga Bukidnon, 101.7 XFM. Bukidnon na mga katropa and 91.3 XFM San Francisco at 95.7 XFM Bayugan. O ba din nausap ako mga katropa? No, dinigayod sa itong programa, pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have a concern and a question, pwede kayo kamong padalahan sa inyong mga mensahe mga katropa. Dinigayod sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ito ang text line number 0909-176-2844. Huwag ito kayong hatagan o pagtagat unya ha, inyong mga gipadala ng mga pangutana. Live usap kita mga katropa, pinagi sa ito ang XFM Facebook page. And pwede nyo na i-search ha, sa inyo agayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. And XFM 89.1 Davao City mga katropa. Inyo anang makita din ha, no? Live ang ato ang programa. And pwede usab ka mo din ha, mupahat o radun na ka mo'y concern. Ipangutana, may tungod sa panglawas. Pwede usab ka mo din na mo comment sa ito ang comment section. Or either ado na kamo'y gustong itimbaya, welcome mga katropa. O pwede kaayo ka na ha. At inigayo da sa ito ang programa The Secret of Health. Anto dalao na imidya kita mga katropa. Nining atong tulumano na paghatod ka ninyo information. And welcome ang tanan. Nga din sa gihapon atong hatagan o pagtagad kining mga butang. Nga din ado na dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog o pag-uswa gayod sa atuang panglawan sa mga katropa. At syempre, sige, kini nga programa sa gihapon, atod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness and Pharmacy mga katropa. Kauban ang atuang mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Di na padayon ang paghatod kaninyo o kaayuhan. No? Inabi na kini ato ang ultimate atrayo mga katropa. Nagsugod na jud ang ating ulan. No? Bulan pa lang gani karon sa Hulyo pero nagsugod na ang ating ulan. Ilabi na sa mga pipila ka mga lugar. Gani aduna jud mga lugar karon. No? Kaya din na grabe ang ulan mga katropa. Kini nga mga panahon, musugot ang sadili, kung dili nahimong andam, nahimong kusgan ang atong lawas, pwede kita maigo nining gitawag na itong mga viral problem. Sa mga viral problem, pinaka-common, kinigay ubos sipon, Kung di mahatagan ng pagtagad, pwede gayad gitawag na itong hilanat, no? Pwede ka na masinatian, mga katropa. Busa, gikinahanglan ang pagpangandam, kinahanglan na pabaskuga, balikuna ang imuhang lawas, silabi na ang imuhang immune system, kinigayong ato ang ultimate trayo adunay dakong ikatabang, ha? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Adin, mahimong andam gayud ang ato ang lawas ang mga katropa. Silabi na, unsa-unsa lang pag-abot na gayud sa magsugod na ang bulan sa gitawag na itong September, no? Ayon sa December, mga katropa. Samot, tingtugnaw, tingulan na gayon na mga katropa, ha? Doon na pa ipipilak ka mga panahon, adlaw ng atong pangandaman. Ilabi na mo agad ang ato ang panglawas. Pag-inom, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Available sa ng butika nga duol sa inyuhang lugar. Aga sa mga hilig mo inom og kape, mas mayo piliyon ang kape nga makatabang usab sa ato ang lawas nga din kini mahimong himsong, mahimong ligon, Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. One of the best coffee, no, sa Yes to Health, mga katropa. At ako kay kinikatabang mahitungod gayon, no, sa ato ang panglawas. Kani kung buot ka nga din mahimong alerto in a very natural way. Anong naisigutan na itong in a very natural way? Tungod kay adun na po'y mga pamaagi. Nga din na gusto ka mahimong alerto, no, mahimok kang kuskan, no, aktibo. Doon na yung mga pamaagi. Gani, kung gusto kag instant, doon na gina yung mga pamaagi, mga katropa. Pero pangutan na, is it a natural? No, natural ba na, mga katropa? Although, makaangkon kag kabaskog ka-alerto, ado na po'y balos nga din. Makadawat usab sa ato ang panglawas. Maunang kiniato ang mga Santon Gold Coffee Mix. O, nagkape na ka. Tabangan pa ang lawas in a very natural way. Nga din kini mahimong alerto, mahimong aktibo. O, ilabi na kado na kay mga gipanghimo din ha. Nga din mga paperworks or office work. Any nga din ginatrabaho na to. Nga din nang ginahanglan o aktibo og alertos pang huna-huna. So ay kini ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Available hands na ng butika nga dool sa inyong lugar. Kauban ang ato ang Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Luwagan pa dyan sa ato ang Visionex Plus. One of the best product ng Yes to Health alang kayo sa may mga problema sa mata. Og buot maampingan ng ilahang mata, mga katropa, Visionex Plus, aduna kini kakayahan nga diin na proteksyonan ang ato agayong mga mata, mga katropa. Available usab kini sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated, available usab kini, mga katropa, sa mismong Yes to Health Wellness Center nationwide. Ilabi na din sa mga taga Davao Region, ha? Available, mga katropa, ang ato mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic. No, kung ikaw mga taga Davao, no, or Dura Cas Davao, mga katropa, ang ato ang clinic address anata sa Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights. Tapad ta sa Tagom Cooperative at Bangayod sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Or mas atbang ta sa Durian World. Nara na sa highway, mga katropa, ha? Dali ra kayo na ninyo malocate. Dako po na itong signage nakabutang Yes to Health Clinic. Abrido ka na matag Domingo, hantod Bernes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 gayod sa hapon. Available ang tanang produkto, mga katropa, in a very affordable price. Mo na yung pinakanindot sa ato agayong Yes to Health Clinic. Tungod kay available ang atong mga produkto, unya mas gipabrato pag yun, na? Para tawon mas maka-avail, na? Ang ato agayong mga katropa din, ha? Nga diin maglisod og avail, hilabi nag medyo malmahal. So sa ato ang Yes to Health Clinic, mas gipabrato nato, na? Para mas maka-avail ang tanan, mga katropa. Huwag ang pinakanindot, na? Tungod kay adun na kita yung mga libreng serbisyo hatod kaninyo sa matag Yes to Health Clinic branch, mga katropa, ha? Ay mong kalimot din, ha, kung kamuna mo ato sa ato ang Yes to Health Clinic, ha, para mo avail sa ato mga produkto. O, hala, i-avail na po ninyo ang ato agayong libreng check-up, libreng konsultasyon, and libreng dietary guidelines, Libring juicing therapy, nutritional therapy, and therahertz therapy, mga katropa. As ng daghanang pwede ninyo i-avail, bisita lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayod sa inyuhang lugar. Sa mga taga Davao, ang atuwa gayong schedule is every Monday and Tuesday. Mao ka na ang atuwa nga face-to-face schedule, ha? Alang gayod sa libre nga check-up and consultation. Sa mga taga-Tagum, ang atuang schedule usab no for check-up and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Ay mong kalimot ha, sa adlaw na ito ang schedule mga katropa. Siyempre, available usab din ha, ang atuang gayong tanang produkto sa Yes to Health Incorporated din ha gayon sa atuang Tagum branch. And dungag pa, available usab mga katropa kung aduna mo yung mga medisina din ha. Any maintenance ngayon ang inyong gipang inom karon available usab no, sa atuwa gayong Yes to Health the Clinic branch sa Tagum. No, tungod kay combination ng atuwa din na Yes to Health Wellness and the Pharmacy ng atuwa ng Tagum branch mga katropa. And mga essential needs na no? Tungod kay kumuato mo sa atuwa ng Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum branch ilabi na gi-action mo gutom, available usab din ha ang mga essential needs no? Na yung mga makaon usab din ha mga katropa. No, and labi na aduna tay coffee. Kung gusto mo magkape labi na gabugnaw ang panahon unya. Layo pa inyong ibiyahe paingon sa inyo ang panimalay. Din ha sa ato ang Yes to Health Tagum branch. Pwede ka mo makakape din ha makarequest sa ato aga yung mga assigned secretaries and also a pharmacist mga katropa din ha sa ato ang Tagum branch ha. Kaya available din ha mga katropa ang atuaga yung mga lamian na nga kape no? Na pwede din kayo ninyong tilawan diha diha dayon. And sa mga taga Davao Oriental, good news mga katropa ha. Tungod kay sugda na gayod nato karong bulan na ang atuaga yung monthly visit and face to face check up and a consultation na din na gayod sa ito ang Mati branch mga katropa. And then but kung i-announce no sa mga nagapaminaw karon ilabi na sa mga taga Davao Oriental karo gayong July 16 mga katropa magsugod na gayod ang ato ang face to face free health check up and consultation. Dinagayad mismo sa ato agayong Yes to Health Mati branch sa mga katropa. Isbun ko ha, July 16. No, Huwebes ka na mga katropa. Og ato na kining paghimuon nga regular schedule. Matag third Thursday of the month. Mao na ang ato ang schedule din ha, sa Mati mga katropa ha. Every third Thursday of the month. Matag tulo ka Huwebes. Kada bulan mga katropa mao ka na ang atuwa gayong schedule dinha gayod sa Mati branch mga katropa ha. Syempre dinha gina mismo ipahigayon sa atuwa gayong Yes to Health Clinic Mati branch. So, ana gayod sa A Square building. No, ubos gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund. No, sa Barangay Central mga katropa. Mas dali ninyo na i-locate kung mag-commute mo. Inunan ninyo nga ato mo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. And then ubos po niya na na mismo ang ato ang Yes to Health Clinic ha. Mag-uban-uban tan din ha mga katropa. Hilabi na sa mga taga Davao Oriental. Tungod kay dugay-dugay tao, wala nakabalik din ha. No? Tungod lagi sa medyo layo-layo dyan ang lugar na to. No? Pero tawon, no? Kalooy si Ginoo tungod kay nibalik ang ato ang schedule. And praise the Lord, starting this July 16. Mag-uban-uban ta din ha mga katropa. Hala, ubanan na ninyo ang inyong tibuok pamilya, amigog, amiga. Alang gayod sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Usa lamang ka na, kaadlaw po sa i-grab ninyo na ha. July 16, itakits ano, din ha gayod sa mga taga Davao Oriental. Oras, alas 12:50, size na mga katropa. And alang gayod sa pagpadayon ng atong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sa unahan, alang gayud dato ang health information. Ayan na maminaw sa kita og manindot nga testimonya na. Mga pahinumdom dinhi gayud sa atong programa The Secret of Health. atong paminawan ang testimonya gikan kay atong master controller Sir Royce, and balik kita human gayud nining ato ang pipila ka mga pahinumdom.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romila Cantos.
1: Taga-asa ka sir?
2: Yep, pare.
1: Yan, bago ka nato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
2: Kapan ako, sakit ako ang tingko.
1: Kailan po na ka-dugay sir nga din mong ipamatay sa kamas?
2: Dugay-dugay na po na. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kamusta sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kinsey Kadlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Narang-arang naman po niya. Nawa na po ang sakit sa ulo. Akong likod.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo rin sir. Wala na sakit.
2: Okay na rin.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon sir sa tanang hindi nagpaminaw sa atong programa o ila din na sa gusto usan mo saway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang tingnan ko sa itong nag-i-pratic po nga po. Testingan yun na ito. Huwaman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong testingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ang sabi ng pangalan na ito?
2: Romy Nakat.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target ka kusog sa Ginoo o may panlawas ka niya.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ato si Ariston, usa ka nang uma. Ibukadlaw jud ko nga pilot unya magsige pa jud og dako. Kung gibate po na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata basin katarak na na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay dog aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong bisulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat niya sa shake, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong program The Secret of Health. At saka po ninyo magkauban yung health consultant CJ De Druda. Inyong nadungog, no, manindot nga testimonya si Sir Kadin. Adunay problema, pagsakit sa iyang ulo. Gani, nahinduman pa na ako sa diyan siya ni bisita sa atong Yastro Health Clinic. Dugay na taon niyang giproblema ang kasakit sa iyang ulo. Dugay na niyang gidadala. Daga na siya nasuway, no? Ang mga pagpanambal apan na wagi daw nawala. Sa dihang ni Suway sa ato ang pagpanambal, no, sa Yastro Health Clinic, mga katropa. Thank God, no, tungod kay ato agay natabangan na si Sir. Kusan na ka, siya karon ka avid the client po ng Yastro Health Clinic. Alang sa tanan nga din adunay problema sa panglawas. Kamu gayud giawhag, no, nga din bisitaha ang Yastro Health Clinic, labi na kung adunay susama nga kondisyon. No, pagsakit sa ulo, mga katropa. Suway so, pagbisita ang Yastro Health Clinic tungod kay adunay kataya specific program, no, para gayud sa mga inana nga kondisyon ng mga katropa. Oras alauna dos na, mga katropa. And ato kita gayud na sa ato ang health information, but before that, happy viewing, no, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. Sir Harold Salang, shout out. Live watching from New Zamboga, New Corilla, Davao del Norte. Uy, happy viewing, ha, Sir Harold. Sa kini ka avid viewers and listeners posta ng programa ng XFM. Ayan, kamusta din na Sir Harold. And Sir Rex Ordiniza, good afternoon mga katropa. Good afternoon to you, sir. And sa inyuhang mga kauban din ha, mga katropa. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. Labi na sa mga bagong abot karon, pag nagapaminaw sa ilaga yung mga nagkanaiyang radyo. Kung akamu adunay buot ipangutana din sa atong programa or ipaabot, pwede kamu padala sa inyong mga mensahe sa atong text line number na 0909-1762844. Subun ko ato ang text line number 0909-1762844. Wag ato kayong hatagan o pagtagad unya, ha, human gayud nining ato ang health information. Ang ato ang pagatunan karon, mga katropa, very common na problem sa ato agayong mga katawhan na karon, no? And sadly, dili lang mga adults kundi bisan na mga kabataan adunay susama gayud nga problema niini, mga katropa. Tungod kay kini nga kondisyon, pagka problema, itawag kini siya og man-made problem or man-made condition. Tungod kay kita ang magdesisyon nganong himuon nato ni or dili nato himuon, ha? Pagbata na salit nga dinda doon lang kita yung mga gibati karon sa kalawasan. Sa dais pinakahinong dani ni basi mo kini ang gitawag na to gapagatunan na karon, mga katropa. Atong fokusan kining usa ka pangutana. How important sleep is. Unsa man ka importante man jud kining gitawag na to pagtulog. Tungod kini aging adlaw doon na koy pasyente. Ito sa stagom ni duty, mga katropa. Ang iyahang gimo, usa sa iyahang gi problema. Although dili ni mo ang pinaka-main niya nga concern, tungod kay nato siya sa ato ang clinic, mga katropa. Ang iyahang gimo, tungod kay aduna siya paghapdo sa tiyan. And then, kaluya sa panglawas, usahay, maglipong-lipong po daw siya. Kung sa din ato siyang gi-interview, and then atong gi-check ang iyahang iris signs. So atong gipangutan na, kamusta ang imong pagtulog? Kabalo mo unsay ang gitubag, pila na di ay kabulan nga din wa siya'y tarong tulog. No, dagan na siyang gipanghimo nga mga, dagan siya gipanginom, no, para daw munindot ang iyang pagtulog. Pero paghigda niya na unsa nga perte man daw ang aktibo sa iyang unahuna. Latagaw kayong unahuna, mga katropa. And then gani, nagdugay ang among pag-istorya, pag-interview, mga katropa, sang, sa dihang, hangtod na abot sa punto nga din ni amin siya, nga din stress po jud siya, no?
So, usa gid din sa factor nga no maglisod og tulog ang usa ka tawo kining gitawag natog stress mga katropa. But anyway, balikan nato unsay connection. Sa gibati no ni ma'am sa paghapdo sa tiyan, sa pagluya sa lawas, paglipong-lipong kung kulang gayud og tulog ang usa ka tawo. Mao na ibuot kong hatagan o pagtagad no para nga ato ang health information mga katropa. Unsa man jud kay importante nga din gikinahalan aduna igong pagtulog ang usang katawa. Okay, sa tinuod no nining atong kapanahon mga katropa ang pagtulog bitaw. Murag wa na kayo gihatagan og bilih. Ilabi na sa atong mga kabataan din ha. Murag basta kay makatulog rag pila ka oras no murag okay na ilabi na gaway adtuan pagabuntag way trabaho or way eskwela hala halos tibok gabi magpulaw wa na sayod unsa ang pinaka mga importante nga mga panghitabo sa panahon nga din kita gayod matulog ang mga katropa. Amo na nga but kung hatagan o pagtagad okay pahinundum sa matagusa no nga din kini di ay nga mga panghitabo. Kini di ay mahitabo mga katropa sa panahon lamang nga din kita gayod matulog. O grabe kini ka importante mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang panglawas. So para masabtan nato kung unsa ka importante ang pagtulog atong hibaluan, unsa man dayon hitabo di ay no sa atong lawas sa dihang kita matulog. No kung kamo pangutanon sige daw. No nasayod ba mo nga adunay panghitabo sa lawas sa dihang kamo gayod matulog stuck na sa kagabihan? Okay, basig ang inyong pagtuon o inyong pagkabalo na di ha. Basta matulog daw, piyong tas tak nga sa gabi yun. Naghigda, mauna na, no? Wata na sa hayod nga din, aduna di ay dakong panghitabo sa panahon nga din kita gayod natulog ang mga katropa. Kini, ato ang pagatunan karon para mas masabta na ito. Makahono na ta nga din, uy, kinahanglan gidi ay kumatulog, no? Grabe di ay ang mga panghitabo sa akong lawas sa dihang ako gayod natulog, no? Mao na buot ko nga ipakaon kanatong tanan karon mga katropa. That's how nga diin mas paningkamutan na nato puhon, no? Sumalabot nga adlaw nga din matulog na jud ta mga katropa, no? So atong susihon, unsa man di ay ang mga panghitabo sa atong lawas sa dihang kita natulog. Number one, mala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, adunay panghitabo nga gitawag natog the body undergoes repair during a night sleep. Mao kini ang pinakaunang mahitabo sa lawas ha. Aduna daw ipag-ayo. Dinha gayod sa atong lawas sa panahon nga din kita gayod matulog. Sa unsang paagi dok? Sa panahon manggod nga diin buntag no inuna natog buntag or tibok adlaw mao ka nang panahon nga diin nagmata kita aktibo kita or nagbuhat kita unsa may atong gipangbuhat mga katropa and then nagakaon kita aron tuod niya na ang pagkaon tunaon sa lawas para mahimo kini nga gitawag natog enerhiya and then kini usab ang panahon nga diin ang atoang adrenal gland no nag-produce og adrenal hormones sama sa corticosteroids no ang mga adrenal hormones kadi na kini gayod dagi kinahanglan para kita mahimong alerto aktibo og ma-energize the whole day ang mga katropa. Kini nga proseso or condition gitawag kini og catabolic rate. Pero sa takna sa kagabihon mga katropa, kini nga catabolic rate mo switch on to anabolic phase. Mura ni siya mag-change, no? Mubago ni siya mga katropa, no? From catabolic rate to anabolic phase mga katropa nga din niining takna katugay yung mga adrenal hormones nga gipagawa sa atuang adrenal glands para kita mahimong aktibo, alerto. And then kusgan stibok adlaw kato gayud ma wagtang ug muubos gayud mga katropa sudpod nga diin stuck na sa alerto gyapon kita aktibo gyapon kita syempre mao nang ang from catabolic rate it will switch on to anabolic phase and this time ang atoa gayong lawas magsugod na pud siya ug pagawas nining gitawag nato nga mga
human growth hormones mga katropa. Mo na ning ipagawa sa ato ang lawas, particularly our pituitary gland. Mo ni ang responsible no to produce human growth hormone. Kauban na sab ang ato ang pineal gland to produce melatonin. Some of the hormones no nga din nagikinahanglan for the growth of everyone, especially sa mga kabataan. No, kung gusto ka nga din mahimong himsog, kusgan, baskog ang lawas, no, from the cells, the tissues, no, to the body composition, no, the bones, kana gikinahanglan sa panahon gayod nining gitawag na tog kagabihon na mga katropa. Even a sugar and fat metabolism mahitabo na during a night at time mga katropa. No, mga sex hormones, testosterone, mga fertility hormone and etc. Daghan pa na mga katropa sa panahon stuck na sa gabihon, aduna di ay production of human growth hormone kini ginapagawas sa panahon nga diin kita gayod na natulog ang mga katropa. And most important

Millions of cells died every day wata na sayod ni ana mga katropa. And that's why ang pagtulog stack na sa gabi yun o sa pinakadakong importante tungod kay nining panahon na gina-repair no, katugay yung mga cells, mga tissues nga din na daot no, the whole day mga katropa kung unsa man gayod ang atuang magimbuhaton na tibuok adlaw. Mao nang adunay maintenance and the repair. Take note ha, kini mahitabo dili sa panahon sa adlaw kundi diha sa panahon nga din ikaw gayud matulog sa takna sa kagabihon. Pangutana, unsa undok kung di ko makatulog eh di. Nabay nahitabo nga repair? Nabay nahitabo nga maintenance? Wala mga katropa. Ato anang hisgutan unya, no? Unsa po'y mahitabo sa lawas sa diyang way igong pagtulog, no? So ato sa ta, unsa'y mahitabo sa lawas sa diyang kita matulog? Ikaduha, detoxification. Kabalo bambo nga din sa panahon na tulog kita mga katropa, aduna day paghinlo sa ato ang lawas. No, o kini nga paghinlo dili ni basta-basta. No, usa kini ka pinakaimportante nga paghinlo sa lawas tungod kay kini mahitabo diha lamang sa ato agayong brain area. No, sa ato agayong utok mga katropa, no? Tungod kay the whole day of course bisan pa man na matata, aduna gyoy gitawag natog deso detoxification. Our cleansing process nga hitabo sa atong lawas kauban ng atong mga eliminative and detoxifying organs, atong atay, atong kidneys, no, atong pancreas, so daghan mga katropa, no. Pero sa taklas kagabihon adunay detoxification or paghinlo sa lawas nga diin mahitabo gayod diha lamang sa atuang utok. And take note kana mahitabo lamang stack na sa kagabihon. Sa unsang paagi? Pinaagi gayod sa atuang gitawag nga glymphatic system. Adunay sistema sa atong utok gitawag siya og glymphatic system. Nga diin kini gibuo sa mga glia cells, no? Usa ka unique type of cell nga din makita lamang dinha gayod sa atuang utok mga katropa. Mao ni ang gamanage nini gayod nga system mga katropa nga din pinaagi gayod sa pagbumba sa ato agayong cerebral spinal fluid. Paingon sa atuang mga brain tissues aduna gayoy paghinlo dinha sa atuang gitawag nga brain area gayod ang mga katropa. From the brain to your spinal fluid, paingon gayod sa atay. And for the final elimination. Kana, dako kayog importante mga katropa. Especially our brain, ginagamit man jud nato na. Bisan pag unsa atong gilihok din na, bisan pag muingon tag, ay dok, relax, relax naman ko, tibok adlaw. Ay, naku po. Pero daghan kaayo og neurons and the cells nga possible maluya og mamatay gayod sa ato ang brain area mga katropa, no? Kani our brain mao kini ang nag-compose og daghan kayo nga mga neurons and cells maliban sa atong second brain which is in our gut, no? So kung adunay pagkaguba, pagkapatay sa matag cellula, neurons dinagayod sa atong brain area, that's why aduna po'y dapat gikinhanglan ato nga paghinlo niini. So sama sa atong blood circulation, no? Din ginahinloan pirmi ato ang dugo, ginahinloan pirmi sa ato ang kidneys every 10 to 15 minutes. Every 10 to 15 minutes mga katropa inana ang lihok sa ato ang kidney. And then ginahimo na during the day. And then during night time dili man apil ang paghinlo ato sa ato ang utok mga katropa ang ginahimo sa ato ang kidneys. Sa panahon stack na sa gabihon special ni ang paghinlo sa atong utok ug kana mga katropa pinaagi gayod sa ato ang glymphatic system. So unsa ka importante ang pagtulog labi na ang paghinlo sa atong utok, no? Sa panahon nga din na kita matulog, grabe ka importante. For example, sa mga katropa, mga kabayan nato nga din adunay Alzheimer disease. No? Sa mga adunay Alzheimer disease, kinigayong gitawag nato ga beta amyloid, damamay ni ang protein nga din mag-cause og plaque formation, magbara din na, no? Sa ilahang brain area.
hinungdan magka-cause og Alzheimer condition during night time. Sa panahon nga ikaw matulog mga katropa, usa day kini, no? Nga din gina

0: Hinluan, ginatanggal sa ato agayong utok, kinigayong beta amyloid para gaya da malikayan kining gitawag na tog Alzheimer disease or any neurological diseases sa mga katropa. Isipin ni mo na, bisan pag di ka minum or wakay inimun ng mga pagpanambal, pwede ni mo malikayan kinigayong gitawag na tog Alzheimer disease. Sa mga nagaedad na, nagataas ang edad din ha, kasagaran and common karon kini sa ato aga yung mga katigulangan din ha, adunay Alzheimer. Di ba? Okay, basig sa panahon po sa ilang pagkabata-bata pa, wapag kayo tarong tulog or adunay yung problema sa pagkatulog or there no choice tungod kay ang panginabuyan pagpulaw. Gani, doon na ko'y pasyente din ha, gayon sa mismong taga-tagom. Naminaw ko sa ilahang experience no tungod kay ang iyang anak bata pa kayo 23 gidala sa ato ang Yes to Health Clinic dinas Tagum mga katropa babae adunay gitawag natog problema sa iyang tiyan nga sakit daw kaayo unya maghuot ang dughan unya maglipong-lipong unya pag nasayra nato nga ang edad 23 pa lang edi nakapangutan na takabata ba nimo nganong aduna na kay mga gibati niini. Sa dihang atong gisusi mga katropa nitubag sila ang ilaha dayon tawong panginabuyan kining pagbaligya og balot dina sa kanukutan area dina sa Tagum unya ang ilahang time nga din sila mamaligya magsugod sila alas 4 or alas 5 usahay sa hapon paingon na alas 3 sa kadlawon mauna ang duty tawon sa iyang anak og kana mahitabo mga katropa kada gabi eh. Pag alas 3 sa kadlawon, muli ang iyang anak, o pulihan na po daw siya sa ilahaga yung mama o papa. Kayahan na po mama o papa, mauna po yung mujuti, paingon sa kabuntagon, magbaligya o balot. Akong gipangunta na, pila na katuig tayo ngayon na niyang trabaho sa imuhang anak. Ningon ang iyang amahan, o nagid na ang ilahang panginabuyan. Subot pa subot, ta makaingon og unsa na kadugay tungod kay mao na ilang panginabuyan but masabot mao na gid na pirmi ang ilahang lifestyle. No, di po dato sila mabasol tungod kay lagi mao ang source of income pero atong balikan grabe impact sa lawas sa bata. No, luya kay nabot og clinic no nagsakit ang iyan siya naglipong-lipong gani ginalalayan siya tungod kay luya na jud. Sa moto ato ang gitabangan and nag-undergo siyang medication karon. And I pray no sa atong buhing Ginoo nga rin matabangan po nato sila lagi. Ato pong gi-advise nga diin usa sa pinakahinungdan nga diin ngano na inani ang imuhang anak tungod kay lagi pirmi kulang og tulog. Tungagan pa jud og wrong diet tungod kay ang anak hilig po dog noodles unya usahay magpapasarog kaon mga pinalang daw mao nang tawon no. Aduna jud gibati nga problema ang iyang lawas. Balikan nato ato pagtuon mga katropa. Ana ka importante kining gayong gitawag natog pagtulog. Isipon nimo no. Bata pa kayo pero pwede di ay magka problema gayud sa kalawasan sa dihang kung adunay dili gayud nga igo nga pagtulog mga katropa. Dinhi lamang nga pagtuon kini pagsakit sa paghinlo sa ato ang utok. Kung kini gayud dili mahimo mga katropa ay nako dako kayong problema sa ato agayong brain area. Dako kay problema mga katropa unya ikatulo. Hindi gayong gitawag nato nga fight infection and the boost immunity. Usa sa pinakaportante nga nung matulog tas taknas ang gabihon tungod kay ang lawas nato adunay igong kakayahan para gayod labanan ang mga infection. No, and then mupakuso gayod sa ato gayong gitawag nga mga immune na system. Atong laluman ang pagtuon para mas masabdan kay komo naman ang muingon nga tulog sa iyo ay para kusgan ang lawas, ha? Para ligo ng imuhang immune system. Pero nasayod ba mo kung unsa jod o sa unsang paagi nga din mahimo gayong kusgan ang atuang immune system? Ang atuwa gayong lawas, no? Kinatibukan mga katropa. Tungon kay sa taknas kagabihon, ang atuang lawas aduna gayoy ginaproduce or ginahimo nga cancer killer cells. Usa ka selula gitawag ni siya cancer killer. Mao ni ang tagapatay sa mga cancer cells sa ato agayong lawas mga katropa. Any bad microorganism nga din na possible mag-cause og problem. Hindi gayong TNF or tumor necrosis factor. Mao kini ang ginapagawas dayon sa atong lawas para dayon patyon kantong usa gayud ka bad microorganism nga possible mag-cause og problem. And then during night time sa panahon nga kita gayud matulog mga katropa, aduna di ay dako kaayo nga production or mas mudaghan di ay ang production niini. Ining gitawag na to ga cancer killer nga cells or TNF mga katropa. Mao kini ang pinakadako nga punto ano matulog ta stuck na sa gabi yon para gayud mukusog ang ato ang mga immune cells. No, unya duwagan pa jud nato ga cytokines. No, ang cytokines mga katropa sa usab kini ka immune cells. No, nga diin na dako kay nagtabang para gayud labanan ang mga balatian o mga infection. Kana usab ipagawa sa ato ang lawas sa panahon nga matulog ta sa taknas kagabihon. Di ba kanang duha cancer killer cells and then cytokines no TNF mga katropa kanang duha nga din dako kag ikatabang para gayud labanan ng infection ipagawas ra na sa atong lawas sa panahon gayud nga kita matulog ang mga katropa. Manang tawon paning kamot jud magtulog din ha. No, ayaw gitanon pagpulaw-pulaw. Unsay metabo sa lawas dok pagkulag tulog? Oh, sige atong adtuan. No? Atong adtuan ang pagtuon kung unsa po'y metabo sa dihang kulang og tulog ang usa ka tao. Number one, of course, no repair, no maintenance for the growth. Automatic atong gitun-an ganina. Sa dahil kita matulog, adunay repair, adunay maintenance, adunay gayoy human growth hormone. Nga din ginapagawa sa atuwa gayong lawas para gayod ma-build ang strong and healthy body, especially sa ato mga kabataan nga nagsugod palang taon og tubo. Huwag pagtulog, ibaliktad. Mawala ka na mga katropa. Walay repair, walay maintenance, walay human growth hormone. Ikaduha, weak immunity. Mabawasan ang production sa cytokines, sa TNF, no? Mga cancer killer cells, ang mga cells, mga immune cells to fight infections and any diseases, mabawasan o mugamay na lang na, hindi adunay gitawag na itong weak immunity. Madang prone na ka sa infection, kung doon ay mga problema sa panglawas, tingala ka haladok, dugay man kayo kumayo. Haladok, sige kong inom ani, wala lagi alibyo. Ay nako po, basik usan na sa simptomas, nga din aduna kay weak immunity mga katropa. Sa pinakahinungdan, why tulog or kulang gayod sa tulog ang mga katropa? Ikatulo, unhealthy brain. Oh, dili himsog nga utok. Oh, take note ha, pag may isgotag unhealthy brain, adunay usa ka doktor, usa ka neurologist, no, or neuroscientist, no, si Dr. Nethergaard, mga katropa, iyang gitunan kiniga yung lymphatic system. Gani, usa ni siya ka doktor nga din, mao gayud ang pinakauna nga nakatawag nini, nakakita nining, or naka-discover nining gitawag na ito, lymphatic system. So therefore, yung gitunan, and she conclude, na kinida yung gitawag na ito, lymphatic system, dako kayo gikinahanglan, no, especially kung gusto ka nga din mahimo gayong himsog ang imuhang utok mga katropa. Gani, aduna siya article nga din gihimo and it is entitled How to Have a Healthy Brain or What Keeps a Brain Healthy. Mao ni ang title sa iyang gayong article gayang gihimo, no? And then sa iyang article nakasulat ang tubag. A nice night of sleep is the best way to keep in shape. Way lain siyang tubag mga katropa kundi ang maanindot no, og mahamog sa lain terms sa nice no maanindot unsa ba sa Tagalog man ang mahimbing no saya ra murag mao man ang maanindot og malalo lalom nga pagtulog. Sa pabay laing term anan sa Bisaya mga katropa kanang nindot imong pagtulog sa gabi yon ha. Way lain nga para nga pamaagi para mahibong nindot ang imuhang og himsog ang imuhang utok kundi mao gayud ang manindot nga pagtulog ang mga katropa. Okay nga naman kung kulang ka og tulog mga katropa, sumala pa ka ni Dr. Nethergaard. adunay part sa ato ang brain gitawag kini og locus ceruleus. Sa kini ka part sa ato ang brain, and this locus ceruleus mao kini ang responsible to produce dendrites. Unsa ba rin dendrites? It is a kind of neurons. Ngayon, naadin na sa ato ang brain, mga katropa. O kabalo ba mo sa panahon ngayon, why tulog ang usa ka tao? Thousands, millions, no? Daghan kayog mga dendrites ang possible mamatay dinha gayud sa ato ang brain area, especially sa ato ang gayong locus ceruleus, mga katropa. O, muna nakaingon mismo si Dr. Nethergaard, tungod kay daghan kayog mga dendrites ang namatay, dako kay possible nga magka problema gayud sa utok sa diha ang tao nga din sige gayud og pulaw. Number one, atong natunan ganina, Alzheimer condition. No, unya duwagan pa, memory impairment. Maglisod na focus, limtano na bata pa pero grabe na kalimtano. No? Maon pa, unsa ganito gisugo nimo? Oh, nakalimot na dayon, no? Niya, unsa pa, aduna nay pagka-problema sa abilidad sa pag-isip, pagplano. Ana gayod, maapektuhan mga katropa. And then reaction time slows. No? Slow na kay ka, mo-react sa imuhang palibot. Daghan ang maapektuhan mga katropa. O ang pinaka makagugool. Aduna yung mga health conditions na possible mabuo nga na kanimo kung magpadayon ang dili gayod regular or normal nga pagtulog ang mga katropa. High blood pressure, heart problem, obesity, ana naiugnay gayod sa gitawag na to ga lack of sleep. No, irritability, irregular hormones. Pirmi labad ang uro, pirmi gayod sa puton. Mood swings and even cancer, take note mga katropa. Even cancer, tungod kay aduna gayoy gitawag nato a deficiency of melatonin, and nako po big factor yan of having cancer. Wata na say kung unsay possible nga cancer tungod kay magdepende po na kung unsa gayud ang gitawag nato nga problema sulod sa lawas, no? But anyway, take note po mga katropa, ha. That's how important the sleep is mga katropa. Mahilabi na kinigayong production of melatonin. But we don't have enough time. Ugma, atong ipadayon kini ato ang pagtuon mga katropa, the importance of melatonin in our body, especially unsaon usab nato pag unsay mga pamaagi nga din mahimo gayong nindot ang atong pagtulog sa takna gayud sa kagabihon na mga katropa. Tagantamog mga natural tips na na pwede na itong himo din agad sa itong matag padimalay, hilabi na sa itong mga katropa din ang adunay pagka-problema sa ilahang pagtulog. O, yahera ning uban nga din pag maghigda bitaw, diritsog hagok. Pero unsaon tao ning uban nga din maabta na lagpila ka minuto, oras bago makatulog, maunang mapulaw noon. Ugma, atuan ang pagahisgutan mga katropa din ni Gapon sa itong programa The Secret of Health. Apan, wa naman tayo igong oras na. Bago ta magtapos, ato sa ning basahon ang mga nag-comment sa ito ang live. Ma'am Leia Manalaysay, good PM Doc, as a senior citizen, ang ano sa'yo man na magmata na Doc, compare sa 30s above. That is normal, Ma'am Leia Manalaysay, no? That is a normal changes sa pangidaron gayon sa usa ka tao. Pag nana sa senior, ang ilang pagtulogan na nanagid na sa gitawag na ito, 6 to 7 hours. Ang importante lamang, unsa ka nga oras matulog, Ma'am Leia. Kaya kung sa'yo ra ka natulog, halimbawa alas 8, kadalasan hilabing naa sa mga mingmingaw nga dalan, okay ra na. Bisan pag umatakag alas 2, si kadlawon, why problema tungod kay buo gihapon ang maintenance and repair, especially the production of red blood cells during a night time. So ang tanong kung ngano ang senior bumataog sa'yo compared sa 30s above, that is normal, Ma'am Leia, as long as nga way gibati sa lawas, ha? Adela de la Cruz, mahinanok pagtulog, Doc. Ingon anak ko, dali lang kalimot unsay dapat imnon. Uy, okay ang pagtulog, pero nganong dali tawag nini limtanon gihapon. So ang kondisyon po niya na basic, aduna po kay gitawag na itong problema mismo sa blood circulation. Baba, okay mo pagtulog, pero nganong kulang manggihapon or limtanon manggihapon, check na ito ang blood circulation or basig kulang ka o gitawag na ito vitamin C level and B vitamins gayod sa ito ang lawas. Especially, kinigitawag na ito thiamine, no? So, daghan gihapon ang possible reaction or either you have a cholesterol deposit, arcosinellis, no? venous congestion, dinagayod sa imuhang iris sign. So, mas mayo ato anang i-check na Ma'am Adela De La Cruz. But for the meantime, paspasi pag-inom og Santon Vitamin C. Sa mga dali makalimot din ha, pag-inom og Santon Vitamin C, dako kay kining ikatabang. Mahitungod gayod sa ato agayong memory, ha? Tungod kay ang atong brain, usbon ko, mao kini ang part sa atuang lawas, adunay hataas nga level of vitamin C. Kung adunay pagkunhod nini, munang aduna po'y pagka-problema sa atuang memory. So, try to take Santon Vitamin C together with Santon Plus Gold. No? And then, pag-inom og pure pineapple juice. Ang pure pineapple juice, dako kay nag-ikatabang. No, para gayud adunay gitawag natog brain enhancement. Gitawag kini brain enhancement kining pineapple juice. No, so why at least 1 glass a day for 2 weeks kauban ang Santon Vitamin C and Santon Plus Gold, makita gayud dimo ang improvement. Wa na may tay igong oras mga katropa, daghang salamat. Ilabi na sa mga niuban og nagpadala sa ilang mga mensahe. No, kini gayud ang iyong health consultant ugma na pod. Sa gapong orasa, sa gapong stasyon, si Gene Druda, kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maing adlaw tanan and God bless us all.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte, this is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Umaga pala
4: si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men. Ah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mga samayang pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano na po ang laing sugilanon? Sugilanon sa kinabuhi nga kundiin. Huwag man tatay labot sa sinugdanan, pero kitang tanan ang musulbad sa kasalaanan. Lain na pong istorya sa kinabuhi ang ipadaan ni atong programang X-Rated. Pero una na ko basahon, akong timbayahon ang atong mga suking tigpaminaw na nagsubaybay ni ining programa. Dili lang dinhi sa sugbo apan sa nakilaing dapit sa Kabisayan. Ana dihang kanlaon, ihulgan, labi na sa may pagrian. Apila sa bang dapit sa Mindanao kung diin madunggan ta? Sa Bukidnon, General Santos, Zamboanga, Mati, San Francisco, Davao, ug Tagum. O sa mga nakasikbit nga lugar nga maabtan sa labay sa signal, malamang. May hapon kaninyong tanan. Laing suwatan po ang atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Iligan. Akong amigo. Atong itago sa pangalang Christian. 23 anyos na akong amigo. Ulitaw. Kining ang problema mahitungod sa giatubang niya nga kaso. Pero mas masabtan ninyo kung hatagan na ito kinabuhi kining suwat-sugilano na ako. Og dinhi ako sugdan ang akong storya, ang akong X-rated drama. Aniya, paminawa.
1: Uya mo ni Erlin?
2: Ubay.
1: Ano niya? Iya, saan naman lang to si Ibon?
2: Oh, naalang gihapon. Kami lang gihapon.
1: Napatay! Lumpungo ni mo sila?
2: Oh, kanang kang Erlin, lingaw-lingaw ram lang ako. Ang kang Ibon, maunay, seryoso.
1: Bebe, onya by Christian, kung mahibawaan ka ni Ibon?
2: Ay, di lagi na mahibaw. Panikamutan ako nga, di gusto mahibaw.

0: Salamat kay Christian, ha?
1: Salamat saan siya?
0: Sa imong love.
1: Oh, abi na kong unsa.
0: Nahibaw ko, unsa ka dako sa imong love nako. Maong nagpasalamat kay Gus Ginoo nga, ikaw yung gihatag nako. Tungod kay gimahal yung ko nimong tinuray. Og, kasaligan ka, Kyod. Ha? Gano'n man ka?
1: Ah, wa, wa, wa, bunay, wa.

0: dyan.
1: Love subject ka, Erlyn.
0: Ampot. Magpunsa ka ako kung muha ka na ako.
1: Di ko mawaan ni Mulin. Dili.
0: Promise?
1: Promise.

0: Ya. Ni kamu kusin siya.
1: Oh.
0: Duha ka babae imong giilan?
1: Ikaw ba? Murang kag di amigo eh. Usa man. Baka naman kailan na ako nga amigo ni mo. Paglaro ha?
0: Ikaw ba? Ikaw ba? Ay lang kasuko.
1: Kisa may tayo malain na na. Magsiki magagsulti yung makapakonsensya na ko. Ay pakinguna na. May kukuta. Ang ngayon tangam, suporta ka sa kong gihimo. Imo naman hinong kong giduot.
0: Bye, bye, bye. Pabinaw, good. Wa man ta ka di duot, bye. Pero ngako lang ba? Naluoy ko sa sitwasyon. Naluoy ko sa duha ka babae ba nga imong gilumpong. Aw, bisag di na lang ni Erlen. Si Ibo na lang. Naluoy ko niya. Tungkol kay, maayo good kaayo na siya ni mo. Ano imo nang siya gingon, anak?
1: Basta, usara yun akong ihangyon imo. Kung gusto pa ka nga magkaamigo ta, ayaw na ko sige iksulti, anak. Kasabot ka?
0: Sorry lang yun kayo, ha? Ay, kamala ka. Last talang yun ni. Di na yun yung mausab. Sorry yun kayo.
1: Oh, anak ba? Arigin ko pabor na ko.
2: Ano naman tamada yun, ugla ka, Urun?
1: Kuhan ka ng... Dili ko palakto ni mama ba?

0: XFM, katropa mo.
1: Ang nangungunang radyong pinapakinggan
2: mo. Marajaw na! Marajaw na punta sa Ijo na Horon, mga kalumong mga lumon. Panalingan na yung kawanan. At Ijo...
3: In case either one or both panels in front of us,
2: congressman, a former, right baja, former congressman,
3: aray na isap, a great
2: si congressman, Quintong Barbero Ish Barbers.
4: The response of the presiding officer is in the affirmative.
2: Dili ko no lisensya.
4: The journal that we
2: gumikan kay Jaoy 32 million voters.
4: A similar inquiry by Senator Judge Cayetano.
2: Na muhimo na si Janan mga anomalia.
4: Inquired if it was the position and ruling of
2: ang utan-o na to si Barbers kay surigaw noon man siya. Uman ba siya, Congressman, taglaw ba siya ni Attorney Sison na gumikan kay Jaoy 32 million na butante si BP Sara? Lisensyado na lisensyado na siya na muhimo ng mga korupsyon? Siya may naglaong sa imo, Congressman.
3: Thank you for the clarification.
4: Thank you, Senator Judge Lacson. Senator Judge Cayetano, what is your pleasure?
2: Sorry, ikaw na namin na ulit. Tama ba itong ako, ha?
5: Sir President, presiding officer, may I just...
2: Asa ko si Gika na na, may galang gikonstru niya.
5: I confirm that yesterday we heard the same thing.
2: Asa man kagikan ana?
5: When the transcript
2: kagikonstru ni mo nga nagingon dahil nga 32 million, dili na o lisensya na nga kuan. Uman ba dyan ka o congressman?
5: Basically, yesterday I clarified whether that was the opinion of the...
2: Bagan! Na nahurot na ni mo malita.
5: Presiding officer and of course
2: pamilaw lang sa mo diha. Ikaw Jerry pamilaw lang sa diha kay sumagsurigaw noon sa ako Jerry.
5: We have a continuing objection.
2: Baga nahurot na kay mo malita.
5: I asked him whether this was already a ruling of the court because if it's the ruling of the court,
2: wayong...
5: then as a threshold issue, we will have no further questions. Section 22.
2: Pero ang pinakayaot gadyod na wayong
5: itong
2: wayong ni Luis Tro
5: without objection or if objection is heard the orders and decisions shall be voted on without debate by ayes and nays which shall be entered in the record
2: subject however to operation of rules ijar jaon opinion waya sa mga tao militar kulas salamat karajaw
5: relevant admissibility.
2: Elizabeth Rio, Marajaw, Karajaw,
5: so
2: Barbers.
5: I may also correct that yesterday I was not allowed to, when I objected to Senator...
2: Ang pinakayot ka dyan na Luis Tro.
5: Lacson, I should have been given 10 minutes.
2: Sige, di na ito magsurig ano, tama na ito.
5: In section 22, but I do
2: admit
5: that...
2: Ako. Huwag may naingon na, anak, napa naingon na. Oh, sa ito pa, magpa-preskon yun sila to add up.
5: Allowing
2: makadugang
5: us to explain.
2: Ba,
5: anyway,
2: makadugang, makadugang. Ano man?
5: Everything has been explained yesterday as
2: part of... Makonbinsi mo nga tama bitaw, no? Di natak ng Sara, oy. O, di natak. Kisa man ang kuhan niya. Dito mong risa.
5: In writing, we will do so.
2: Kisa mo yung presidente sunod. Bitaw, no? Ano ba? Anang ilang approach, mga igala ba? Na ay giingon dito sa korte, lahi na pong paggawas sila sa preskon. Naminaw man yun mong kaha. Naminaw man sa ko, mga igala. No?
5: Aquino.
2: Kabalot sa purpose at itong anong giingon ta mong ito may gala tong 32 million kabutar. Huwag man itong maingon. Kisa kung buong-buang may gala kabugado maingon niya. Nagbutar na ko 32 million. Bahalag mangawat ko. Huwag manghilabot. Sabi nga na. Ayaw!

I'm 80% of this.

0: Kong sugar, may ubos na og na ni normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santong Plus Gold sa sulod sa duwang semana, unya nakabatul og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Mayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga atig paminaw dinhi sa XFM 107.1 sa Tagum City. O welcome ang tanan sa ato ang mga tigpaminaw, mga higala, igsoon sa nagkalain-lain ng mga dapit. Ako naga pasalamat sa tanan nga naga-hook up ni ining programa ang Tingog sa Reformasyon sa nagkalain-lain usab nga dapit sa XFM Davao o sa XFM Mati usab o sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, XFM San Frans o sa XFM Bayugan. O maayong gabi sa tanan sa nagkalain-lain ng mga istasyon sa maong dapit. O ako usab nagapasalamat sa ato ang CEO, si walay lain kundi si Doc Remelito Oy. Maayong gabi kanimo din ha, Doc. O sa ato ang Vice President, si Ma'am Olibain Oy. Maayong gabi kanimo din ha, Ma'am. Og sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing. Ayong gabi ikanimo din ha, Sir. Og sa ato ang Station Manager, Arnel, Sir Arnel Cortez. Maayong gabi, Sir. Kanimo din ha. Og sa ato ang Master Control, Sir Kenneth G. Batokan Tagupa. Maayong gabi, usab kanimo din ha, Sir. Og ang Diyos magapanalangin og magauban kanatong tanan. Og sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay, mga higala niining programa, ako nagalaom nga anaa kamo magapadayon sa pagpatalinghog niining programa ang Tingog sa Reformasyon. Og ako nagatimbaya sa mga kaigsuonan din ha sa nabunturan. Shout out day sa mga taga nabunturan ko, ang mga katrupa, no? Mga pamilya nako din ha, ko ang mga uyuan, Bungkak family. Og sa ako ang kapika sa kinabuhi din ha sa Barangay Linda. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. Akong mga silingan, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot kong anaaka mo sa mayong pagsikay-sikay niining kagabion alang sa panihapon. O sa ito ang mga kaigsuonan sa Bukidnon, Brother Chami Punay, ito ang kaigsuonan nga Pastor Usab, no? Sa ito ang mga kaigsuonan diha sa Digos, Brother Imboy Abu-Abu. O sa mga kaigsuonan usab din ha sa Digos o sa mga abo-abo family, no? Mga kabataan, mga kaigsuonan, mayong gabi sa tanan. Sa Jinsan usab, mga kaigsuonan dito, Brother Samuel Salbanya, Sister Lisa Corminal, mayong gabi usab kaninyo din ha, no? Sa tanan nga mga nagasubaybay sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon, sa Mati, mga kaigsuonan sa Mati, Brother Ilin Udalo, og sa iyahang pamilya, mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ito ang interesado usab, si Brother Fred Tapad, maayong gabi kanimo din ha, Brother Fred. Manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kanimo uban sa imuhang panimalay. Mga kaigsuonan sa Lupon, Brother Plinius, uban sa iyahang pamilya, mga kabataan,
Ang gabi kaninyo din ha sa ato ang kaigsuunan nga na-assign din ha sa

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo kung nag-iliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling ni mo ang alami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay good ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipin sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako kong XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw, be? Binaw ka nila kayong chess na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanap kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!

0: Di sakai sige pa tayo lodi. So sa kabas. O dinhi. Ka, sa mga kagahinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Ha? Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision Next, sunay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina,
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Karlao, sa sulod, sa prisuan, og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naa na mo'y mga bagong blip. Oh, naa na mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihane na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, mito ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlog, talawan ko nung ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kaya kong tiil samut na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: The Secret of Health.
15: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

Good morning and welcome again in itong programa The Secret of Health, mga katropa. O ganun na sa inyong health consultant, inyong magkaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubanin na sa bako ninyo, hanintak na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong

0: Puntagon, no? So hinaota nga diin nakapamahaw na ang tanan, no? Hilabi na sa ato agayong mga katropa din nga mga trabahante, no? Naanagayon sila mga nagkanaiyang trabaho. O, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre, in taon, unta, wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong ikinahanglan gayon ang pag-inom og tubig, hilabi na sa tibukadlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ani ni ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo kinpormasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat, diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pagmuli kas balay, tuwa, unya imong pamilya po, imong anak po nga din, luya pog immune system, matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Mo nang ginahanglan ugali adyod nga muinom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika mga padayon maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na din higayod sa Davao Region. Dili sa Davao City, sa Tagum, and sa Samati. Gani, doon na kita ay branches, ha? Dinigayod sa tawag niini Luzon, Visayas, o Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no? Sa Yes to Health. I-search lamang sa inyuhang Facebook, no? Apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? Mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sara na to kung aduna ba ay branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. Mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto, no? Sa Yes to Health. And then mga serbisyo. And then schedule. And then address sa ito ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then, balik kita. Human gayod sa pipila ka mga pahinom doon. Ilamin na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod o Sanson Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape. Ganina ganin, no? Hapit jud, nakahapit makatulong. Nakaduha kita kay pagmatan. May man jud kayo iinom kay bugno man kayong panahon. Inom dahin ta og Sanson Plus Coffee Mix. Lamia man jud kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag muinom ka o santon plus coffee mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang santon plus coffee mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No, nindot kayo sa lawas. Monang dili tawag nini, dili ka problema, labi na sa atong mga katropa din na acidic, gahapdos ang dyan pag muinom og kape. Suway na sa mga wapan nakasuway, Sanson Plus yung coffee mix, mapanindot sa kalawasan, ilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no, kining ato ang Sanson Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan kayo, kining gitawag na ito ga palpitation. Sanson Plus, a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then, syempre, available usab ang Sanson Plus coffee mix sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human gayud sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programa The Secret of Health and standby. Tungod kay balik kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon. Nga diin kung ikaw musuway o matugayad sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayad ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagkaproblema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Kung saan ganyan pangalan ni mo? Nagkakasa ka, sir? Yeah, okay. Bago ka na ito din, sir, sa ato ang Yes to Health clinic sa ganito yung kailan po na pag-ugay, sir, na kailan mong ipakit sa kamas?
2: Medyo kayo na po. Kita po ito.
1: Uy, dugay-dugay na tayo, no? Basta, sir, sa dyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambal din sa Yes to Health clinic sa sakit si Kata. Kung gusto kayo ng paminaw?
2: Sa nga lang naman po, eh. Dawa na po dahil sakit sa sarong po.
1: Wow. So, kung masagot, okay na yung ulo ng sir, batang yung sakit. Praise the Lord. So, unsa may mo naman pangalang siya sa tanang at hindi nagkapanong sa atang programa o ilabi na sa gusto ko saan pusaway sa pagkatapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang ito na ba? 95, ito na po. Gusto nga nila ito. Ako ang mga sa ito.
1: Yes.
2: At ito ang gusto nga
1: nila. Thank you, sir. Thank you again. Ang unsa ganyan pangalan na ito? Ayan, from?
2: Yes,
1: thank you, sir. And God bless. And then I hope na target

Katropa, balik kita dengan itu program The Secret of Health. Saya Rumel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin na dugay na taon yang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskot ganita, kapag sakit sa ulo, na? Akong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, lako na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Hindi, unsao na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, ganyan. Sariyan sa niyato siya sa atong klinika, iahagitawang ginamo or ginaproblema kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niyang gidala-dala, naga na siyang mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. And then, nakadoog siya sa radyo. Ganit, adunay Yes to Heart Clinic. Ganit, nag-offer og mga free check-up and consultation. Especially, nadoog niya nga, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niyato siya sa atong klinika. Gisuwayan na itong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon na. Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo og libreng serbisyo. Og ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kong gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson Cadena, na, dito na Doc Nelson. So maybe dito na ang lugar, na. So happy morning ha sa mga katropa nato din ha sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Mapadala sa inyong mga mensahin sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan nato og katubagan usab ang buot nyong hatagan og pagtagad no, ang mga problema gayud sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mo comment no, dinha gayud sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan na from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, dok. Pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So o, kabalun na ta. Kung naning ang mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, na? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, H. pylori bacteria. So it is a bacteria, na?
Kani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid. Samot jud na kahapdons. Unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdo sa imuang tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo, samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o mangingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no, kung unsa man na ang imuang problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang gitawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni, mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na itong nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamuti, at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan. Kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then, pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni mo na, no, sir or ma'am. And then, pugaon ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi doc makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kay siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kay siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa ato ang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa ato ang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination yun ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Ang saon pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, ngano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ngano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitang problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagadto sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano do kasi mo kog iihi kada gabi? No?
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, confirm na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure. Ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basig aduna bud mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So, pipila na mga katropaha o gani, kinipong gitawag na ito polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. Mo na sigig pagawas, ginagmay sa takna gayad sa kagabihon o sa naas kondisyon. So, kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayad mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So, ay na mo katingalang, anong pirmi mo mag-ihi-ihi sa gabiin, ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayon niini mo, dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, tuldukan na ito ang kidney problem. Kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayod mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, santon plus gold sa gihapon. No, kay kinat

Bi, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Sanson Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na tog pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon naman ka sa atong klinika ha, sa atong texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man. Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test. Na? Aron to dyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result. Na? Ngayon nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa dyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo na pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, ino na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na toga present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Ina na, marag makahatag samot sila o assurance, nga diin na tinuod, nga nga to aga yung mga pagpanambal, adun aga yung gidala nga mga kayuhan, ha? So, ako ang i-reminds tanan, kung adun na mo yung mga results sa inyo aga yung mga test, mas mayo dalhon ninyo, kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Dok. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no? Or ma'am, kung paano mo na painom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na ipainom dayon na sa iyong mama ha, sir or ma'am sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. Una ipainom dayon na ha. And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw na sa atoang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kutsara o 5 kutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kutsara o 5 kutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. O basic dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat mga katropa, duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha?
Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon, ang programang

Secret of Health kaban sa Gapon ng inyong health consultant at CJ ni Drew na. So, mga katropa, and then wala naman tayo ikong oras. Okay, happy morning din on sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Abita siguro katong texter no? Na din adunay paghapdo sa chan. Ang problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, na basig mo pa hinungdan nga no maghapdos or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant si CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May buntag sanan and God bless us all.

0: Alas Bagat Ropa sa XFM Double Region Alas 4.32 na sa Kabuntagon. Exciting Pilipinas.
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas.

0: Buti bango na mga sanda! Ipta na na! Kanang gaungot din ha mga katropa, hala pakiibot! Delikadong mo ispark mga katropa! Kada mga lansang din na mga katropa ang higtan sa PC si Buskit Kinero, hala ipta na kay masigbay kong ulo sa mga bata! Hala ibot na buntag na! Alas 4.35 na mga katropa na ligapon sa itong pagpuraguman. Good morning, Karuntibok, Luzon, Visayas, Mindanao. All over the world, good morning, karatong tanan mga katropa. May gandang umaga po sa ating lahat. Mayong buntag, bye! Ala, kaninong tanan, karon may buntag. Nagpaminaw karon mga katropa sa XFM 99.1 Mati City. Kaninong hurot mga katropa.
1: Good morning!
0: Kaninong sa mga katropa nagpaminaw sa XFM 107.1. Good morning!
1: Good morning!
0: Tagum City!
1: Good morning!
0: Mati City!
1: Good morning!
0: Digo City!
1: Good morning!
0: Island Garden City of Summer!
1: Good morning!
0: Ang siyempre, Panabo City!
1: Good morning!
0: Metro Davao!
1: Good morning!
0: Inong hurot mga katropa!
1: Good morning!
0: Welcome na sa atong pagpanag-ubari atong program ang inyong tulwanon mga kaigsunan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ako pinong alalay galas kanyan buong Algabre ng Adlaw na sabkaroon ng Miyerkules. Pizza Otso na yun mga katropa ng Gabulan sa Hulyo 2, 2026. Yes, madasigon ako nakita ang dagway mga katropa kagahapong Adlaw mga kaigsunan sa ato mga kaigsunan ng mga taga Mamacaw, Kapalong, Davao del Norte. Gumikan kay makaangko na gyud sila hamugaway. Hamugaway og nindot nga pagserbisyo nga barangay hall mga katropa. Yun. Groundbreaking na kaghapon buti pasabot pagasugda na ang pagtrabaho ni ini. Kantidad ng 17 million ka pesos. Ay naku. Laki-laki no? Laki-laki mga katropa. May buntag ha kay Sumbambot Maidlos Nili. Good morning, ubang tibok membro sa pamilya. Gawas nga magmalipayon ng ato kagahapon mga tropa mga constituents din sa may barangay Mamacaw, Kapalong, Davao del Norte. Nga nakaangkon, makaangkon na gyud sila og hamugaway bag-o mga tropa ng barangay hall. Kini ang first nga barangay hall nga gipatukod karon mga tropa gipunduhan ni Congressman Oyo-oy mga katropa. First barangay hall kini mga kaigsuonan diri sa may Kapalong, Davao del Norte nga nagkantidad og 17 million ka pesos and then solar mga katropa nga barangay hall. But pasabot bisa pag mag-run out ang Davao Light, bisa pag mag-run out ang Nordico, padayon ang operation way putol na ang mga katropa ay solar. Di maputol ang serbisyo mga kaigsuonan sa atong barangay ngadto sa mga constituents sa barangay. Yan. 17 million. Unya gawas ni ana bit-bit po mga pahalipay kaghapon kay aduna po'y karaban mga tropa sa panglawas. Karaban dito mga tropa sa naay mga bugas ha. Bugas mga tropa nga per family ko ako sa per family mga tropa 10 kilos. So gahapon tingako puno man kayong covered court mga katropa sa barangay hall. Wagin ko makakita dito sa kong mga igsoon. Wagin. Wako kita sa kong pagkumangkon. Ay, porti managahan ng tao, mga tropa. Parang ako rin nakita nila, pero ako, wako kita nila. Tao, may buntag yung tanan rin. Dari na pita, mga katropa. So, kita may kagahapon nila ni Kagawad. Kagawad, John Horolan. Iya rin anak mo ay iski chairman ron niya. So, Kagawad, John Horolan. Naasilas Kagawad, Boy Galos. Si Kagawad Bin Igso. Bin Bankil. Malagsik magbalik ni si Igso na ito. Ulitaw, manggod. Basta ulitaw na malagsik nagbalik. Kagawad Bin Bankil. Tapos si Kagawad Kaysa itong ubang kagawad dito. Former kagawad, Leo Sumatra. Kita may kagahapon. Pwera buyag og lawas. No, purting taasa yun. Ako, gapong tao mga katropa ni si Leo. Ano mga kababata na mo din. Nakababata sa kumamanghod sa una. Sila Leo din ha mga katropa. Alright, hala. Dad-out kong gino'o. Mag-ampo ta mga katropa.

0: Balik tayo mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Kadatong tanan mga katropa. Mato pa ni Adeline Argunsa mga katropa. Morning ya. Maminaw ramid radio kay Y Hulog Wi-Fi. Watay Hulog Wi-Fi. Hulog Hulog bang Wi-Fi. So, minaw lang radio karon. I-greet na mo. I-greet rami Pamulawa. Unsa ni Pamulawa? Pamukawa. Pamukawa ning mga nangatulog pa. Alay, ipakusgi radio, mamata na sila. Mata na mo niya, Kisi, mata na mo niya, Kaloy. Eh, Sandra, di po niya mata. Sige, pinigakos ga ako, Sandra, rong panahon na mo, tropa. Pa na mata. So, bangon, ha, kay... Diga mo na niya, Sandra. Trabaho pa ng partner mo niya. Diba? Bangon na niya, kay trabaho na. Ikaw yung digamo niya kay trabaho ng partner niyo. Ito kay alas 4:44 na bay? 4:44 na? Good morning, Rika ninyong tanan, kang Husilito. Naatadiha, kagahapong adlaw adlaw mga katropa. Nakita na ito mga kaigsuna na pagpaningkamot usab sa atong pipila ka mga elected barangay official. Nga madasigon nga ilang pagpaningkamot, makita na mga katropa nga adunay bunga mga igsuon. Bisan pa man, adunay pipila ka mga kakulian sa nanlabay mga katuigan. Umikan kay usay lagi, kini matawag na ito nga dool raunta ang barangay Mamakaw sa poblasyon. Dool gamay mga katropa. Pero mahimo pa usay mga katropa ang mabaliwala. Mabito nag-iingon ta sa una mga katropa, makuan lang atong barangay kung ugaling. Makuan lang atong barangay kung ugaling mga katropa. Hapit ang eleksyon, maduulan lang. Kung sa manang ingon ni Kasi, humana pa. Oy, unsay humana? Humana na, kibo.
1: Pinoon!
0: Ay, humana daw. Gainara daw siya gamata. Alas 3 pa. Ano, yun, maugin na yung style. Oh, lungag kay labi na ganit trabahante. Ano, di yun magpaungos higdaanan.
1: Pinoon!
0: Okay. Lahi mong guning narbaho ka mga tropa. Sama na ako mga tropa. Gauli kong Dabaw. Alas 3, mga tropa, larga na ako. Alas 2, ako gamata na. Ako'y galuto. Makuha naman ko mupukaw ng akong partner nga busy pag-ayo sa kadaadlaw, mga tropa. Hindi na ako magsalig siya kung mag-auli ko dito. Pero usahay, ganing nga nubra itong panuhot, mga tropa, sa lawas, maunay makahinungdan nga magluyata, sigbiyahe kadakadlaw. Mauna, mga tropa, nga diin, kadabirnes na muli. Labiris na muli, bahalang magtapok labhunon kada uli mga tropa. O sahay, ang mo-offer og laba, si, kuan man, si Junior man. Kung akong Junior man, mo-offer og laba. Si Lalim ay laba. O sahay, makarelax ko, pero o sahay, kung ilan ako ng murag di ganahan, diretso na ako ang naglaba. Ito, good morning, ito yung tanong diha, si Christian Paul. Gali po sab sa kuan, risa... nakaroon rin sa may tugbok sa may San Gabriel na sa kuan kampo yan may buntag di mo dapol padayon lang si mong pangandoy skin up paabot lagi ni mo na kung sa itong pangandoy basta aduna tayo determinasyon walay pangandoy nga dili makabot basta aduna tayo goal mga katropa gawas lang igo tangandoy pero wakta maglihok wag yung abot pangandoy niya na magsitag pangandoy pero wakta maglihok nagasintag yaka wakta yung mahimo niya na mga katropa wag yung abot niya sinimo. Gusto gyud ko madato, gusto ka madato, gusto ka makwartahan, pero ang problema nagasige lang kag yaka diha wa kami lihok. Kaysa may mo hatag nimo dinha kun ugali mas dili yaka. Mao na mga tropa ko nangandoy ka sa kinabuhi. Walay babag mga tropa ang kapitos panginabuhian. Daghag pamaagi sa maayong pamaagi mga tropa nga imong maabot mga katropa. Good morning sa mga tropa karon sa Tumasukin ting Paminaw, dari karon sa may New Corilla, Davao del Norte. Kumusta man mudre? Dari sa may Talaingod, kumusta ang Talaingod? Murag adunay mga schedule pud sa may Gupitan mga katropa. Adunay mga turnover pud mahitabo dinhi o groundbreaking bay mahitabo dinhi mga proyekto diri sa Gupitan, lay-lay man gini Gupitan. Pero matingala ka mga tropa nga ang Gupitan nahimong nasikat. Nahimo mga tropa nga kuan gidadugukan karong panahon na daghan na kaayo. Ngano man, nahimo mga tropa ang kuan na tumikan kay nahimo kining site sa mga kaigsuunan ta labi na katubaga official di mapud ikalimot ug di kadinay nga nana po'y mga dagkong mga official mga tropa nga namalit ug luna rin napita mga kaigsunan kay kuan may di gwapo ba ning luna din mga tropa kada bitong nindot kay puyan mga tropa gusto kang relax so kato mga adunahan kwartahan mga katropa adunay ikabuga na magkabunga na mga tropa pamgasto-gasto pana nakapalitan rin mga tropa mga farm nila mga politiko mao na mga tropa nga mabibo mga tropa basta adunay mga official nindapita nga man nag-iyag luna na naatiman man ang dalan unya mabibo mga tropa unya nanay kuryente unya nanay mga tawag na to kada solar diba bisag unsa kalayo unya murag adunay schedule diri dapita sila si Kuan Pol si Kung Uyo mga tropa sa mga proyekto rin dapita karong semana ha kay ang gabuyan murag karon pang pizza o biyernes pang gabuyan katong water system ko ako masayop nga turnover ako groundbreaking ba ni kagabuyan mga katropa kay ang pag-asa wa matumhin na yon mga katropa kagahapong adlaw kay di priority man mga igsuna ang barangay Mamakaw na priority man imbis kay karon taw to ang barangay Mamakaw murag aduna mo gyud lakaw si kong karong adlaw murag balik na gani siguro sa Manila ko ako masayop sa kongreso mga katropa trabaho to Sigun anak mga kaigsunan kabisi mga katropa ang batan-on nga congressman mga kaigsunan ninyo dinhi sa Kuan mga katropa sa 1st District. Nagalihok pirmi, makita pirmi mga katropa. Kung wala sa kongreso mga katropa, naara sa area mga kaigsunan, naara sa distrito mismo, nagpakita, gipirmi mga ito sa mga tao nga nagpili niya. Malagingon, di masayang atong pili, pagpili nini. Unya ko, adunay mga tawag na ito mga katropa, matawag tag mga desisyon dito mga katropa sa kongreso. Sabton po nato na mga katropa. Total, kini mga katropa, mga national figure ato, mga kuan, wa man ipakialam sila ang nagservisyo sa ato, ang kini mga inyong pinili. Kani mga pinili nato mga kaigsunan. Kani mas national nako. Kani mga ubang mga kongresman, mga katropa nga, paminaw ni mga katropa, murabag ka nang nakapatong sila diha, gumikan lang kay sila rin nakapakuan diha, wala sila pili ang tao. Usay, mahimo na mga katropa, di na irespeto ang mga tao, mga katropa, nagpili po nila. Maunay, dakong bahog utot ni mga tawhana, mga egson. Ay, nako. Hoy, happy tapon barangay eleksyon ha, Kapitan Sammy Samuel Kanunyo. Good morning, mga kap. Muragwa mo ko ka matikod, mga tropa, ginsay mo parang karong maabot nga November 2, mga tropa, ni Kapitan Sammy. Murag ang bisag naglain-lain na sila mga tropa kaniadto og kuan mura maghiusa sila karon kay ang kanang barangay hulod panahon pa na ni Yayong Himinti sa ko og masayo pag katropa gobernador murag panahon pa na mga katropa kaniadto Himinti sa panahon pa na ni kapitan anhing kapitan Pio Bankil ang amahan mga tropa ni kuan amahan ni Igso Bin Bankil panahon pa niya sa una no diha mga katropa pero kagahapon na groundbreaking na bago na tong kuan diha bisan pag pispan na sa una din ha mga katropa pispan man diha kanang limaw man diha na napitan gitukurag barangay karon mabitan ang katong mga wa maswito kagahapon nakakita din ha mga katropa kuan na nakita nila nga uy backfill grabe taas lawom kay nagbackfill man dugay man kuan mga katropa kay gibackfillan nang pila ka damtrak kay backfill din ha ng yuta mga katropa unya sa pawag dagkong mga bato. O, di ba, uslob kayo kagapong adlawa? Nindot na tanawon. Maghayahay na tanawon mga katropa. Labi nagmahuman na din na. Dako ang kumpawon mga kaigsuna. Nadunay kadaya mga opisina po. Anak po itong mga kuan kagahapon. Anak po itong mga purok president kagahapon. Kaoban nila ni Higso Verge. Anak po kagahapon. Asa ka napita itong opisina ni, no? Exciting Pilipinas! Kana opisina sa purok federation naman asya naman na mawala bakay diha sa mangod sa kuan mga tropa barangay na ay federated na halos mga kaigsunan na ay federation sa mga senior citizen kining matag purok di ba matag purok aduna may mga kuan sa senior citizen representante so magpili po to sila o kinsa ang overall dinha sa barangay nga mao toy mutambong mga tropa dito sa session magpresent sa mga katigulangan unana naputay mga IPs mga indigenous people mga representante sa IPMR unya naputay mga tropa yos mga batanon mauna siya so, nga na mga kaigsuna apoy mga PWD so representante sa barangay sa PWD unsay mga nagunang problema sa PWD maupo na ang sila ang mapaabot dito mga tropa Ambot akong manghod na Cecilia, kay PWD mapun ni Cecilia. Akong manghod, mga katropa nagsunod sa kuha. Unsay mga programa din na sa PWD. Kaya karo sa barangay. Senior citizen, o kino ang senior citizen, mga katropa, kay usa magin ni mga katropa sa nanam gigapon na sa balaod. Dapat mga katropa tumanon, usab ang eksonan ng unsay para mga katropa ngadto kanila mga ekson. Alright! Alas 4.53 na, nangapin na ba mo? Gamit mga katropa ang kape nga makatabang sa itong panglawas, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix o sa Premium D3 Coffee Mix, ang anti-cancer nga kape with Premium D3 o Vitamin D3, mga katropa. Mapalit kinis na kanya mga butik at parmasya nationwide. Oy mga mag-uma, imo kalimot ha? Aron mga katropa, kamo makaginansya sa pagpanguma, muhay mong asinso, gamita mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, pang-express na kanyang klase mga tanom. Dina, mga katropa, sa inyong mga kaumahan, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit kinis na kanya mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Alas 4.54 na bayad, regapon sa atong kapagpanaguban, ng atong programag inyong tulumanon mga katropa. Ta maglangan mga eksonan gumikay alas 4:54 na mga katropa mga hisgutan na mga balita karon nga ato badugog dinis to pagpadag-uban mga katropa 1800 ka pamilya sa Davao del Norte makadawat og ayuda ga financial gikan sa DSWD samtang sa pikas bahin kapin 33,000 mga katropa ka mga PWD sa Davao City makadawat usap og tig 1,500 ka pesos nga subsidiya sa National Disability Rights sugdan pinaagi mga katropa sa subsidy distribution samtang sa laing bahin pa Dabnor Skills Challenge nagdala kini mga katropa dungog sa siyudad sa Panabo Davao del Norte samtang sa laing bahin 93 ka mga empleyado sa Kapitolyo gipasidunggan mga katropa sa ilahang matinud-anong serbisyo samtang groundbreaking sa bag-ong barangay hall sa barangay Mamakaw Kapalong gipahigayon kagahapon samtang Davao del Norte Police Provincial Office personnel gidrug test integridad sa hanay gipalig-on lalaki mga katropa gipas nasakpan kini sa bypass operation sa Kaputian Island Garden City ubsama samtang sa pikas bahin Santo Tomas nagbilin mga katropa dakoga dakong tuno babakas sa 25th kadagayaan festival samtang adunay 159 ka pamilya nga naigo kini mga katropa sa Mindanao Railway Project nakabaton na og bag-o mga katropang panimalay sa Tagum City Davao del Norte exciting ana mga katropa, uban pa mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports sa ato kini madungog mga katropa dinis to pagpanag-uban ng atong programa. Exciting Pilipinas. Oras alas 4.56 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, magahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Ako
5: si Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naa nay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, balik na rin mga katrupa sa atong pagpanaguban. Alas 5:05 na bahay. Drigapon sa atong pagpanaguban, 5:05. Mga estudyante, mga classmate, bangon ba rin na mga classmate? Bangon ba rin na, gumika kay buntag na. Oy, Daniel Dulatre de Sican, good morning na ba rin na, sir? Good morning, sabdiha, sa imuhang pinalanggang kapikas og sa imuhang baby boy. Wow. Good morning, dia sir. Matanday ka, ha? Sa Josepina Tinambunan, good morning. Ma'am Janet Cortez, good morning. Lota Sagid Estrada, good morning. Sang Jong Ha A, good morning. O gato sa mga tropa ka, sumambot Medlo sa Nelly, good morning. Ang pranda Feliciano. Feliciano G.R. Cahis, good morning. Ogang Ma'am Wilma Joaquin, good morning. Mato pa ni Ma'am Lia Manalaysay, good morning, Bong. Good morning, Ma'am. Ogang sa Ma'am Janet Cortez, maayong morning, katropa gabong. Og sa tanan, Josepina Tinambunan, magandang umaga, katropa ga Brad Bong, sa Exciting Pilipinas XFM. Shoutout lang ko dito sa taga Aglayan at sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, lalo na kay Paribin. Magandang umaga dyan. Happy Wednesday from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan.
6: Exciting Pilipinas!
7: May buntag yung tanan diha sa Bukidnon, mga tropa. Good morning, diha kanyang hurot kaga Brother Bibot Mayuga Pascual. Chip, good morning, Chip. Dari karon sa XFM Jinsan. O nga ni ka Ma'am Nancy Camilo, dari rapita sa may Sawata. Good morning. Sa poblasyon, barangay poblasyon, may buntag yung tanan niya. O kay kagawad, Sunny Algabre, o kapitan Rodil Impas. Good morning. Sa tatay Duter, kanang Mila Algabre, good morning. Kanyang hurot, mga katropa. Ang buni karon mga katropa, nga tuan na sa gawas sa pusanasod, kanang nimpa na pagbalik, mga katropa. Alam, may buntag niya, Bon Algabre. Pagkumahan ko ninong Sunny. Good morning, Dina.
6: Exciting Pilipinas!
7: Ita maglangan, mga katropa, kay Bulawanan, matagtak na mga kaigsunan. Atong hatag ang pagtagad kay naka-standby ni katropang Lars Anyol. May kalamigitan ka ni simuabot ka to 1,800 kapamilya sa Davao del Norte. makadawat ko no magatropag ayuda ga pinansyal gikan sa DSWD unsang klaseng ayuda ni gikan sa Department of Social Welfare and Development Lars Aniol sa detalye.
8: Live report. Mukabat sa 1,800 ka mga benepisaryo ang kwalipikado sa assistance to individual in crisis situation kun AX sa Davao del Norte ang gikatakdang makadawat og 5,000 pesos matag usa gikan sa DSWD karon si manaha gisugdan ang multi-sectoral payout gapong adlawa Hulyo 7, 2026 sa buntag din mukabat sa 600 ka mga individual ang nakadawat nga gipaygayon sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development DSWD Provincial Operation Office sa Paroktipas Magugpois Tagum City. Sumala sa nahipos ang impormasyon sa XFM Tagum News Team. Magparayon matod pa ang pagkapadapod sa nasangpit ni ayuda sa Hulyo 9 o Hulyo 10. Naglakip ang mga benepisaryo sa mga solo parent, senior citizen, PWDs o mga unemployed ng mga individual. Diin karaghanan sa mong ihap, taga Tagum City. Samtang pipila niini, gikan sa silingang lungsod sa Davao del Norte, nga giendorso sa ilang tagsa-tagsa ka mga LGUs. Sumalapang ang maong hinabang pinansyal programa sa DSWD nga naglaro maabagan ang mga labi na ginhanglan sa ilang mga nagunang palaliton nunot kini sa nasinating krisis. Dako sa pagpasalamat sa mga benepisaryo nga to sa hitong buhatan nga nagdumala sa maong programa. Walang ipili ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Aniol, XFM News.
6: Exciting Pilipinas!
7: Thank you so much, katropang Lars Aniol. Alas 5.9 na ba sa detalye sa report mga katropang may kalamigitan sa kapin na 33 mil mga katropang mga PWD. Sa Davao City, makadawat. Usab ko ng mga tropang tag 1,500 kapesos. Kumintang makadawat, makadawat pa. Wa pa ni makadawat. Og nakadawat, o humana. Past tense, og present tense. Okay. Ato ga sa irong mga tropa, o gasang nigikan, nga sagikan ko ni mga tropa sa tag 1,500 subsidiya. Gikan sa National Disability Rights Week. Sugdan ko ng mga tropa, pinaagi ka sa subsidy distribution. Kanusa ka ni siya mga tropa, ito sa irong gikan sa Dakbayang sa Davao, katropa ng Jovet Espanyol.
6: Live report!
9: Muabot sa kapin 33,000 ka mga persons with disabilities kan PWD sa Davao City ang gilauman nga makadawat sa tag 1,500 pesos nga annual subsidy gikan sa lokal nga pagamhanan sugod karong Hulyo 17 diin sabayan kini sa pagsugod sa selebrasyon sa National Disability Rights kan NDR Week. Sumala ni Persons with Disability Affairs Office Chairman Attorney Redendo E. Martinez sa paghinabi sa XFM Davao na ipahigayon ang ceremonial distribution sa Rizal Park alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo gikan sa pito ka mga barangay sa Dakbayan diin lakip sa mga barangay mo ang barangay 1, 2, barangay 3, barangay 4, barangay 5, barangay 38 ug barangay 39. Dugang paniini nga anaa sa kapin 500 ka mga PWD beneficiaries ang gilaumang makadawat sa unang adlaw sa distribusyon. Gibot siya gusab ni Attorney Martinez nga misaka na sa kapin 45,000 ang rehistradong PWD sa Davao City. O sa kaindikasyon na mas daghang mga PWD na ang nagpalista aron maka-avail sa mga benepisyo o programa sa syudad. Gipaklaro sab niini nga human sa ceremonial opening ipadayon ang distribusyon matag barangay base sa schedule nga ipatik sa opisyal nga Facebook page sa maong opisina. Gipahinumduman usab niini ang mga benepisyaryo nga magdala sa ilang PWD ID o voter certification o barangay certification isip kabahin sa mga kinahanglanon aron makadawat sa naisgutan nga subsidiya. Mga katropa rong kanunay, boosted ang immune system at loadlawa sa pag-inomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City. Jovet Espanyol, XFM News.
7: Thank you so much, katropa ng Jovet Espanyol sa detalye sa mga report.
6: Exciting Pilipinas!
7: Yan, mga katropa. Ay, good morning na rin mga katropa kay Kuan, kay Vine Miles, o gato kang Joanne Llanos. Okay, kung saan mo rin ni Kuan? Ikolema. Joanne Llanos. Good morning. Diyan kaninyong tanan mga tropa. Asa mo dapita, karong dapita, nagatanaw man mo sa atong XFM Facebook page sa 107.1 Tagum City mga katropa. Live na live sa kita sa atong Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. O yung mga tropa sa ato ang Alexander Omaki Algabri Senior o sa katropang Arnel Cortez o sa atong YouTube mga tropa ng XFM Tagum City. O inabot na ta mga tropa 222 ka mga subscriber karon mga katropa.
6: Exciting Pilipinas!
7: Samtang sa pikas bahin mga katropa sa atong mga balita. Gipasundayag sa mga panabuan sa ang ilang nga talagsaong nga talento o kahanas human nga makasungkit kini o daghang kadaugan sa Davnor Skills Challenge 2026 nga gipahigayon mga tropa sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City. Isip kabahin kini sa pagsaulog sa ika-59 nga anibersaryo sa probinsya sa Davao del Norte. Nanguna sa mga nagdaog si Neil Duran nga gikonsidera mga tropa nga kampiyon, gikurunahang kampiyon sa Mixology and Flirtending Competition nga nagapasigarbo kini sa siyudad. Pinaagi usab sa iyahang talagsaog abilidad sa naisgutang larangan. Dugang kalampusan usab ang nahatag mga tropa ni Paulo Bastasa nga nakakuha usab kini sa first runner-up sa Digital Poster Making Competition, samtang si Rexy Patrice nakadaog usab isip second runner-up sa ginatawag Hairstyling and Makeup Competition. Gawas sa mga nagdaog, gidaig usab mga katropang ubang mga partisipante nga sila si Hana Lia Gantalaw, Christian Constantiniemo o Marlo Sarmiento. Tungod sa ila usab nga dedikasyon, pagpaningkamot o sa maayo nga representasyon sa siyudad atol kini sa kompetisyon, mitambong usab sa maong nga kalihukan sila si City Public Employment Services Office Manager nga si Charlene Espinosa o CPSU Manpower Development Assistant Sandro Aaron. Aron mga katropa, ipakita ang ilahang suporta sa mga delegado sa Panabo City ang kalampusan sa mga panabuan sa Davnor Skills Challenge. Nagapakita kini nga ang talento o kahanas sa mga lumad sa siyudad sa Panabo, padayon nga mahimo matud pang tinubdan sa dungog og inspirasyon alang kini sa komunidad. Samtang sa pikas bahin alas 5:14 na bay, ipasidunggan usab sa provincial nga panggamhanan sa Davao del Norte ang 93 ka mga empleyado tungod kini sa ilhang dedikasyon o gamaayo nga performance sa serbisyo publiko. Gihatag ang pag-ila atol kini sa Gandimpala Agad o Award o Gandimpala Agad Award o awarding nga gipahigayon kini sa VIP Clubhouse sa DNSTC sa Mankilam, Tagum City. Diin ang mga awarde mga tropa nakadawat kini og sertifiko og token isip pasidungog sa ilahang matinud-anon nga pag-alagad. Pinaagi sa iyang mga representante, gipasalamatan sa mga tropa ni Governor Edwin I. Hubahib ang mga awarde og giauhag nga ipadayon ang ilang nga kakugi aron lamang nga mahimong ehemplo sa ubang nga kawani sa gobyerno. Matud pa ni Provincial Human Resource Management Office head nga si Edwin Paliro, ang mga empleyado maoy naguna karoga kusog sa paghatag usab og epesyente og di kalidad nga serbisyo ngadto usab sa katawhan. Gipahibalo usab ni Paliro nga nagapadayon ang pagtukod usab sa daycare center alang kini sa mga anak sa mga empleyado og sa housing project para kini sa mga trabahante isip kabahin sa pagpalambo sa ilahang kaayuhan. Sumala pa usab sa Kapitolyo ang maong programa kabahin sa kini sa padayon nga paningkamot sa probinsya sa pagpalig-on sa serbisyo sibil, pinaagi usab sa pag-ila og pag-atiman sa kapakanan sa mga kawani. Alas 5:16 na bayad rigapon sa ato nga pagpanaguban. Samtang balampusong gipahigayon usab ang groundbreaking ceremony sa bag-ong barangay hall sa Barangay Mamakaw Kapalong Davao del Norte ni atog Julio City tuig 2026 mga katrupa. Gani ang maong kalihukan gipangunahan kini ni First District Congressman ni Carlo Oyooy nga gitambungan usab mga tropa sa amahan sa lungsod nga si Mayor Edgardo Timbol o nga Vice Mayor Kim Quisada. Ang maong mga tropa nga proyekto gipunduhan kini pinaagi usab sa opisina ni Congressman Oyooy nga nagkantidad og 17 milyones ka pesos. Ipasabot sa sub ni Congressman Oyooy nga kini ang pinakaunang barangay hall nga sular nga pagatukuron dinhi mga tropa sa lungsod sa Kapalong para usab nga makaminos pagbayad sa kuryente o gabisan paman o magburnout magapadayon gihapon ang operasyon sa nisgutang barangay. Kani dili sa matuki ang mga kalipay nga nakita kagapong adlaw sa news team ngadto sa mga katawhan sa Barangay Mamakaw. Pinaagi usab sa maong proyekto ug lakip na sa mini ang mga serbisyong karaban nga gidala usab bitbit kini sa opisina sa congressman sa SICA First District sa Davao del Norte. Kani nakaangkon usab kini sila og tag 10 kilos nga bugas mga katropa sa mga peer family nga din adunay counter usab nga hatag nini ang lungsod sa Kapalong. Pinaagi ni Mayor Timbol og Vice Mayor Quisada mga katropa. So nakita usab nato kagapong adlaw dito naapod ang presensya mga katropa sa mga barangay kapitan sa Kapalong, todo support sa mga samaong kalihukan. Tama na mga katropa sa barangay kapitan Rizmaniki Kapalong nga si Mimi Estrada. Naapod dito mga katropa si former barangay former municipal councilor nga si Pogi mga katropa Kaminiro mga kaigsunan. So mas pasalamat sa mga katropa mga barangay kagawad, barangay official tungod mga katropa sa gihimo karon ni Congressman Uyo Uy nga wa niya gipasagdan ug giuna pa sa nisgutan proyekto ang Barangay Mamakaw. Human mga katropa sa nakita ni Congressman Uyo Uy nga dako pa og kulangon ang nisgutang barangay para nga madala sila sa development mga katropa. Alas 5:19 na mga kaigsoonan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin gipailaw musab sa mandatory semestral drug test ang tanang mga personahe sa Davao del Norte Police Provincial Office o Davao Norte Police Provincial Office ni ato ga Julio City o DNPPO ni ato Julio City isip kabahin matod pa kini sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal gadruga sa pagpalig-on sa internal cleansing program. Kani gipahigayon ang maong nga kalihukan sa Davao Norte Provincial Forensic Unit aron nga masiguro nga ang tanang kapulisan nagpabiling drug-free adunay maayo nga panglawas ug andam sa matinud-anong pag-alagad sa katawhan. Sumala usab ni Davao Norte Police Provincial Office sa Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristinis ang mandatory drug test dili lamang kini pagtuman sa pulisiya kundili usab usa-usab kini katimaan sa pagpaningkamot sa organisasyon sa pagmintinar sa accountability, professionalism ug transparency. Matud pa niya, ang mga kapulisan kinahanglan nga mahimo kining ehemplo sa pakigbatok sa illegal nga droga ug magpabiling kining disiplinado matinud-anon ug walay kalambigitan sa ginadili nga mga substansya. Gani kabahin usab matud pa kini sa 5 focus agenda sa Chief PNP labi na sa integrity monitoring nga nagtumong kini sa pagpalig-on sa disiplina sulod mismo sa organisasyon ug pagsiguro sa pagsalig sa pagsuporta sa publiko ngadto usab sa kapulisan. Padayon aga PNP sa pagbatuman sa mga lakang aron labang nga mapreserbar ang integridad, profesionalismo ug kalidad sa serbisyo sa tanang mga pulis personil mga katropa. Sa mga kaigsoonan, paunsa ang kining naa sa mga intel? Mahimo ba ni sila mga tropa nga exempted? Kay di man ikalimod kung naa ka sa intelligence mga katropa kining pasig paniktik mga katropa kinsa ni mga drugista kinan sa bayan nimo kini mga adik? Aron mahibaloan mo kinsa ilang supplier? Sa bayan nimo mga katropa nga mahimo kang pusir aron masayra mga katropa asa gyud source mga katropa ang syabu? Di ba ingon ana mga kaigsoonan? So di ko mo to mga katropa kasi sila kini sila dili magpositibo. Mahimo ka ng positibo ang uban gani dili na gani gyud mga katropa maka agwanta mga kaigsoonan. Mahimo na gisinong drug lord. Ingon ana mga katropa nga nakalimot na sila sa ilang mission mga kaigsoonan. Kumikan kay nadala na gyud sila mga tropa sa dili maayo mga tropang ruga labi na kun makagamit na ka mga igsoon. So mahimo ba kini silang exempted mao ni dakong pagutana mga kaigsoonan nga positibo sa druga. Kay di mo gani kalimot mga tropang trabaho sa intelligence. Kining di man mahimog way intelligence mga tropa, way di man mahimog walay gamiton ana aron lamang mga tropa nga mapuhag asay tinubdan og kinsa mga tropang utok ini magpaluyo mga tropa sa ginadili nga droga nga mo kalit nag-abot mga tropa sa usa ka komunidad. Alas 5:22 na bay samtang sa pikas bahin nasikop usab sa iniusa nga bypass operation sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga lalaki sa Mayporok 16B Barangay Poblasyon Kaputian District Island Garden City Ubsamal Davao del Norte alas 8:15 mga tropa sa gabi Katong nakalabay mausab mga katropa nga gabi. Gani gipaila sa kapulisan mga katropa ang suspect nga sa ngalan nga usa ka Neil, usa kini ka Minyo og librer nga residente usab sa naisgutang lugar. Nadakpan mga katropa kini sa ni

0: ug nagkalain-laing mga pasidungog sa mga kompetisyon nga gipahigayon kini sa Tagum City niadtong nakalabay mga tropa nga gikan sa Hulyo 1 hangtod kini sa Hulyo 5. Nasungkit sa Santo Tomas, Davao del Norte ang kampyonato sa Fiesta Float and Music Parade. Samtang ikaduha nga pwesto ang ilahang nahimo mga tropa sa Madagaya Banquet o Best LGO Boss Competition. Samtang ikalimang pwesto usab ang ilang nakuha sa Indak sa Kadagayaan Dance Drama Competition o Kusina sa Kadagayaan Cooking Competition nga nagamatuod kini sa talento o pagkamamugnaon sa mga partisipante sa munisipyo. Kani mipadayag usab og dakong pagpasalamat ang local government unit sa Santo Tomas ubos kinis pagpanguna mga tropa ni Mayor Roland De Jesica sa tanang eskwelahan, opisina sa local mga tropa nga panggamhanan, mga magtutudlo, estudyante, chief reformers, volunteers og logistic team nga nagtinabangay mga tropa aron lamang mapakita ang labing maayong representasyon sa lungsod sa atol sa maong kasaulugan. Matod pa sa LGU mga tropa ang mga kadaugan dili lamang kuno pasidungog sa Santo Tomas kundili resulta usab kini sa pagpanaghiusa, dedikasyon ug walay hunong mga kaigsoonan nga suporta sa tanang sektor ug nga mapasiugda mga tropa sa kultura, talento ug identidad sa lungsod mga tropa sa intablado sa Kadagayaan Festival mga katropa. Congratulations Santo Tomas, Davao del Norte mga katropa. Alas 5:25 na bayan rigapon sa atong pagpanaguban sa katapusan. Official na sa mga tropang napahiluna ang 159 ka mga informal settlers families nga naapektuhan kini mga kaigsoonan sa giplanong Mindanao Railway Project uban nga giturn over usab sa Department of Transportation o DOTR ang ilahang house and lot units mga tropa sa Tagum Train Village sa Purok Kalubihan o Kalubiran, Barangay Mankilam, Tagum City. Ipangunahan nila mga tropa DOTR Assistant Secretary IC Calaguas o Tagum City Mayor Ray Tioy ang awarding ceremony. Din official mga tropang gidawat sa mga benepisyaryo ang ilahang bagong panimalay. Matod ni Assistant Secretary Calaguas, magabayad mga tropa ang matag benepisyaryo og tag 1,500 pesos matag bulan sulod sa 25 ka tuig. Grabe do gaya. Aron lamang mapadayon mga kaigsoonan ang pagmintinar sa komunidad og mapaligon ang pagbati mga tropa sa pagpanag-iya sa ilahang mga balay. Ipatinaw sa mga tropa sa DOTR nga nagapadayon ang Mindanao Railway Project apan prioridad karon ang pagkumpleto sa right of way og land acquisition sa dili pa mga tropa sugdan ang construction. Ang kung mahuman mga kaigsoonan na ang proyekto, gilauman sab kini nga magkakonekta kini ngadto sa mga siyudad og lungsod sa Tagum, Carmen, Panabo, Davao City, Santa Cruz og Degos nga maghatag kini og mas paspas, luwas og kasaligan nga sistema sa transportasyon alang kini sa mga lumulupyo sa naisgutang Davao Region. Nagapasalamat sa mga tropa si Mayor Ritty Oy sa DOTR tungod kini sa paghatag og disyente og pirnaminti mga tropa nga kapuy-an sa mga pamilyang napiktuhan sa proyekto mga tropa. Samtang iya mga tropang gihangi usab ang mga benepisyaryo nga ampingan ang ilahang bagong panimalay ug likayan ang pagbaligya niini mga katropa. Alas 5:27 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gagwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wagamit ka mo crop gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa ba yung maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest?

0: ako nga miss tungkol sa crab gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crab
0: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crab gold.
2: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crab Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Yes to health.
5: Sister Pain.
13: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bili sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
5: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo,
14: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
16: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ba't sa palimog eh, isalista rin mo na eskapelya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Alright, mga tropa, padayon tayo sa pagpanag-uban din mga kaigsunan samtang aduna kitay alas 5.37 na goodbye! Sige po sa atong pagpanag-uban din atong tulumanon mga katropa. Uy, naikuan ha, naay low pressure area mga tropa kay signal number 1 na karong gipataas karong dito sa Cagayan da tungod mga tropa sa super typhoon nga Inday. Uy, kamre paring karing pipi. Paring Inday karing pipi, ikaw mo rin eh, super Inday. Ito, may bundang niya, pre. Ok, super typhoon Inday. No, signal number 1 ang ipataas karong risk Cagayan, mga katropa, Cagayan Valley ni. Ako pa sayop. Ato na liliyo ni mga tropa, be, kay mauni ang sitwasyon na ito karong risk sa atong, na, kung ano ato ang area, mga tropa, 14 Lainas, Burisikmot, ang atong dagway, palibot. Marag na suko, mga tropa. Yung ipataas karo mga tropa sa Philippine Atmospheric Geographical and Astronomical Services Administration kung pag-asa. Aga Tropical Cyclone Wind. Signal number 1 sa pipila kabagal lugar sa Cagayan mga tropa tungod sa kini sa nagakaduol, nagpaduol nga super typhoon Inday. Bagyo na pod. Apil mga tropa sa mga... Tawag nato mga kaigsunan og lugar nga naa karon sa ilalom sa signal number 1 ang hilagang silangan nga bahin mga tropa sa Cagayan particular na ang mga lugar lungsod mga tropa sa Santa Ana, Gonzaga, labi na mga tropa sa kuan sa Gataran og sa Santa Teresita mga katropa. So magbantay lang ta mga katropa kay ang hinungaw na ini mga katropa kita gyapon mapiktuhan din ni dapita mga katropa sa Mindanao mga igsoon. Banda dit ta maglangan mga katropa. Duha ra man kay istasyon karo mga katropa naka standby no sa atong XFM Mindanao report. Kay ang kining pikas mga katropa murag know-how man sila. Know-how mas sila mga tropa ay balita karong ipadangat mga kaigsunan. Asli mga headlines pero murag di sila available karong mga tropa gumikan kaya doon ay mga importante. Alright, doon ay report mga tropa. Ito si Ria Linton sa kuwan mga tropa sa Surigao. Doon ay sa Agusan mga tropa XFM. Alias Felix Kunosikop kinis bypass operation siya bonasad sa Bayugan City. Droga gikan sa matud pa mga tropa sa Butuan. So ang source ay gikan sa Butuan. Atong kompletong detalye mga tropa manukad gikan ni katropang Ray Alinton, katropang Ray.
3: XFM Mindanao reports.
5: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 41 anyos nga lalaki human kini nasikop sa gikasang nga bypass operation sa mga operatiba dito sa Purok 7A barangay Poblasyon Bayugan City niadtong Lunes sa gabi Hulyo 2026 giila sa mga awtoridad ang sospetsado nga si alias Felix kinsa residente sa Purok 2 barangay Santa Irene Bayugan City. Sumala sa report na tigayon ang mga operasyon bandang alas 9:23 sa gabi sa pagkapkap sa suspect na recover gikan sa iyang posisyon ang upat ka pakite sa gidudahang shabo lakip sa nasakmit ang duha ka mas dagkong pakite nga gibanabanang nagkantidad og tag 2,000 matag usa og usa ka gamay nga pakite nga nagkantidad usab og 1,000 pesos gawas sa mga illegal nga droga. Nakuha usab sa operatiba ang usa ka 1,000 bypass money og usa ka pakite sa sigarilyo kadiin mo'y gigamit sa pagtago sa maong mga item. Atol sa interrogasyon nabutyag sa suspect nga ang maong nga mga gidudahang illegal nga droga gidala o gideliver lamang ngadto kaniya gikan sa dakbayan sa Butuan. Sa pagkakaron ang dinakpan ang anaa sa kustodiya sa Bayugan City Police Station alang sa saktong disposisyon og nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 tinagpadayon usab ang gihimong lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang uban pang koneksyon sa maong transaksyon. Katropa, aron makalikay sa bisan unsa nga mga balatian inom kanunay Pinay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekusan Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Nagkasama sa katropa Gary Alboro Alinton sa Ritali sa mga report mga katropa. Ay kaghapon adlaw, di ba tunog na tunog kaghapon adlaw na nag-walkout ko ng mga katropa ang defense team mga katropa. Pero gihimaka kini mga eksoon sa defense team ni Vice President Sara Duterte mga kaeksoonan nga nag-walkout ko no ang ilahang lead counsel nga si Attorney Sheila Sison samtang gitubag mga katropa sa prosecution ang pangutana ni Senador Judge Risa Hontiveros sa ikaduhang adlaw mga tropa sa impeachment trial ning Martes mga tropa Hulyo City. Gani nahitabo mga katropa kini samtang gitubag ni private prosecutor Attorney Amando ligutan mga katropa ang pangutana ni Hontiveros kung matawag mga tropa ba nga impeachable offense ba ang matud pa grave threat ni Vice President Duterte batok mga katropa nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Hontiveros ug kanhi mga tropang House Speaker nga si Leyte First District Representative Martin Romualdez. Gani taliwala usab mga tropa sa tubag ni ligutan ni gihisgutan mga tropa niini ang matud pa mihimo kuno og iskina si Attorney Sison human mga tropa niining mapansin nga migawas mga tropa ang abogado mga tropa sa Session Hall dali usab mga tropa mibalik si Attorney Sison human siya mga tropa nga matud pa masita niligutan sa usab mga tropa ka pulong balitaan. Gipaklaro mga kaigsoonan sa defense ni defense spokesperson Attorney Michael Pua nga wala mga tropa nag-walk out si Sison kundili ni adto lamang kini mga tropa sa banyo mga katropa. Matod pa kay Pua for normal lamang mga katropa ang paggawas sa kadiyot mga tropa sa pipila ka mga tawag nato diha sa may pagdungog ano na ko'y panginahan ng salawas diba? Gibutyag ni ini mga tropa nga mahimo kuno siya mga tropa nga sa pipila ka mahigayon usab nga magawas sa nahisgutan nga facility paglilitis mga tropa paglitis dugdugang pa mga tropa ni Pua nga mibalik man sab dayon mga tropa si Sison sa dihang nakasinat lang kini dili maayo mga tropa siya panglawas usab mga tropa sa mauto nga ingon lag walkout wala mag walkout kuan kun gikuno mga tropa mo nag ingon nga impeachable gyud kuno ang bibuhay ang pulo mga tropa pero kung ato sabton manggon wala gisgutan nga kuan kagahapon eh katong ingon mga tropa sa abogado mga tropa sa tong ligutan ningon mga tropa nga nakita gyud kuno nga aduna gyoy first time kuno mga tropa sa Pilipinas nga ang vice presidente ni hulga nga patyon og nag hire og criminal para ipapatay mga tropa ang presidente ang first lady og ang kanhing house speaker. Pero sa pagpasabot mga tropa ni ana mga tropa nga kung ugaling ako ipapatay na nakoy gihire daan nga kini mga tawhana ang nagsugo sa ipapatay ko na nakoy gihire daan nga mupatay usab nila ana ba ana to wala yung pasabot mga tropa naghire ko kag ipapatay kung ako ipapatay kung si vice presidente ipapatay siya anay balo na sa kinsay nagpapatay niya kining mga pangalan na mga tropa iyang gisgutan. So na nada si gihire nga criminal nga maupoy mo patay ni ini. Ana ba daot sa mga joke-joke lagi mga tropa na himong ay nako. Ini wa na ta kasabot mga tropa sa atong gobyerno sa kasamtangan mga Exxon. Samtang pabalik ta mga tropa sa atong pagpanagoban alas 4 sing alas 4 man alas 5:45 na. Dito maglanga mga tropa ato ga atong panglaing report. Gikan mga tropa sa ganiha gikan mga tropa kang Ray Alinton. Arion sab nato mga katropa ang report mga katropa gikan ni Ivan Pulunan no kay DNR 12 mga tropa gipahugtan karon ang proteksyon sa talagsaong nga puti nga unggoy ni talagsaong puti nga unggoy mga tropa wa ni wa pud ni gikuluran nga nakit-an kini sa Sultan Kudarat katropas balita mga tropas katropang Ivan Pulunan
3: XFM Mindanao reports.
2: Dali nga giaksyonan sa DNR Region 12 kauban ang lokal nga panggamanan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudrat aron mapanalipdan ang talagsaong puti nga unggoy nga bag-o lamang nahimong isgutanan sa social media. Sumala sa DNR ang maong mananap usa ka Philippine long-tailed macaque nga posibleng adunay leucism, usa ka talagsaong kondisyon sa kolor sa lawas imbis nga albinism nga sama sa unang ginudahang kondisyon niini. Bisan pa man nga luwas ang pinoyanan sa unggoy, temporaryong gisaradan sa LGU ang lugar aron malikayan ang pagdakop, illegal nga pagpangayam ug uban pang magahulga. Nag-andam usab og ordinansa ang Barangay Bugso aron nga masiguro ang dugay nga panahon nga proteksyon sa unggoy ug sa pinoyanan niini, samtang gipahinumduman sa DNR ang publiko nga ang pagdakop, pagkuha o kun pagsamok sa mga susamang mananap ang labing gidili ubos sa Republic Act number 9147 o kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Giawhag usab ang tanan nga dili ibutyag ang eksaktong lokasyon kung asa nakit-an ang maong mananap aron malikayan nga mabutang kini sa peligro. Aron nga dili mabutang sa peligro ang imong kaimsog, batasana ang pagtumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: Thank you so much, katropang Ivan Polonan. Mga tropa, sa detalye sa mga report. Kana kung madumduman ang location, porti na po daghanan mo ato dito, mga tropa. Content na yun. Muna, mga tropa, nga aron maprotektahan, bantayan o ipaklos ang area nga di masudlan mga katropa karoga panahon na. Samtang good morning diri mga katropa kay kisapaning na ariwa pa nato matimbaya. Ay, si Ma'am Josephine nga Palconites Kapalong. Good morning, Ma'am. O gani usab kay Alfredo Hikali. Good morning. Si Galiciano Timtim, matropa, good morning katropa Gabong. Watching from Sawata, shout out ko nila ni Aimee. Gahi Jigger. Munta nga nagjogging karon. Wow, good morning din ha mga Gahi family, kang Mayor Gahi Banot Gahi. Good morning. O gari usab kang Bro Milan Olog diri sa may Asunsyon. Good morning, Bro. Uban sa tibok members pamilya, may buntag nimo diha, mabugnaw ang kabuntagong sa mga pagkapi-kapi. Si John Jampon, mga tropa, Xerox copy now is original. Bita no? Tingala ko mga tropa sa abogado sa prosecution kagapon ba? Ang kuan ko no mga katropa, ato pa ni kuan ba ni ligutan ba to? Matod pa niya nga ang Xerox copy is considered original. Karon mga katropa, original na Xerox copy deron. Pwede na rin na. Ay nako. Xerox mag-Xerox tag kwarta ni daghano na to. Kay considered na man ning original mga katropa. Unya Xerox tag daghang kwarta ni unya. Na ay tag sa kalibo din na to ipa-Xerox unya. Daghano na to. Okay, considered as original man na. Alfredo Hikali, maayo nga buntag nimo diha. Agaw bong. Ikaw na ang dabis, o sa dabis nga pagkaon. Ay nako. Balikan ta mga tropa, katapos ang report, gikan magkakaigsoonan sa nigikan. O gikan kang Ali Vicente mga katropa. Report ni Ali Vicente mga kaigsoonan. National Disaster Resilience Month 2026 gi-observar mga tropa Tandag City. Katropas balita, katropang Ali Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
6: Formal na ang isugdan sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Tandag ang pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month 2026. Bag-uhay lang, pinaagi sa usa ka mabulukong programa nga gipahigayon dito sa Park Shed sa Tandag City Hall, Barangay Awasian. Ubos sa nasunong tema nga naghahanda at kumilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang maong kalihukan. Gitambulong bungan kini sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, mga opisyal og empleyado sa syudad, ingon man ang mga representante gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, tumong sa maong tinuig nga selebrasyon nga mas makunhuran og mapalig-on ang kaalam sa publiko kalabot na sa mga pamaagi og paglikay og pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Human sa maong programa, gipahigayon usab ang third quarter meeting sa CDRRMC sa maong tigom na hisgutan sa mga opisyal ang mga mga importanteng lakang sa pag-andam batok sa mga kalamidad, lakip na ang mga prioridad nga programa aron masiguro ang mas luwas ug lig-on nga kahimtang sa tibuok Tandag City sa panahon sa mga emerhensya. Katropa, aron mas mutin-aw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Thank you so much, katropang Ale Vicente. Ay, gitugutan man mga katropang makapiansa, mga kataiksoonan, si Sara Discaya. Sa kuan mga katropang, gitugutan makapiansa, 1 million pesos sa RTC Lapu-Lapu City, Branch 27. So, kung makapiansa, makagawas mga katropang karon. Si Sara Discaya, mga kaiksoonan, ang kontraktor mga katropang, nga magtiayon. Nga na kuan sa flood control mga kaiksoonan. Grabe ni sila mga katropang. Tiba-tiba ni mga kaigsoonan kay kakonsabo ni ini mga kongresman nga magdagkog limugbugan nga nagadawat mga katropa o mga malita. Oy, niingon ra ba si Kuan ha, Erwin Tolpo? Kung naakuno iyang pangalan mga katropa sa malita o sa flood control, mga kaigsoonan sa mga malita-malita din ha, mag-resign kuno siya mga katropa, isip si Danor. Pamatod ininyo din ha mga katropa katong nag-akusa na ito kang Erwin Tolpo. Mga kaigsoonan kay mo-resign kuno siya sa pagkasenador. Exciting! Ganito ang katropa sa katapusang gabahin mga kaigsoonan sa ato ang mga katropang pagpanaguban. Ang gitawag nato mga katropa gining weather update mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Sa atong weather update karon mga katropa, alang kini sa kahimtang sa panahon, ang Davao Region magpadayon kini sa pagbaton mga katropa o partly cloudy ngadto nasab sa madag-umon nga kalangitan nga adunay posibilidad sa kalit-kalit usab nga pag-ulan ug sa mga pagdalugdog mga katropa ilabi na panahon sa hapon ngadto sa gabi sumod kini sa epekto sa habagat ug lokal nga thunderstorms. So busa mga kaigsoonan, ayaw kalimot sa pagdala og gapayong o raincoat kung mogawas sa inyong mga panimalay. Magmatngon usab mga katropa batok ato sa posibleng pagbaha sa mga ubos mga tropa nga mga dapit o lugar ug pagbadahili mga tropa sa mga yuta o kabukiran panahon sa kusog usab mga tropa nga pag-ulan. Ug ang adlaw mga katropa misubang kaganihang alas 5:25 sa buntag, musalo po sa alas 5:57 mga katropa sa hapon, samtang ang bulan mga katropa karo muraga 12 ka oras og 32 mga katropa ka minuto nga masinatian nato ang adlaw karon. Pero diambot makita baka nga napuno matas dagom karon mga katropa sa atong Davao Region. Samtang ang buwan mga katropa na karon sa last quarter o katunga mga katropa nga nagkagamay kini mga katropa nga musubang alas 11:59 sa gabi og musalo po sa alas 11:47 sa buntag. So alang mga katropa kini sa atong lakad sa panahon, magbantay kita mga katropa sa panahon karong Miyerkules Hulyo 8 2026. Amping takanunay og hinaot-on ta mga katropa nga magmalinaw og mabungahon ang atong tibuok adlaw mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
4: Wala tayong oras mga katropa, panahon po dahil sa unahan ng noong tabil sa atong pagpanag-uban mga katropa. Mayong buntag na lang rin mga katropa kang Chrysostomo Galvis. Morning ni muda sir, diri sa Cebu mga katropa, good morning diha kanimo. Salamat sa imuha pagtanaw karon rin sa atong YouTube. O ganing wapan na ito matimbaya din ni mga katropa, daghan salamat ninyong tanahan kay Kisabari. Wala na. Okay, risikuan si TG Ing. Unsa ni? Hindi na ako mabasa. O si Mary Ann Lasdinia. O Sardinia ray. Yan, good morning. Watay oras mga tropa. Musunod na ang express balita sa buntag na makauban si katropang Lars Anyol. Sa ngalang karong mga tropa, kinutubang pwersa sa XFM Network Philippines. Pagpanguna sa mga CEO President Doc Reminitoy sa mong Vice President si Ma'am Levine. O ka simpre mga katropa. Inabagan kami mga tropa sa Master Control katropang Gabs. Alas gitimon sa kami sa Station Manager katropang Arnel Cortez. O simpre sa among General Manager Sir Edwin Gary. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Salamat, exciting Pilipinas katropa.
3: Exciting Pilipinas.

0: ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sedihang, sukan naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Ini kapanti pite, ay ini katras pise, ah, may pemuligan.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
4: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
3: Kaya dagan nga, salamat.
5: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
3: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
6: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyo.

0: kasama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte

0: Ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Pangit, pangit. Hmm? Ulingi man dayon. Ipot po. Exciting?
2: XFM.
1: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

0: Kini og laing siyam ka pakiti sa gidudahang syabo, lakip na ang nagkadaiya ng mga drug paraphernalia. Samtang na-recover usab gikan sa posisyon ni Amoy, ang duha usab ka pakiti sa susamang illegal usab ang sulod ni ini. Sa pagkakaron, ang duha ka mga dinakpan, ana-ana nakakustudiya sa Kabadbaran City Police Station alang sa saktong disposisyon og nakatakdang mag-atubang sa kasong kalapasan sa Section 5 of Dangerous Drugs og Section 11 Position of Dangerous Drugs ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron kanunay ligon ang atong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katrupa ang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Oras mga katrupa palasay sa 25 na sa Buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ganito sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tulduki ang patong-patong nga balatian, pinaagi sa adlo-adlo nga pag-inom og Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Atong sayron mga katropa ang mga nagunang balita nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, nag-anunsyo ang ilang lokal na gobyerno sa nang suspensyon ng klase ngayong araw ng Miyerkules, bunso ng masamang lagay ng panahon. Sa Caloocan, suspendido po ang klase mula daycare hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Malabon, wala ring face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Samantala sa Nabotas naman, kanselado ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng kani-kanilang lokal na pamahalaan at ng mga otoridad para sa mga susunod pang anunsyo hinggil sa suspensyon ng klase.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Nagbigay ng maikling pahayag si Vice President Sara Duterte bago ikalawang araw ng kanyang impeachment trial kung saan sinabi niyang "I will be blooded but unbowed." Dumating si Vice President Duterte sa Senado bandang tanghali para sa isang pagpupulong kasama ang kanyang legal team. Matapos ang kanyang maikling pahayag sa media, agad siyang nagtungo sa meeting at hindi na tumanggap ng mga katanungan alinsunod sa payo ng kanyang mga abogado. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi dadalo ang Vice Presidente sa ikalawang araw ng paglilitis dahil ang kanyang pagpunta sa Senado ay para lamang sa isang maikling pagpupulong sa defense panel. Iginit din ni Poa na patuloy na makikibahagi ang depensa sa impeachment proceedings sa mga ipinagpapatuloy ni VP Duterte ang kanyang mga tungkulin bilang Vice Presidente.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Sa kaugnay na balita naman, nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na hindi required na personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ang naging sagot ni Escudero matapos magtungo sa Senado ang Vice Presidente kahapon ngunit hindi dumalo sa paglilitis. Ayon sa Presiding Officer, pinapayagan ng konstitusyon na katawanin muna ng kanyang mga abogado ang kanyang kaso maliban na lamang kung hihilingin ng impeachment court ang kanyang presensya sa paglilitis. Una nang sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na handa si VP para na dumalo sa paglilitis kung kinakailangan.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Plano naman ng House Prosecution Panel na maghain ng salpina laban kay Vice President Sara Duterte upang tumistigo bilang isang hostile witness kaugnay ng ika-apat na artikulo ng impeachment na may kinalaman sa umano'y grave threats. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorne Nakapunan, wala umanong hadlang para humarap sa impeachment court ang Vice Presidente dahil napatunayan na nitong nakapupunta siya sa Senado. Nilinaw naman ni Kapunan na hindi sinusuko ng prosekusyon ang karapatang hilingin ng pagpapalabas ng salpina at magsusumite sila ng formal na motion sa tamang panahon sa kabila ng naging pahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na maaaring katawanin ng mga abogado ang kaso ng Vice Presidente.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Samantala, ipinakita sa Impeachment Court ang video na nagmula sa USB drive na isinumite ng testigo bilang bahagi ng ebidensyang inihaharap ng House Prosecution Panel sa ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon sa prosekusyon, makikita sa naturang footage ang umano'y mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na naglalaman ng pagbabanta at utos na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang video ay bahagi ng presentasyon ng ebidensya kaugnay ng ika-apat na artikulo ng impeachment na tumatalakay sa umunig grave threats laban sa Pangulo, unang ginang at dating leader ng bansa. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga ebidensyang inihaharap ng prosekusyon sa ikalawang araw ng paglilitis laban kay Vice President Duterte.
1: Oras mga kadula para sa 29 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Ngahatog na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din abrimente ato ang vision. Inamdaadla-adla o Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Nagpahigayon o missile test fire ang China gikan sa ilahang nuclear-powered submarine. Madulog matod pa sa Pacific Ocean. Yato nakalabay ng adlaw. Gisundan dayon kini sa mga batikos o kabalaka gikan sa mga silingang nasod sa manalaman sa Japan, Australia o New Zealand. Tungod sa parayon nga giingong pagpalig-on sa military capability sa China sa rehiyon. Sumalapas sa mga datos, gi-launch sa ang missile alas 12:01 sa udto. Pinaagi sa People's Liberation Army Navy kon plan ang missile nagdala lamang og dummy warhead. Oga nahulog sa usa ka gikatakdang lugar sa international waters sa Pacific. Gipasabot-sab sa China nga ang missile launch kamahin lamang sa ilang tinuig nga military training og wala kini gitumong batok sa bisan unsang nasod o partikular nga target. Nahitabo ang missile test pipila ka oras human mipirma ang Australia og Fiji sa usa ka bag-ong defense alliance. Din misaad ang duha ka mga nasod nga magtinabangay o magsuportahay kung adunay mahitabo nga hulga sa pag-atake.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Oras mga katropa, lasay sa 31 na sa Buntag.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Detalye sa Balitang Sports sa Torganato Katropa sa Turbo. Ang Turbo dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Para mas maligo ng tuhod, makasuga ko bisag magluhod, mag-turbo, male enhancer, matagdulog. Mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Balitang Sports, balita sa sports.
1: Nagtapos sa ikaapat nga pwesto ang Filipino pole o Filipino pole vault star nga si EJ Obiena sa Fly Athens Straight Pole Vault Tournament. Nagipigayon sa makasaysayang o makasaysayang Panathinaik Stadium sa Athens, Greece. Bisan wala makamedalya, nakaangkon si Obiena sa iyahang labing maayong performance karong tuiga. Kuman makalukso og 5.81 metros. Niya mo iyang season best. Napili lamang siya sa countback batok sa Greek Olympian na si Emmanuel Karalis. Alang sa bronze medal, gisulayan usab ni Buena ang 5.95 metros. Apan wala kini malampasan sa iyang tulo ka pagsulay. Bisan sa ikaapat nga pwesto, positibo gihapon ang kampyon na si Buena. Tungod kay nagpadayon ang iyang kusog nga porma kumasa sunod-sunod niyang kadaugan sa mga torneo sa Poland o Austria. Ginauman nga sunod niyang makita sa London sa Diamond League, isip kabahin sa iyang pagpangandam alang sa mas dakong international nga kompetisyon.
2: Balitang Sports, balita sa sports.
1: Oras katro pala size 33 na sa buntag.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatog na ito kini sa Clear Skin Beauty Soap. Arga mas mo hamis, mulumoy, mo piskay ang pamanit. Magnusnos na katropa mga maring o Clear Skin Beauty Soap. Ang usa ka sabon, usa ka herbal, gigamasa siya sa Yes to Health. O mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide. Sa headline si Maring Maris Rakal. Ay nako mga pareha. Nagpadayag og halipay para sa iyang ex-boyfriend nga si Rico Blanco atol sa Edis Award. Ato kaning sayron katropa sa pinagisto ang pambansang Marites. Marik Inday, Erika.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Yes, good morning mga maring. Ay nako, mainit-init nga balita today. Maring nalipay pag-aayo ang aktres nga si Maris Racal alam sa iyang ex-boyfriend nga si Rico Blanco. Kumain kini nakadaog sa iyang unang acting award sa The Edis Award sa Pasay City. Nakuha ni Rico ang Best Supporting Actor sa pelikulang Manila's Finest. Samtang si Maris Racal mga maring nakakuha sa Best Actress Award alang sa Sunshine. Sayahang pagdawat sa award, emosyonal si Rico o napasalamat sa mga individual na misuporta sa iyang unang lakang sa acting industry. Matod pa ni Maris, malipayon siya para kang Rico tungod kay dugay ni Nini nga nangandoy ang pag-arte o garoon na kamot na niya kini. Nag-uban sulod sa lima katuig sila ni Maris Racal o si Maris o si Rico. Huwag ang ilang ang gikompirma ang ilang panagbuwag ni atong tuig 2024. Bisan pa ni ini mga maring para yun ang ilahang kalampusan sa ilang tagsa-tagsa ka mga karera. Ay, nakuha. Upat ka, lima katuig na ay. Ay, grabe naman si Rico eh. Agbo ka to mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erika, dali guwapa, dali mistesa. Apan ayaw ko piyansa, masing mapuhon, maako na ka. Kaya salamat, bye-bye.
2: Showbiz Showbiz Balita.
1: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 6:35 na sa buntag. Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigamas sa Yes to Health. Nagkuntabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa tuwang sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kumaghawa katropang musunod na ang bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting.
6: XFM.
7: XFM.
8: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
11: tag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Ila gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
12: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
13: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
12: Kay daghan nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
12: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
19: The Secret of Health.
20: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
19: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
18: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
21: Vision X Plus user, atong paminawon.
22: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
21: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
18: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
21: Santon Plus Coffee Mix user.
23: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
21: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
18: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
18: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
18: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
24: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas.
1: ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
4: XFM.
3: Ka-exciting, oy!

0: Uban, sikat tropan Armel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Kaya kumusta ang maing buntag kaninyo tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igala, sa tubag, panagumaduban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye, Bullseye.
1: At lang, mga igala, karong Miyerkules. Pizza. Otso, takaroon, mga higala. Tama. Mamali, no? Pizza otso, takaroon, mga katropas, bulan sa Hulyo 2026. Sangan, mga igala, kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako inyo makauban gihapon, no? Katropang Arnel Cortez, mga igalang manumbalay na usab ganinyo. Hangtod may gala alas sa Jess Antagnas Buntag. Alas pagtunol ganinyo may galas labas ng mga katikaran. Mga balita, isyo gisgutanan din ikaw kakuigsyon na dunay dakong kalambigitan. Apan sa dilipa mga igalas mga ginod sa unantog dito sa pagtunol sa dumay niton nga pagpanimbaya. Sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan hila binagyod sa atong mga katropa. Sa 23 ka mga barangay na naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Good morning!
3: Good morning!
1: Kung mga katropa niya may galas sa mga lungsod o syudad, maglangan kaya alas 7 na. Basta importante na, kakape mo niya. Kaya kinihan, aso-aso ba man niya akong kape din mga katropa, oh? Ang Santon Gold Coffee Mix, no? Kami kayo ni mga kaigsunan. Sigurado yung munindot mga higalang imong adlaw. O niya... panambal bagyo kagumikan kay naman ni mga higalay mangustin, doon na ni mga higalay malunggay, doon na ni turmeric, no, niya chia seeds na maayon na sa atong digestion, o niya kini mga higalang doon na bagyo ni collagen o glutathione mga kaigsuunan, no? So ay kalimtiha na ay luyang dilaw, turmeric, doon ay mangustin, doon ay malunggay, doon ay tawag nini kining chia seeds, collagen o glutathione ang Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Oh, ilawi ganin ninyo di mga kaingon mo, mga katropa nga. Pwede mo palit og mga 20 ka karton, ani? Oh. Aga, kung wala sa butika, addo na lang po mo sa atong clinic. Ang atong clinic, mga higala, na himutang, no, diha sa may Ganti Road, no, doon magalas palingke, dres Tagum. No, diha sa nagluyo sila ng Mr. DIY, no? Mga kaigsunan. Alas 7:30 na, dagdag may galas ng bagbara ng banuban.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga taga Davao del Norte. Yan taga Island Garden City of Samal. Taga Panabo.
3: Good morning!
1: Taga mga katropa na to. Dinhi mga higala sa kining Carmen, Santo Tomas, sa may Braulio Duhali, sa Wata. O, oh, diyan mga higala sa... New Kurilia, Kapalong, Talaingod. Maayong buntag kaninyong tanan.
3: Good morning!
1: Ito mga katropa o siyam, din may galas sa Davao de Oro. Din may galas area sa Laak.
3: Good morning!
1: Maayong good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning!
1: Maayong magmanigay sikay sa ito mga katropa di hagaroon. Kaya kumbati, kaya po, naman si Ginhawa, bahala na may galag. Hagbayrang, gaagwanta, mga miyembro, may galas sa Agwanta Party.
4: Ay, yeah!
1: Unay, ginaingon, mga higala. Ang nang kung dili ko nun kaya mga higala ang kalisod sa kalibutan, ayaw na lang. Ayaw na lang kung apil-apil. Kung sa in-English pa mga higala, if you cannot aguance the penitence of the kalibuts, you better discance. Oh, muna isang amuto mga higala sa Agwanta. Agwanta mo riha, no? Bitaw daw, matay mahimo mga higala. Ang magmuadog ang Malacanang o imong dabdaban, mga higala. Habulan ni mong lukay di si Tuktuak di ay, no? Presyo ka. So, ang pinakanindot ni mong buhaton, agwanta. Alas 7.04, mga higala, dagnas buntag. Ay buntag sa itong mga katropa di sa may mawap, di sa may nabunturan. No, lahos na mga higala dito sa may Montevista. Mungkayo, disanta sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. May buntag, may good morning niyong tanan. Diri sa mga higala sa area sa Mako, Mabini o Pantukan.
3: Good morning!
1: O sa ito mga kaigsunan, maabot sa Lanog sa Tumagsibya, pinagi mga higala sa over the air, no, di mga higala sa Davao Oriental.
3: Good morning!
1: May buntag niyong tanan. Kumusta mos? Sa mga katropa usab nga niya may galas Bukidnon area. Abot sa 107.1 XFM Tago.
2: Bullseye!
1: Okay, marusab mga higala sa mga katropa nato dito sa Davao City.
3: Good morning!
1: Good morning ninyong tanan. Okay, marusab mga higala. Kining diri mga higala sa Agusan del Sur. Alas sa 7:05 na mga higala, dagna sa itong pagpanagumanuman. Mayong buntag sa itong mga katropo sa Galantaw. Hindi mga higala sa itong Facebook Live. O gimano sa mga higala sa ito ang YouTube Live mga katropa. Dahil lang kay dugay mag-una ko nina dugay mag-una nina kuha na itong Facebook. Ato sa ning Leon din mga katropa. Gimano sa itong mga viewers din sa uy, ano man yung advertisement dayo, no? Creamiest ng good vibes. Basta-basta gini nga pala. Thank you ka katanaw da yun basta di po agi ning advertise. No? Kuyo siya ning tirada mga higala ni Mr. YouTube. Hilang, di na tamang hilabot anak kay may nalang mga pamugas-bugas in town. Si Geraldson, Sir Arnel, kung daghan paliton sa inyong Santon Gold Coffee, maka-discount sab. Namagog kag Cebu, Geraldson, no? Cebu. Duol-duol o daga dito sa mga talisay, mga. No? Hinapay? Mas may bilima sa akong hinapay? Alas 7-7 na mga higala, dagna sa tumag pa nag-upanuan. Ito ang mga higala sa adugang pang mga atusan ni Timbayaon, ha? Itong mga katropa niya, usahon sa nato ni Aron niya ako, walay magmahay, no? Kung na may magmahay mga higala, no? Pipila lang. Di magiging nato na hurot o timbaya. Itong paningkamutan mga higala, no? Itong mga pinalangga o suking tigpaminawan nga karon mga higala, naka-comment na. Unya, palihog sad ko o may kanang share anang atong FB Live mga katropa, no? Kaila sa muog tanaw lang diha, no? I-share sad na. Aron mga higala nga mas lapad pa, mga higala nga dili ang agtang na to, ha? Kundili ang maabtan, mga higala sa ito ang programa. Anyway, no? Mayong buntag nilang Lisel Acaso Pueblo. Good morning diha, no? Sa may pagsabangan.
3: Good morning!
1: Buboy Fernando diha sa may Davao de Oro.
3: Good morning!
1: Galicano Timtim, mayong buntag. Robert Camiging, membro sa Aguanta Party List.
3: Good morning!
1: Si Eman Moreno, membro niya po sa Aguanta Party List. Will Flor Masaudling, maing buntag.
3: Good morning!
1: Og si Eman Moreno, Innocencio De Twin.
3: Good morning!
1: Mayong buntag, good AM daw, watching from Malingaw, Tubod, Lanao, Del Norte.
3: Good morning!
1: Og si Dexter Labajo Mediano, maing buntag. Si Abel Manlangit, maing buntag. Kini solid member ni mga higala sa Aguanta. Aguanta Party List, no? Si Jubert Barbarona. Pag-greet og happy birthday, Sir Arnel, sa akong pinsan niya si LV Villarde. Diya sa Tagom from Hong Kong.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday kuno ni mo, LV. Asa man ka, David, nagpuyo aning Tagom? Timbaya ka ni Jubert Barbarona. Gikan sa Hong Kong.
3: Happy birthday!
1: Kung amo sa kang gitimbaya, huwag kinsa man ka, LV.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday ni Mudia, patimaw in town.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday, Elves. Tick King Shatin Gasin, watching. Sabi, gibuwag pa magini mo ng word nga, watching. Giusa na lang unta ni mo na. Nisrin, Sir Arnel, pwede na sa constipated, bagalisod, yes. So ang Santon Gold Coffee Mix inyong pasabot, pwede ba sa yes, kayo. Pwede, kayo na siya, mayo na siya, mga igala sa imuhang digestion o kini mga igala ang imuhang bowel movement kung tawagon. Tisoy Buhawi, Sir, kusog ba ang bagyo? Di sa kong magkaingon, kaya wak may hangin, mga igala, dari amuang na sinatian. At ang tanahon, kaya mga igala, pangutano na tos pag-asa. Oh. Pero dito sa gawa sa nasod, labi na sa China ba eh? Sabi, gikulating sila bagayo sa mga daot na panahon karon. Ay baha, may gala na pa yung mga ipo-ipo, perting dagkua. Ay, mga hangin, muhapak, basta mga samin lagi sa mga fast food chain. Anang bungkag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Richard Ibanez, mayong buntag. Good morning, Dol. Naunsa naman na si Pinuno Lito Lapid. Wala may tingog-tingog. Ayun na rin yung labti na siya. Sagdi na lang. Sagdi na rin yung sakay. Membro na siya sa Silent Committee. Michael Mingay Hakusalim. Morning, Sir Arnel. Naunsa maning atong panggobyerno nga wala naman ni na mao ang gakot sa malita o kira ni kontra sa korupsyon mo ay naalaot. Lison, lagi karog mag kontra-kontra kaya karong mga panahona. Di ka magsilbi karong mga panahona mag kontra-kontra ka di ha. Piktusan. Jorlan Pilinio, good morning, Sir Arnel. Shout out ko kang Michael Riubal Ramonito Pilon Pilinio Miguel Riubal Salvador Sulayaw Kanara, Sir. Mayong buntag, no, from Tacloban City, Leyte. Leopoldo Sabra Pardilio, mayong buntag, nagagatimbaya. Timbaya da sa amahan o anak nga si Danny Boy Vloggers. Oh, og si Denver nga sayo nang na napping. Watching from Pro 4 Barangay Santa Emilia, Laak, Davao de Oro. May nakay puro na vlogger. Yoprasinia Babael, good morning.
3: Good morning.
1: GC Lucereto, maing buntag.
3: Good morning.
1: Saim Lumutos, maing buntag. Sir Arnel, shout out daw akong amahan, akong inahan habang nagkape og Santon Gold. Good morning and thank you.
3: Thank you.
1: So pangan ani Saim Lumutos nga kani mo gibutang. Oh, nanay tatay na lang nga nagkape karog Santon Gold. Good morning.
3: Good morning.
1: Lisa Rose from Lapu-Lapu City.
3: Good morning.
1: Good AM si Super Mario.
3: Good morning.
1: Good morning. Ay ang gitimbaya si Raimundo. Good morning. Katropang oh, Raimundo. Yeah. Good morning, Raimundo. May muntag. Si Edna Lumusbog. Maayong buntag, Sir Arnel. Shout out from Lumusbog family from Rex Lumusbog. Si sa pamilya si Babilu. Good morning, Sir. Ang kaso kahapon para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Kasalanan na pala ngayon isipin mga igala na patayin kita. Oh. Wala namang nangyari. Demokrito Buktot, maing buntag. Gerson da sa may Talisay.
3: Good morning.
1: Buntag diha, Talisay ba to? No, si Jans 1028, good morning sa tanan. Elizabeth Rio, good morning.
3: Good morning.
1: Og si Ayan Simbahon, maing buntag.
3: Good morning.
1: Greet daw niya si Tatay Fabian nga nag-inom daw Santon Gold Coffee Mix.
3: Good morning.
1: Rodney Talisayan, good morning from Mandawi City, Cebu.
3: Good morning.
1: Emeline Unag, maing buntag. Kisamay niya si Linda Albatiera. Good morning sa mga bulsay na, mga miyembro sa Aguanta Party List. Si Badiha, maing buntag. No, shout out sa akong pinalaga nga si Juliet Mayong Buntag, Boss Arnel.
3: Good morning.
1: Si TC Bangkore Mayong Buntag.
3: Good morning.
1: Joby Ostos Armudia from Agusan del Sur. Good morning.
3: Good morning.
1: Joel Bunag Mayong Buntag ni Mukabs from US. US man Mukabs, no? Koreano Hilason Erwin Tulpo nag tantrums lagi to siya. Basin og wa mahatagig lollipop. Linda Albatiera Humana, Reynaldo Manlangit, Crispiniano de Ridulosa, no, mayong buntag, si Lady Gail Salazar.
3: Good morning.
1: Permi Gidon, amino sa ito ang mga higalang programa. Thank you.
3: Good morning.
1: Sa pamayinia, kaya para mahumana ni makakomentaryo na ta. Sunny Delphine, good morning. Katropang Arnel, good morning.
3: Good morning.
1: Ellen Tiongson.
3: Good morning.
1: Marinel Buhawi. Delikado, perting kusugag hangin eh. Good morning, Sir. Nakita na jud nako imong live. Kay ganahan kaayo ko maminaw ni Murol. Malingaw kaayo ko sa pagmubus ay na. Asa masag ka naminaw Marinel Buhawi, no? Florespina Kabalpin maing buntag.
3: Good morning.
1: Sa pani si Shirley Liagas from Taiwan. Good morning. Thank you.
3: Thank you.
1: Ano may gala mga present na sa tong pagpanagumanuban karon may galas bulsay. Sa ito mga kaigsyon, kita nga panghinaot, may galang naamos, mayong panlawas. Og panghunahuna karong adlawa, mga kaigsyonan. Glenn Ongguria, mayong buntag. Florencia Duma, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Og si Romy Sal, Ronaline Tabon, mayong buntag. Si Jonel Silat, Silagan, Tricia, Angela Fano, Michael Mingge Hakosalim, Joby Datilis Yurong, Marso Dos Epipanio Urayan, og si Mary Cristel, og si Ellen Maras Balasarte, Tio Chu, mayong buntag, katrobang JP Garrido from Davao City, Dodge Amar, mayong buntag, Rimo Tigi, Marichel, mayong morning, si TJ De Leon, Alfredo Remo Villaber, Greeny Culpa, The Erd, Arnel Salas, Katropang Bong Algabre. Comment man si Katropang Bong diri di atong basahon. Wednesday, kamo morning mga katrop, kaguanta party list. Ah, membro naman po na si Katropang Bong. Membro man siya sa aguanta mga ikala. Members and viewers, request lang kung magpa-orient mo sa aguanta party list. Mahibalo mo kung unsay inyong mga, sa inyong mga nasod. Magbutang-tag ka na ang chapter president. Matag nasod. Joey Adlawon Batingal. Denzel Dave Edeline Mayas og si Innocencio ano man ang uban. Okay, yan ta bagay gala sa Ryan Kent Quizon. Di man ni mahuman, di man ni mahurot. So good morning kaninyong tanan bagay gala. Kita raga panginaot nga namos kapis kayo sa panlawas og panghuna-huna og ang Dios may gala manalangin ginatong tanan nining attack na may gala sa buntag labi na may gala sa atong pagpaninginabuhi pagpaningkamot mga kaigsuunan. Sa ato mga katropa riha nga mga Bisaya mayang buntag, no, mga taga Cebu, no, mga katropa ni mga kababayan ni Ralph. Oh, ni as Ralph dire. Oh, ni ang gigikaintapang tinghimog paltik dito sa Danao mga igala. Nagpalamig karon mga panahon na dire sa Tagog. Kung iinan nga himuin na lang kung Canyon de Crudo tingali. Alas 7 na. Ang saton mga kasimanua, mga kauturan, mga suking dag palamat dito, mayad-ayad nga agas nyo, maraming nga salamat. Sa inyo ay undag yung suporta, pagsubaybay sini aton nga pagpangalagad mga katropa. Sa ato mga kaigsunan, diha nga mga Ilocano, mga kakabsat na imbag na bigat, kada kayo amin, mga kakabsat, agyamanak. Mga kaigsunan na Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran. Ito mga kaigsunan diha mga ka-inspirasyon. Bada John na masema, yung tiba magasoon at naminagundan sa ita programa. Sa kanato naman mga kalumunan, mansa, kamandaya, kamayo. Madayaw na timprano, kamayo boss naman, madayaw na buntag, madayaw na kamdag. Salamat ay gayon sa pabaningog mayo, ika natin program. Sa inyong tanan, sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan ng mga Tagalog. Yung mga... may... yung pinapasahod ni Marcos. Para pakinggan lamang ang ating programa. Magandang umaga sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Isama nyo na yung presidente nyong bangag. Yan ang sabi ni Amy. Hindi naman natin sabi yan ah. Bakit sabi ba natin yung bangag siya? Sabi naman ni Amy yan ah. Oh, alas 7:18, magigilang dagna sa buntag. Good morning. Good morning.
5: I talk to my Weirdy.
1: Weirdy, may buntag. Mareo na timprano, Junel Silat Silagan. Yoyo Cards, may buntag. Gina Mahinay Ligaspi Surya, shoutout sa Kauswagan, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Si Kuya J. Imas, good morning. Greet na ko si Richelle Introso, si Auntie Lodi, Ansi Francisco, nakamonitor sa yung FM Radios Bisayan Village. Good morning!
3: Good morning!
1: Sa mga nakamonitor sa yung mga radyo, pakosgi! At mga naka-speaker, pakosgi pa!
3: Good morning!
1: Lise Lacaso Peblo, katropang aron unsaon pagpamembro ng Aguanta Party List. Gab, buhin mo yung siguro tag-ID ani, Gab. Oh? Himo kita ka idea niya. Pinaka first step pa. No? Pinaka unang ang-ang sa pagka-membro sa Aguanta Party List. Dapat nag-aguanta ka. No. Mas ibasin ni mo na sa imong kinabuhi mga igala tanawon. Tanawon ni mo imong palibot. Nag-aguanta ba ko aning kahimtang na ko ron? Oh, kung nag-aguanta ka sa tumang kaharuhay, alahi na siya dili ka membro sa Aguanta Party List. Membro ka sa Hayahay Party List. Pikas na. Dili na ito ah. Kato mga tao, ato ang agwanta kanang grabe na yung kumbatis. Kan ba kanang, o pwede pa lang, mohonong na lang. Pero kay problema, magigala na yung mga bata, yung mga gipa-eskwila, no? Saon taman, padayon ang kinabuhi, bahala gagwanta. Muna yung mga agwanta party list. Member na sila. Mga bonified member. Kanang, kuan mga honorary member. Ako may pounder anak, ha? May buntag ninyo niya tanan sa may Antikira Bohol. Si Bong Bongbong kayo. Siya, good morning from Antikira Bohol. Adyong buntag ninyo tanan mga sano. Adyo, badyag, ibalik dyan tong kabadyong putik ti dyan kay di to enjoy.
6: Pinawa! Ay, ah!
1: Alas 7.20 na, may galantag na sa tupag panagumanuban. Ya sumasa na andan mga igala magampo sa tagkadali oy kay para di mo sigig pangaway di mga igala kay basig maimperno mo simog pangaway ni BBM ba. Di ta malimot mga igala magampo ta berme. Ako sa may plastadas nung kinabuhi magtakilid man ka magbarug man ka mag ampo jud ka. No? Ana ra gyud na mga igala. Mo ampo di ka katrabang aran nga magkomentaryo maka magbuot mo. Ampo man ganito mga igala to daga prosecutor. Ha? Ampo man ganito nagsabling-sabling pag ito silang asin mga igala dito sa sabling-sabling pag itong exercise salt mga igala dito sa Senado. Wala yun mga igala ganang balay sa wala ba ganang hunted na yun kayo mga igala. Hunted house yun ang Senado. Ay gisabligan na yun ni Father Robert mga igala. Sa kasako nga kanang bindisyonan nga asin. Balagi mo na ay pananglitan iglesia magrali kay pangan gumikan kay relihiyo nga karon inyo sablig-sablig asin ang sige ata magigilabot anak ay pagampo na ta alas 7:22 na may galantag na sa tubag managubanuban direta sa atong hamubong pagampos bulls ay mga katropa.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Inom dami kanunay mga higala. Nga dautan ni katilingban mo sanay. Gumikan kay mga tao. Nga dunay mahimo nga matarong. Nang iyong pus lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mga usapay, gala kumusta o maing buntag. Karinyong daran mga higala. Oras na to, alas 7.25 na welcome. Welcome, may gala sa itong tulumanon ang Bullseye. Adlaw ron, may galang Miyerkules, pizza 8 na bulan sa Hulyo. 2026, mga higala. Kalaygo ng Diyos. Ini may galang tag na buntag. O kita may gala magpadayon sa itong tulumanon. Alam may galas pagpakabara ng atong lungsod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ini may galang atong nasod, Pilipinas. Yan karong mga panahon na may gala. Nako, sobra na ang panagbahin-bahin na mga kaigsunan. Paradix, maing buntag ni Muria. Good morning, Katropang Arnel. Shoutout na ko akong asawa nga si Cherry Susuban sa akong mga anak nga si Chelsea, Rachel, og Shai Shai. Diha sa Purok 5, Libuganon, Tagum City. Watching from Davao.
3: Good morning! Good morning!
1: Lodi Basitas, maing buntag, sir. Adto ko karon sa Y2H, magpalit ko og Santon para mawala ang HB. Kada yung pinaka-the-best diha, sir Lodi Basitas. Thank you!
3: Thank you!
1: Og si... Florito Abatayo.
3: Good morning.
1: Shout out watching from Glendale, California, USA. Maayo kaayo imong programa, Dol. Salamat kayo sa mag-appreciate sa programa, mga igala. Den of Thieves, ang abugago sa Malita Gang kay Gatulo ang Sipon. Pareho sa lilang leader nga Vangag. Vangag yun, ha? Nga lanog-lanog ka diri sa Osamis City. Ay buntag niya sa mga taga-Osamis. Si sa pamilya si Rilin Navarro, shout out Diris Maniki. Maing buntag dias Maniki. Maniki bas Maniki. Kana magong Maniki mga igala nga kuan sa mansaka mangod kanang Maniki tugnaw na, no? Maniki aduon, tugnaw karon. Oh, dias Maniki, Maniki pud ya, no? Maing buntag bitos taga Maniki ha. Bongbong kayo maing buntag diha og si sa pamilya. Biena Hinita. Good morning. Yung katropa nga nakita dyan ako ang interventions Ginoo sa impeachment trial. Just keep praying sa atong nasod. Ano ang po lang kung tama nga igala nga makakuha na total. May imposibles pag-ampo mga igsoon. John Jampon, more Xerox stock. Pagpa-Xerox na mo. Okay. Total, ipa-Xerox pa ninyo ng kwarta, bay? Ay, mas bayo, ipaputokapi na ito ng 1,000. Ipaputokapi na itong kabainti. Kay total, kanag putokapi karon original na maguno na. Wala na po ko 1,000. Mura si Quinta naman na itong kwarta na kumayagala. Oh, si Nick Wahaw. Mayang buntag, agwanta lang gihapon ta. Bisan hinay ang halin. Sa Mangkiyod Big Shop. Ah, importante na yung Mangkiyod Big Shop. Kami din eh kay bisag puding na lang. Roddy Dimasirang, good morning. Katropang Arnel from Butuan City. Madiyaw nga hinaat kaniyo, mga Butuanon.
3: Good morning.
1: Raymond Dave Manulta, Manuta Ramos, mayong buntag. Mayong buntag, Katropang Arnel. Kanunay minamindaw sa imong programa, gika sa Tundo, Budbud, Bunawan, Davao City. No, mayong buntag, dias taga Bunawan.
3: Good morning.
1: Kamong mga paingon og Davao, labi na mga nagamotor in town. Pag-amping baya mo mga igala. No, pag-amping in town mo mga kigsunan, hindi mo, gahapon, no? Gahapon ba ito? Hindi adlaw. Doon ay usa ka rider, may gala in town nga nayatakan sa dakong truck. Tagamuntimista daw ito eh. Amping mo mga igala, magdikit-dikit ang mga dakong truck kay namang ko'y mga, kuana ba, kanang mga blind spot ba? Kaya masuksok mo diya simba ko. Kanya, ginuok ko. Ayun, amping yung kinabuhi, eh. Mag palabi diha. Kuan, bata pa yung asawa. Nainay, ganahan mo, lainay mamintana, ana. Amping. Sabi na sa pagmaneho, may gala na iuban, magmaneho, may isog motor, nga murag, anay, kahumanan. Huwag nagmahal ninyo, kay murag ipang bangga naman ninyo halos ng inyong mga, huwag niya, mga gisakyan. No, pagka, mga, maluoy man tayong taon po. Amping, Diyos ka doon ay, bay. No, manang, magmotor, manaw-naon ni mo, exhibition na daan, kay gadagan na duharay ligid. Nakatimpla ko. Hapit na ganyan mahurot niya kong Santon Gold, no? Alas 7, imidya na, mga higala. 7.29 pa niya. 7.30 na lagi, ipatak na. Charles David Muit, day 1, literal, tulo laway. Bula-bula ang laway. Day 2, tulo.

0: Fellowship on. Eh, palag sila kay sige ra kuno objection. Oh, ya ingon po to magaigala si ingon tong usa ka congressman nga na agi daw nag coach ana malabang nga natural. Na magibuk. Lain po kay magpatara na lang ng Defense Council di Amigson. Sa gusto gyud nila magaigala no nga kaning nasa prosecution ba nga. Ang gusto nila nga inig-ingon nila mga higala nga ma-impeach gyud dapat si Sara mutuo ang tibuok katawhan. Muna ilaha. Ngay nga nung giagi pa na ito nag-impeachment kung maumang galing na. Tadaghan ninyo diha mga kuan mang kahamo, mga ginibang mga expert, mga batikan maigala nga mga abogado. Nagagkyaw-kyaw. Dito lang yun pa, karon mga higala, medyo ipit lang yun ilang panghuna-huna, manggod kay tanaw nila nga, manggiyapot tayo laban ani ba kay kinahanglan manggutag 16 para makonbikto na ito ni si Sara. Si Miluya sila ba? Nga, kinahanglan magitag 16 ani kay mo may ingon ni Escudero. Dili man si Escudero kay ingon na, mo yun na ingon sa konstitusyon. Now, if you have problem with that, and sa tanaw ninyo doon ay kining justiciable controversy or doon ay actual controversy, nga kinahanglan mo exercise ang Korte Suprema og sayang kahom nga gitawag may gala og judicial review atuanin niyo musamot lang kalangan ang inyong kuan lagi musamot og kalangan ang inyong impeachment oh ipahunong mana oh musamot og kalangan ang inyong impeachment di otherwise pag mulahos na mamut an academic na pud ang inyong oh dai si kuan ninyo Raimundo Ribucas, maing buntag. Uy, naanas Mundo. Welcome, Mundo. Welcome.
1: Thank you.
0: Palakpakan na to si Raimundo Ribucas.
1: Good morning.
0: Ayun yung kawaya si Raimundo. No, kamudya kung managlahi ang inyong mga kuan. Comment lang mo ka ng kuan lang ka ng civil. Basta katong ingon ako nga, itong dili, ganahan sa ako. Ganahan ko ng tao nga, although naglahi may baruganan, pero maminaw ba? No, ano'y pinakanindot mga igala? Kaysa katong muari na din, magaway niya, may ngon niya, may mantong uban nga, mas mayo man tong istorya tong laing angkor. Uy, kada kong bungot sa ito, yung anong diriman ka namino nga may man da ito? Una-una ako na ninyo, apply ko na ninyo na og 5 bisag, sani, utok bisag bali 5 lang. Hala, kamo ko na yung huna-huna mga higala. Apply ko na ninyo bisag bali 5 lang god. Muari na rin may galag mo ingon nga, ay, di, gaway, ayaw ni mo. Mas maayo gito isa kaangkor. Uy, dugay na ni mong tinanaw, di, niya karoon baka mo ingon. Dapat dito ka naminaw kay maglain maday mong buo, dinin ako. Ano na siya kasimple, ha? Asa naman to si Jerry Alvarez? Wa na mo ba kita? Layas na tingali, mas maayo hinoon. Nga, muli na siya mo patimaw. Alas 7.33 na may galantag na sa itong pagpanag-uban-uban. Atong isgota ni mga butanga, mga igala. Unya taon-taon po, alas 8 ba'y atong makauban? Hopefully, may igala makauban na to. Or mutubag via phone patch. Ang atong Vice Mayor sa Mawab. Vice Mayor Medina, mga higala. No, kalabot atong issue lagi sa Sabungan. Nga o franchise sa Sabungan nga gidangop din nato mga tanat ang unsalay update ato mga kaigsunan kay nagamang mo sigig follow up isa na si Wilflor masaudling dire nga si ingon nga sir kumusta ang Sabungan na di ba ako hilig hinabong pero ato nang gifollow up mga igalag unsa na gilintungan na ini ana 7:33 na
2: Bullseye
0: unang video mga igala
2: XFM Katropa
3: to the statements of the Vice President on that day, did you investigate?
4: Objection, Your Honor.
0: Okay. Mora na. Gusto na kong ipa-imbukada sa inyo, mga igala. Nga, dapat na itubag ni mo, mga igala, kung dunay objection, O. Yun si, ana si, kuan ba, si Ligutan, Attorney Ligutan, nag-post siya sa iyang Facebook, mga igala, nga, nganong trending, man ko? Galibog siya may gala kung anong trending siya. Objection, Your Honor. Oh. Kada objection, makuratan siya mga higala. No, makuratan siya kada objection ni Attorney Narbasa. Sige na, padayo na daw na. Gabon sa may sumpay na.
5: Murag ura man na. Counsel for respondent,
1: A bit of patience. Let the counsel finish. I don't think it's finished.
3: The question is done. What particular statement on that day did you investigate? How is that leading?
0: Morato.
2: Bullseye.
0: Hinipod si Attorney Narbasa. Pahuman na po Attorney Mia. Manisturbo po ng iyahang kamada nga. objection. Oh. Kurat magagnay objection nga na may abogado ka uban nimo diha. Kaso man ang imong giatubang diha. Attorney Ligutan.
2: Bullseye.
0: Unya mingon kang ano kunong na trending siya. Kani man gud mga igala gahapon ilang ipakita kaning video ba. No nga katong niingon si Sara nga taas man ang video ha kun imo subayon. Ang ilang gina ang ilang yung ginapamugos katurang point mga igala nga niingon si Sara nga naa na siya gikontrata may o may giingon gikontrata may sinabihan na ako may kinausap na ako may kinausap na ako nga kung kung mamatay ako patayin mo kuya ni karon mga igala kay gawas nga kaya na to magbendalo na, ana bang giis yunahuna pa lang daan nimo mga igala
5: pinawa
0: no yunahuna pa lang daan nimo mga igsoon pwede na kang mapriso. Ano bang panalitan sa so, ipagingon ni BP Sara mga higala nga inimagine ko na lang imagine daw niya nga iyang gipunglungguan o ulo kana to mga Bisaya ato na masabtan no kana bang gumikan sa imong kaligot-got mga higala naman siya mga panahon nga imagino ni mo imong kaaway gani mga higala nga imong gisagpa no. Pero ang tanan imagination ra karon kung naaba kay criminal liability of imagination I don't think so. I don't know article of impeachment na article 4 man siya article of impeachment number 4 article number 4 lagi no may buntag ni mo dia Father Nelson Dumatol mo man ang ilang giuna kay mo ni dali nila mapakita sa tao. Kay do naman mga igalay kuan kanang video no mamay lang ginabalik-balik mga igala ginabalik-balik unya di sa sila tong tibuok nga ang tibuok video man kung kanom do mo mga igala nagyoyo si BP nagyoyo si BP sara katong isa ka video ha ang tibuok video ana mga igala nagyoyo si BP gumikan kay gumikan sa corruption actually mga kaigsuunan nga gigamit siya ba no nga ang DepEd gisuddan og kwarta mga igala pero gitransfera dito mga igsuon kang Martin. Oh. Mama tigi kasuko mga igala. Di mo na siguro mga igala hanggaw ng vice presidente masuko ra guay rason. Naibugat nga rason ngano mga igala gumikan sa iyang kasuko mga kaigsoonan. Sige. Ayala na si Attorney Tolo Sipon dia. Mga sipunon maning mga with all due respect no. Pero believe ba kayo sila mga igala sa mga linyada sa abogado? No? Believe kayo sila, Picas, mga igala, ayaw ko no, ang battery of lawyers ba no? Di basta-basta. Pero kita nga mga yanaw, may... kita mga igala, we are not acquainted with the legal parlance, may soon, mga jargon. Pero abin mo makasabot ba yata sa kung ano? Kay ang kung imong kasing-kasing mo imaminaw, mga igala, bisag maglisod kag digest, mga igala, ni anang mga pulong, makasabot sa baya kagyot? May bawaan ba yun ni Munya? Sa tanaw pa lang ni Mustao, ba nga ka nang naglingkod bito, diha ka nang... panalitan ka nang witness? Ako'y mag-witness mga igala. Di ko mo ingaw mo, refer ko sa kong notes. Witness ka, sigurado ka diha. Ano, witness mga igala ka, duwar lang kasimana ko nung nag-training anang digital, digital? Kabuang. Maklaseng witness na mga igsoon. Duwar ba dahil kasi witness, expert ko nung nasa na videography, ba na? Binuwa ang istorya ha. Kaya ilang ang gina-establish kong si BP Sara bag itong kasulti dito. Muna ilang gina-establish yan karoon mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si lahir ang korte o lahir ang mga higala kining public space. Mas korte yun, no? Ayaw kati, ay, ikaw, Attorney Virilio Ligutan, taga Cebu, bayan niya siya? Mati nga, mangkag naay mo object nga. Naamang yung mo object, diha? Nagod niya, kontra.
5: Binuwa!
0: Base na COVID na ang prosecution, tanan? Depende na, tanaw na to mga igala. kung unsay kuan ani, unsay dagan ani. Basig na na po yung mga sakit ana. Oh, Gaspar Tapiri mayong buntag. 7:40 na magahigalan tag na sa morning.
2: Bullseye.
0: Ana Lilara mayong buntag, ginaot mga higala nga naka Sunstone Gold Coffee Mix kamo pag sa inyong pagbata. Og karon sama ni Sir Ludi Basitas nga moadto na magahigala sa Y2H Clinic nato kay mo palit og Sunstone Coffee aso Sunstone Plus Gold capsule mga kaigsoonan pa pawa sa high blood. Sige, segunda ta.
2: XFM Katropa.
0: Ito sa kaduang video mga higala kay kining kang Pia no? Kining kuan ba? Si Risa. Mo na ginaingon ako ba? Mo na ginaingon ako. Masigurado ba nimo nga si Risa mo butar? As senator judge mga higala. Nga dili mga higala bias ba? O oh, kanabang patas ba? Sa pangutana pa lang daan. Si ato ning i-dissect mga higala ni ilang tinubagay ni ato ni attorney o ni senador Pia Cayetano kay kani magkainitan gyud sila. Mag, pero butata permi mga higala si Risa. No? Adik ka magsilbi diha kay kana balao di mong isgutan. May sakto ginagbala. Mga kaigsunan, 741
2: XFM Katropa.
5: Good morning to us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules, and I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court.
0: Na lecturan.
5: I don't want to see this happen again.
6: None of these statements are proof that the vice president actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable?
0: Okay, oops. Gipangutan na magaigala ni Risa ang si Ligutan. O may napamatud-an diri nga nag-hire ang vice presidente og kanang assassin. Oh, dapat manggod, no? Kay amo na inyong gina-establish siya nga ipapatay gyud. Lisod manggod kay namo yung kanga. Naamang gud siya nag-imagine magyud siya nga ipapatay. Kay sa basic mga higala sa criminal law, although kung naa kay criminal mind mga higala, no, malayable gyud ka. Pero kung wala kay criminal act, naa kay criminal mind. Gusto ni mo ng kung ano, pero wala man ni mo buhat ah. Pwede na yung ka-preso na yung ka-ana. Di man tingali. Sige, padayon na to. Kung sa tubag nila, kung impeachable ba na, mga igala? O, manay.
3: There is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the vice president should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the president, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin.
0: Gikan sa ilaha. Gikan sa ilaha. That this statement may not prove that in fact the vice president contracted an assassin. No? Pwede mo guna ko ng ingon-ingon lang. Kung manila so nila mamatudan. So dapat ma-interview nila karoon na mahimo nilang witness karoon ng assassin. Wala, dula kag kalayo. Diyan sa umani mo na karon magkuha kag tao. Niya ipaingon nimo ako ang assassin nga gigikuha ni Sara. We know ang istorya. Okay, dali ra kay nang ipulsify ni Sara. Di ba na mao? Kaila data. Di ba? Si Madriaga siguro pwede nilang kuhaon. That's the last resort. Oh, may buntag ninyo diya, Remilita Roculas, no? Lucio Lumagbas. Raimundo Ribucas, nangutana siya og si update ni Marcoleta. Wapa ko'y update ni Marcoleta, sir. At nung ikuan na sa mga nga pangutana, ka na pangumusta na o palagot aning mga taong naminaw. Daisy Ricana, good morning. Watching from Cebu. Please ko, kumusta sa akong manghod nga si Alan Abelia nga ug iyang wife sa Panabo, Davao. O may buntag diha, Alan Abelia, mangusta mong Daisy. Ikan Cebu. Si Albarico Vlog, may buntag Irene Saison Arnoco, yung siya nga naimuhatag na kong 50,000 naimuhatag na kong 50K sa pao na kong BBM attorney. Sugot ko sa left and right pa. Watching from Cebu. Atayas, ano?
7: Pinawa!
0: Ah, pwede ganig may bayad. 745, parayon ta.
3: Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente.
0: Okay, sige. Ang pangutana, dili ni pangutana sa mga abogado ha, kay di magkabugado. Pangutana rin sa mga tao. Pangutana rin sa mga yanong lungsuranon ba? Namatay ba sa BBM?
7: Pinawa!
0: Namatay? Nagsige ba mga ganyan naghiwi-hiwi niya? Buhi pa eh!
8: I talk to my where the
0: nakada kong buhi ana. Okay, kato ko no nga statement katong kundiin ni buhi siya dito nga may kinausap ako no ingon si Bibi Sara, kapag namatay ako patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa. Luya po Lisa, no? Mubudlat o samot ang mata, anabay. Si Romualdez, dapat ang gusto dito nga. Pero kanang tanan, may gala, istorya rin yung resibo ba? Ngayon naman, wa may nangamatay, ana nila, kadakong buhi, ana mga tawhana, may iso. Ang dautan bito, kung any attempt man lang, mga higala, no, any attempt man lang, ba nga, na-egi-sniper nga to, no? Wa man po. No? Nabay panahon dito igikuan si nabalita may gala nga naay ni sulay og pusil ni BBM. Wa man sa buga buhi pa man. No? O, Raimundo Ribucas, good job daw attorney Ligutam. Si Ligutam. Ligutan.
7: Ay.
0: Pati pangan apelyidos ng abogado din niyo memorize ha. Shaira, watching from Saudi. Maying buntag niya. Si Antonio, Antonieto Tolero, maying buntag. Clearly, lami luwaan na yung... Ayaw lang. Okay, mabasa ng inyong TV din yung kitanawan. Melvin Kalapuan, maying buntag. Alvarico Vlog, Alfredo Hicali from Sydney, Australia. Padayon! Padayon, Gab.
3: Yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please. Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na. Talagang may system na. Talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo. Gusto niyang patayin. No less than the President of the Republic of the Philippines, Your Honor, please.
6: At ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat,
3: yes,
6: sa Vice Presidente.
3: We are able to answer two questions, Your Honor, please. The charges against the Vice President.
0: Kini pong pangutana ni Risa. Ay, sabag. Kini pong pangutana po ni Risa. Grabe ka, kuhaan ka ayo. na bang leading kayo nga pangutana from a judge ba yan na siya diha dapat mo lagi ni nakapait lagi ba? Natural. What do you expect? Pangutan ni mo ang prosecution, ang actuation ba kuno ni BP Sara karapat dapat na asal ba daw of a vice president? Unsa itan-aw ninyo? Unsa itubag? Mura muga unay-unay diha. Tanaw ninyo. Unsay itubag mga higala sa prosecution? Be, kamo ko no. Although more nga, mas pabugatan pa nila mga higala kay gisugnuran gud sila, no? Sige padayon. Oy, may pagtindog. Sige padayon.
3: Public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes.
0: Okay. Criminal act ba kuno to? Sa oras na. 7:51 mga higalan, tag na sa tubag panagubaduban. Criminal act ba kuno to? Kalot ng maglibog mong guwana. No? Pastilan, Dolor. Ibutang ta lang na iplano. Ibutang ta lang may kaligot-got. Ibutang ta lang may imagination, mga higala. Was there an attempt? Nabay attempt? At least man lang, mga higala, makaingon ta nga, doon ay attempted felony, kung kubaga. No? Ano ba? No? At least man lang, may higala, doon ay mag-action yun ba? I-attempt po niya. Napurnada lang, mga higala, gumikan kay napugnan. At least nga na ba? Was there an attempt, mga higala, nga lungguan og ulo si BBM? So, ang ila karon mga higala, is merely on the basis of the statement, mga higala, of the Vice President. Pero ang context, man gud, katong press con man to niya gisulti. Lahi sa to, mga higala, tong giingon siya nga nagkontrata siya, sa din, nagsabot, naduna na siya, gisabot, mga higala, nga mupatay nila. Katong niingon siya nga, gi-imagine daw niya, mga higala, nga, actually, press con man to, no, sa OBP, niya, niingon siya ba nga, sa iyang kalagot, mga higala, no, sa iyang kalagot, usahay, imagino niya, nga gilungguan niya og ulo ang presidente. Bungas kasuko gani mga kaigsuunan. Oh, bungas kasuko baka nang kaligot-got bitaw sa tao bay. No? Actually mga higala makaingon ka ba no nga kining ang vice presidente tinuod mga higala nga tao. Nagpakita mga higala sa iyang emosyon, no? Nagpakita mga higala sa iyang kining pagkasiya mga kaigsuunan. Kanang siyempre, kisa may di masuko, ana, gamito na imo ang departamento, sudlag kwarta, ipaagi ra di, unya mulusot di ay, paingon dito may galas kang Martin.
6: Oh. Pinawa!
0: Nire, bugat kaayo nga rason, prior ni adto mga higala, madungog ni mo, nagyaw-yaw siya, kalabot sa korupsyon, kay lagi, gigamit siya mga higala, ang Department of Education, gigamit mga kaigsunan karon kisa may pa kisa may gi manggawas man gyud
2: bullseye
0: no according mga higala sa prosecution no kadtong pag-ingon ni BP Sara nga duna na siya gikontrata mao na to ang culmination sa tanan nga mga plano o tama sa to pare ang plano di ay mao ra tong magpapriskon mao ra to so wala plano nga patyo ng presidente magpapriskon ra man ka. Oh. Ha? Alas 7:53 na mga higala, dag na sa itong pagpanagubanuban. Para yun ta mga katropa. Good morning ni Mudia AG Kalis, no? Na ako'y 10K nga photocopy diri, ipalit na ko ni tambal para kang Rimundo.
6: Pinawa!
0: Sige. Padayon!
3: Kaya nga, yung NBI through this witness will prove na nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, kailan ba naging normal?
4: Your Honor, this is no longer answering the question.
3: Answering a question.
4: We object, Your Honor.
6: Mr. Presiding Officer.
1: The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party.
3: Your Honor.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang pangulo, ang first lady, yung asawa niya? Your Honor, please, I think Attorney Sisson is making a scene.
1: Kindly wind up, counsel.
3: Your Honor, please.
0: Dali aba. Sabi po din nga. Gaya po doy.
3: Manifestation, I think Attorney Sisson gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back.
6: Mr. Presiding
1: Counsel,
6: Officer,
1: kindly wind up and we will address that matter in a bit.
3: Okay. Now, Your Honor, please. Yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please.
0: Balik.
3: Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections.
1: Thank you. Your Thank office. You, Counsel, for
6: Salamat
1: the
6: Salamat, Counsel. Salamat, Mr. Kalinong. Salamat, Mr. Presiding
1: Chair
6: Officer.
1: Would like to remind my colleagues, the question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already.
0: Oh.
1: If that is an impeachable act or not. And since we gave
0: Risa, basta wa ang script ba? Sige, butarin ninyo na pagka-presidente.
7: Pinawa!
0: What do you expect, mga igalang, itubag nila ligutan, no? Ni mga abogado nila mundo. Kasi itubag ay nila. Mana gina sila, yes, impeachable, yun na. Muni nakapait sundugan na lang unta sundugon na lang unta nila si Lito Lapid bitaw gab nga kung wala man lang kay kanang ikatampo diha ini Lito Lapid makikinig na lang ako minaw na lang ka kaysa malawgaw pa ni wang imbestigasyon naturalmente tanawa si ligutan nagpataka na lang panulti muna matingala ka ligutan nganong na viral ka nganong trending ka. Eh, ba baka nag-CR ra si Attorney Sheila Sisson? Nya, ilan ang ipasangilan, nag-walk out ko, no? Kung yagin mo magbuhat-buhat o istorya, no? Mugin na inyong kalaki. Oh. Huwag magiging naklaruha, mga igala, gani. Kung krimen ba yun itong gihimo ni Bibi Sara? No? Krimen ba yun ito, mga igala nga, naa siya'y, sabay tawag na, conditional ba na, no? Nga, kung ako'y mamatay, ayaw kong dangin na. Murag anak na magunang istoryahan, no? Pag ako gani mamatay, muna'y giniingon. Di sa giyog ka magmahay. Tibuok ni mong pamilya, di sa ginamo undangan. Na anak ko'y giingon daan. Murabag ka ng, kuan ba? Kanabang dipensa, da-dipensa, maguna kay nga, no? Mga kaigsuunan, no? Di kanya ka-atraka, di ka kahimo sa imong plano kung na kay plano dautan. Kay, na naman po sige kontrata. Pero, mga igala, no? Pangutana na ron, naiplano. Okay, kung atong basihan, naiplano nga, pati yun. Ang pangutana, napatay, di ay. Or was there an attempt? Nabay attempt, gab nga. Nabay nabalita, kagi-snipe si BBM? Wala man tingali. Kanang statement nga, gi-imagine ni Bibi Sara nga, lungguan niya ang ulo si BBM, tabla raman na kanang muingon bito, tablamia kayo si Pao na yung... Ano man na, di ba? Kanang atong gumikas kalagot na itong mga igalag, kita mo sa imong kaaway, gani? Unya, magkita ka mga igalag sa naong sa imong kaligot-gutan, ba nga, siya naman ni nga, nga maot na mag-iisag dagway, butoy-butoy na mag-iisag dagway. Ay, lami kayo duulon ba nga, lami asag paon, anig sinilas, ang tawana, mga igalag. Pero, ano to sa imong, ano to sa imong unahuna ba, na sa imong unahuna? Ang gakuan lang ni Sara kay, mo lagi nagpadala siya ang pagkababae, nakasulti mga egalas ka sa in the middle of the ano sa kini mga egalang press conference. But alang kanato yanong lugsuran no, na dilita mga dilita abogado ha.